bi ife ba pe titi ni fe ndore e be ni bore ba dudundun lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin ololufe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kan ni diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se bo igbadun yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko ojo kan won ori to doso dada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fu aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin bebe lojo

0: Diamond FM.
1: Uruko Jesu.
0: Shining Uruagba Supreme.
1: Uruagba Ope. Kyo mwa jinle alayo. Loni Uruagba Enyiwa. Adukbe o ugoni fo uruko yin. Jesu Christi. Uruwa wa. Uruko mini alufa Mose Ademola Kukola. Iwe chankala ni iwe peteru kini. Uri kano esekewa. Uni olonu uri ofekugu. Ti oti kwe yinsi nu ogore. Ti ko nipe ko ninu Christi Jesu. Nikba tiye yin bati jiyadie. Uon ti klare yosi se yin ni ashekpe. Yo fi ese yin mule. Yosi fu yin ni agbara. Yosi fi di yin kale. Oluwa yo fi dire kale loni leyin gba to ba ti jiya die gbogbo n te je loni iya to nje loni mo bi o ti nji laro pe fun igba die ni tori pe olorun ni ogo nla fun olorun ni ayo nla fun yo fi dire kale yo so de lagbara loruko jesu loni wa ri ayo olorun wa ri buko olorun oluwa seto re fun jesu christi oluwa wa

0: sou.
1: Kabiyeso
0: awon eyan nile gbe le yo
1: gba je mi o
0: se wa gba
1: gba je mi
0: o ya yi pada
1: o yes sir
0: owo iya mi
1: owo iya mi
0: ti yire nla ko lori mi
1: yire nla ko lori mi
0: ti yire aduro ko lori mi
1: yire aduro ko lori mi
0: so
1: sere
0: gba ida
1: gba
0: ida
1: gba ida
0: owo eje mi
1: owo eje mi o
0: eya gaga ba
1: kabiyeso
0: aduro meta ta fe gba niyan o
1: be le so
0: akoko re eja wo nu e lo owo iya mi
1: owo iya mi
0: owo baba mi
1: owo baba
0: Tire London lori mi
1: Tire
0: London lori mi Arao Esasiwewe Eko sinu oro Edana sun
1: Arao
0: Esasiwewe Eko sinu oro Edana sun Owo iya mi To yi anu danu lori mi Owo iya mi Owo baba mi To yi anu danu lori mi Owo mi ran To yi anu danu lori mi Baida
1: Baida
0: Hey So we ever sa Esasiwewe Eko sinu oro
1: Edana sun
0: So ti gba Tan ma jo sami meta Mos kiso tele
1: Oruko Jesu
0: Owo ya re
1: Oruko Jesu
0: Lara re Owo ebi Lara re
1: Kabiyeso
0: Ko gba ida
1: Amen
0: Ko gba ida
1: Amen Oruko Jesu
0: Oya ma gba ida
1: Amen
0: E gba ida
1: Amen
0: E gba ida
1: Amen
0: Gba ida
1: Amen
0: Gba ida
1: Amen
0: Gba ida
1: Amen
0: Gba ida
1: Amen
0: Gba ida
1: Amen
0: Gba ida
1: Amen
0: Gba ida
1: Amen Oruko Jesu
0: Mo gbo won Oluwa Jehova
1: Kabiyeso
0: Se awon eyan le gba
1: Emi agba o
0: Owo
1: Owo
0: Ore bi ota
1: Ore bi ota
0: Owo
1: Owo
0: Ore
1: Ore
0: Bi ota
1: Bi ota
0: Ore mi ni o like mi Ori je lakatara ni Bodo bagbe ti oro mi bu mo o O ti bese soro o ti lo Tale ni mo pe lalabarin
1: Laye
0: To le anu seyin lodo mi Oju ari bi ni bi wole Edumare pin wa ni ya o Ore mi ni o like mi Ori je lakatara ni o Bodo bagbe ti oro mi bu mo o O ti bese o soro o ti lo Owo ore mi lara mi
1: Awa re mi lara
0: be. Igba ti mo ka
1: Oh yes sir.
0: Bibeli wi gbe.
1: E o.
0: Ibo lo ti ri ogbe ara re.
1: Kabiyeso.
0: E gbo n to so ni.
1: Yes sir.
0: Eyi ni ogbe.
1: E o.
0: Ti won sa mi.
1: Kabiyeso.
0: Lati ile awon ore mi
1: wa.
0: Manika varua. Eyi ni ogbe.
1: Ni ogbe.
0: Ti won sa mi.
1: Won sa mi o.
0: Lati ile awon ore mi wa.
1: Kabiyeso Olorun.
0: So ma gbadua.
1: Oh yes sir.
0: Ogbe ore mi lara mi.
1: Ogbe ore mi lara mi.
0: To li anu danu.
1: Ale
0: anu danu e si danu o
1: si danu
0: owo re bi ota
1: owo re bi ota
0: owo re bi ota
1: owo re bi ota
0: to le anu danu lodo mi
1: o ni anu danu lodo mi
0: gba ro luwa mo sa o si wa wa
1: sa o si wa wa
0: mo ku osinu aro
1: mo ku osinu aro
0: adana su o
1: su
0: e sa pa owo re bi ota to le anu danu to yiri aduwa danu gboro luwa gba ida se wa sami meje
1: oh yes sir
0: ami melo
1: meje
0: mo kande
1: oruko jesu
0: owo re re
1: oruko jesu
0: ore to se bi ore
1: bene sir
0: sugba to je ota ore
1: yes sir
0: afoju fe ni ma fokan fe ni ore
1: bene sir
0: to le ku si
1: sin
0: lejo si
1: o
0: eni ti o fi re wa o
1: bene sir
0: tin fi ku li
1: o
0: mo kande o
1: oruko jesu
0: ami meje ni
1: o
0: tamba ji o se
1: oruko jesu
0: ara se mi ewewe
1: Amen. Mi oruko Jesu.
0: Mo kade.
1: Oh yes sir.
0: Asejade
1: o.
0: Eyin wo lesa mi.
1: Oruko Jesu.
0: O ya gbe anu.
1: Amen.
0: Gbe anu.
1: Amen.
0: Gbe anu.
1: Amen.
0: Gbe anu.
1: Amen.
2: Engineer mi. E ja doke lohun.
3: Elanu, ki to dele pe mi. Ba ti ti so ya. Ba ti mi ti ya were 45 so ya.
2: Ba ti mi ti ya were.
3: Ba ni.
2: E so kuni ori takini.
3: Ba su.
4: takeji.
3: Mosu.
4: Eti suku lori takeji.
3: Lori takata.
4: Eti lori taketa.
3: Si mo ni kin bi yepe ba bi ko se wole ni. A ba ni kin mo bo ni lorin.
4: Mo bo mo bo.
5: Ada o.
4: Elia katali mo saida. Yepe yeda. Ebuna sa. Orita kokore e ba kilo wa lori bi. De wa gbe wa. Yepe orita kini re. Omi je yi kan.
3: Mama.
4: O ni ase kan to gbudo tu fun yo.
3: Na ni mo Olorun ba mi tu na ni.
4: Emi ko ni mo ma so fun yin. O ni o fe nu ara re so to se. A de so ibi ti agada gbodo kan wa fun yin.
3: Yesu.
4: Idi ni e te gbudo tete lo ba ko to di ko gbe mi mi. Agada gbodo yen te ba ti fe lo mu. Mama.
3: Sa
4: fimo ko le le yi o
3: oye mi
4: asiri oluwa mi eyi o egbe ni fun mi ti nba ti fi oruko oluwa te ki olorun ma gbo temi mo laye eni kan gbo mi mama
3: sa
4: e ma toje lo gbo tenu e to ba ti juwe mi agadagodo wa fun yin ma
3: sa
4: to ba ti juwe mi ti agadagodo wa e lo ra so fun fun opa kan Shati bami
3: mo bami
4: awon ororo te ba ni sile
3: yes sir
4: e da si ara so fufu yen
3: yes sir
4: ke wa wi aso yen mowo
3: yes sir
4: e lo fi mu agadagodo yen ni bi to ba lo wa
3: yes sir
4: e lo mo kokoro nbe won ti fi owude po ni
3: yes sir
4: won ti de po ni
3: yes sir
4: e yo mo kokoro yen
3: yes sir
4: ke de me so pe tu agadagodo yen
3: yes sir
4: be ba ti tu
3: yes sir
4: ke si sile to so Ere tete.
3: Yes sir.
4: E lo soso do.
3: Yes sir.
4: Se gbo ti mo
3: gbo nba
4: ibe logun yen se si pada.
3: Mo se, mo se.
4: Mama, ni bye bye alele. E po yen ti e gbo mi o. Mo ma wo lu wa ni o. Ba
5: da ni wa yo.
4: E ti kini o.
5: Ne sa.
4: Ki lo lu wa wi.
5: Ka be sa la ro.
4: Lu wa wi pe.
5: Oh yes sir.
4: Opolopo to gbo yi.
5: Say
4: don't
5: say don't

0: mi gba ayeraya lọrọ
1: mi tu sei leyin
0: e pa ba mi da
1: mo ni oluwa kin e lo ni kan se
0: o ya sa
1: mi o e lo ni kan sa
0: be so
1: atani wa ye wi be
0: ya sa
1: 1000 naira soke
0: 1000 naira soke ni o
1: e ti ti ye re
0: o ya sa
1: 1000
0: e be ru kan ye
1: e ye 2100
0: ka be so lọrọ
1: wa fun yin ni
0: ya sa
1: number kan sorry number ye
0: dani sa
1: epo
0: bawo
1: eyin ye
0: yes sir
1: mo fe ni time pelu yin
0: ayera yo
1: mo de fe make sure pe
0: rapid show
1: mo se ise yi dada oluwa wi pe
0: yes sir
1: iwo to ni se leyi iwo to mo pe
0: yes sir
1: ko si omira kan to ye fun iku ni le yin
0: dani o
1: iwo to mo pe
0: yes sir
1: omira kan ye fun iku lagbole tabi e
0: rapid show
1: bi agbole mami e
0: yo jo ni jime
1: so da duro
0: so
1: ki bo ye
0: o
1: e boy
0: ni bo so
1: ojo meje
0: ani sa
1: ni oluwa wi fun mi
0: ba
1: e fi se idowo
0: adani wa yo
1: ore ma je mu yi
0: rapid show
1: esa
0: yes sir
1: eyi ka ti se ti yi lati on the 31 abi
0: yes sir beni o
1: mi won ti se ti wa 31
0: yes sir
1: 1
0: beni
1: 2
0: beni
1: 3
0: beni
1: 4
0: yes sir
1: 5
0: beni so
1: esa ori meje ni o
0: meje ni o
1: eyi kan de yege mararun
0: o yes sir
1: esa ri po yege meje je
0: abi so
1: o tu ti fe ti gbo
0: beni
1: mama
0: yes sir
1: angeli yi ku
2: GTB 05 05 2 8 05 2 8 7 5 7 5 1 8 1 0 5 0 5 2 5 2 8 7 5 7 5 1 8 1 GTB GTB ni o Olajide Olajide Shina Yomi 05 05 2 5 2 8 7 5 7 5 1 8 1 8 Majemuni
3: Wariyanuba
4: Amo
5: Otto
6: yes
5: nima fi number yes
6: Otto
5: Otto ni o
6: number ti mi o pe ri
5: yes sir
6: lori afefe
5: abesho
6: ni mo ma pe
5: ayera yo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kefa osu elekejo odun 2026 today is 6/08/2026 mummy bo se ndide ton laju yen daddy be se ngbo mi yen se le ki hallelujah nla mejo kin to da ko mi a si fi ogo mefa ti emi oluwa ni wa ran isi ojo kefa si o enikan ni kini si ojo kefa eyan ti aye re nilo somebody shout it hallelujah e ba mi se ogo mefa ogo fun messiah gbogbo eni to ba wa ki hallelujah mefa mejo ati ogo mefa mama kan si ami mo tari fa si o wa jifa bibeli ni awon ayan fe mi yo jifa so inu bibeli lo wa loruko jesu ki won tari fa si wona in the name of Jesus ara isi ojo kefa si o enikan ni ta lo ndu yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market ni gbagi ni lu ibadan bo la aro yi ati lola ipade agbara wa ni Jesus City gbogbo eyan omo olon kakakiri agbala aye mo fe la gbogbo enu le ki so bayi wi pe pepe yo pomo ma ti de Jesus City prayer 12 Jesus City lati se lagbara olon enikan le ti debe ma ti debe tin ba tin pari wa ibayi gbogbo awon ti an ba ni lotu sile ti an fe fowo kan won awon ni ma kokko gbadura fun to ba tun di 6 role ma tun gbadura fun won a tun fowo kan won to ba nbo Jesus City e kan ni oluwa ni ayipo e kan is going to be ministration personal ministration to ba wa di ola a bo sinu erebente so pe erebente now lagbara eni to ni aye atorun ni ola iyen ni Jesus City to ba se po la lo nbo bo ba se po ni na ni to ti wa o le wa wo moto nbe ko won o si le wo moto lati wo road o le wo lati mokola ko ni Jesus City lo nlo won gbe ode be sweet te ba ti de wo road e wo moto to nlo kiri eti nlo si kiri ele fe so kale ni ya na ku the same thing na ni eyin te ba nbo lati gbogbo ondo osun abekuta abuja be ba ti koja kiri die eni ki moto oso yin ni Jesus City e ti debe niyen olufe woli odekunle o ti debe by 12 tin ba ti pari prayer 12 to 2 iyen awe wa o di mefa loni ma bere si gbadua ikan ninu ise ti oluwa lohun o ton denwo loni o nla pe ni power e so pe power ati isegun power and victory miracle ise agbara o le tanu bibeli e kan lo so e meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni o ye mo bo ni bi pepe yin enikan ni ki mo be se bi pepe kan ma mi e joko e ma dupe temi ba ti ku lori facebook ni isin mo lori facebook ni 6:30 a sin kankan ta tun se ri lori facebook la ro yi ni kete tin ba tin pari e para lagbara eni to ni aye ati orun woli odekunle nlo Jesus City nu eja yin olodun logo kin to so nti mo gba wa o eh o ni eran mi leti ise iyanu mi atijo owo nti mo ba wa

Jahalada. Jesu fo se mi lore mo dupe si e kigbe. Jesu mo ma dupe fun kan ojo kan ore. Jesu mo ma dupe iwo lo ni si agbara. Ada ogo pada fun eni to ni aso epo se mama daddy ati mommy e mura ise agbara yo sele ninu aye yi. Gbogbo eyan patapata wa nu awe loni. Penapu ati eyin meji meji lavi break. Enikan ni penapu. Penapu opo ebo on lavi break pelu eyin meji meji. Mama bo se duro yen ibi te joko si nibi pepe yin. Daddy e so bayi. Eni agbara Oluwa bolu mi. Mo fe ko ki bebe ni. Pe loruko Jesu agbara Olorun o ya bolu aye mi. Se be gbon ti omokunrin yen so lana. Ile ni an wa ti mo wa su latori Facebook ti won ti subu lule. Iwe o sele laaro yi. Anti n ba ti nde Jesus City is going to be deliverance galo. Gbogbo eyin pastor e mura o. Bi n ba ti n pari baba ti n pari lori Facebook ni isin. Mo n lo Jesus City. Eyin pastor te ba ti n pari ni Sona Church. O enikan ni se won se Sona service loni lagbara Olorun. Wa wa wo moto Jesus City straight. E to ni moto o mo gbe bo by 2 lago meji iyen la se dago merin si merin abo to ba tin di 5 gbogbo awon ti en to fe igbo wole a to ko si enikan ni ah se Jesus City let us pray lagbara Olorun ibe ni ma ti ibe la won eyan o ti break awe won to ba ni eni to fe ki gbo wole o ni ki gbe owo mi ni alaisan yo si gba imu larada a le mo le gbo wole gbogbo eyan lola ni 77 or land 77 mo mi eso any or land 77 but loni mo le gbo wole awon die bi an ba tete de by 2 ma bere si gbo wole awon eyan gbogbo eyin te fe mo mo gba hostel o fe gba room number yi oni ke pe mo tin dako lati je ta o le gba hostel e pe number yi e pe number yi won a fun yin ni gbogbo information ni pe e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni etun pe e wo number yi 070 89 38 20 89 e ko number yen le and je moto gbogbo eyan omo Olorun e so pe power ninu we Joshua chapter 6 verse 20 si se ni agbara ya odi odi Jericho won lo di yen ya nigba ti won kigbe Joshua chapter 6 verse 20 so tirin ti mo tin ko latojo Monday iko ojo kan orisi nkan merin ni Olorun so pe yo sele o si fun mi ni condition ati n ta se ti o fi sele ki mo se be yen nikan ninu we onidajo e so pe Judges 7:7 ninu we Judges chapter 7 verse 7 ibi lati ri odidi eyan 300 won kan mu torch light lasan ati fere owo ti an mu dani na niye lamp and trumpets torch light itila lasan n to je pe n ta dogbon se e sa pade mi lori Facebook ni isin 6:30 laaro yi 6:30 to 7:30 leyin e ma gbera o di 7:7 awon pastor lo si gbogbo awon fellowship enikan ni se fellowship o wa lati be la won omo Olorun ti ma bo si ni gbogbo fellowship center wa ni Sona Church ni won ti ma bo ni 7:7 iwo to ba le de le loni mo ti fi number en to le pe ka po fe gba hostel ta ba ti pari ni role to lo simi a wa gbaradi ago mejo ni 7:7 won bere ni agbara Olorun ni ola.

0: Ola Friday. Ibe ni ti fun yin ni nkan meta. Enikan ni number 1. Omi 77 anointing oil ati nke yo kan to ni ki ngbele yin lowo. Ko ju beyen lo. Ni bi to ba tin gbo mi, e mura. And mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon 300 ki won se bi ogun ogun se leto bi awon omo ogun ota won se po to 300 yan lo fi segun. Wa bori ota re iwo atawon mo re e di asegun e da segun e da segun e da segun in the name of Jesus. Ninu we 1 Samuel chapter 17 verse 50 mo so nipa agbara awon bi ti Olorun ti da si ogun awon bi ti Olorun ti lo agbara ni awon ota lori. Ninu we 1 Samuel chapter 17 verse 50 bibeli so nipa Dafidi omo 17 years eni to pa Goliath ati ogun Philistine o gi ori edan tani se bi oba ninu aye re ogun wo ni mama hale ti wu bi akara ti wu bi kengbe ni olori ogun wo lo ti so re di ogun peki ogun to ti di baraku yi se beyen nikan eyin omo olon te mo bibeli ninu act of apostle chapter 12 verse 7 ise awon apostle se ranti pe lekun tubu se ri to ba tin di 77 nkan ki nkan mo sele ilekun tubu fun ra re lo si nigbati owo agbara kan fun tani fun eni ti won pe ni Peter eyin kan be ti won ni ki so tele si loni opolopo ilekun ni o mo si ni waju re a wa dabi ala ilekun si ilu bomi ilekun owo ilekun igbedide ilekun omo so o no fi je pe orisi awon eniyan ti ma gbadua fun won je ipele eyan merin ma si ma lo agbara le won lori agbara olohun ma ma lo lati gbowo le won in to lo ni a se ni ola niyan o in to ni a se latoni ilo niyan o so iwo to ba fe tete de is going to be fire for fire eje so bayin eyin na ewo gbogbo si atijo ti olohun ti se bayi ewo ti mama iso dale ah in kan gbe mi nu bi n ba le gbe ruwa meji si meta
1: se ya ti mo n gbe te si mo ni eru osha mama kada ninu awon mama pastor nbe wa gbe omo idani ki mami o fi le so o re o on tun da era gbe lo le e da po yin bi te ti wa
2: yetunde olure mi lekun ati ikerekiti ni mo ti wa
1: ekiti le ti wa
2: ah ogun ja mi o ogun ja mi go awon mo dupe lowo olorun oluwa yi Oya aso ya kuro lorun mi.
1: Mo like language yen. Won lawon dupe pe Olorun ya so esin asogun oya. Mi meyin te fe ko ya kan yawo bayi. Bi n ba gbo to si ami asogun ya lara yi.
2: Mi mo nkan ti mi ti se ri. Mo sosa.
1: E sosa.
2: Mo roju tu ara mi. Simba ti lokan ako ma fi mi le mo se yawo ni 98 abimo sin kokan okunrin olokunrin sa ba ti e lo
1: eni su sa ko bi yin ni
2: ni ti mo ni nu
1: baba ni ka bi ni ejo ko kini age yin ma
2: I'm 58 yes I turned 58 in January
1: lodun yi
2: be ni sa
1: e wo mo dodo sa
2: ah
1: e ri bi
2: baba mi mo lo hospital ni loyinbo ta ba ti debe one story or the other after ti mo se fibroid surgery gbogbo e ba di gaga won fe se assisted pregnancy fun mi won tun ni mo tun ni medical condition iyen tun kuro nbe a tun se HSG no ma n pe heterosalpingogram ton ma pass dice lati oju ara ton ma wo bi inu se ri won ri pass kilo mean ko saye tan ma gbapo ile omo
1: oju omo
2: di ko ti yi kuro mi te won bi to yasi n ba si mi o tu ko si wala ma fi ise to dale daddy mo se nse ni loju kan mi o de mo
1: eyi
2: mo kan po yi loju kan mi mo pe mo po yi loju
1: se bayi agbara to mu mi mo le agbara oju kan na wa ni bayi loluwa wi wa wa mi ina ja lara mi Inaja, abo wo ra ina oluwa gbe mi ku loju kan In Jesus' name. Sit down.
0: Nice. Abon sun ni. Oh, ma gbo. Agbara si wabi tatijo. Eyin ayan fe, eyin wo le isun re majemu yin, oni ato la ni the last day. Leyin oni bayi ati ola mi oni soro re majemu mo. Mi omo lu to tin gbo mi o. O fe so re majemu re loni. Account number church ni eje nfun yin. Bibeli lo so be, oni ku awon ayan fe mi jo. Je won o fi ebo ba mi da majemu. Solomon to denwo. Ari n to pada je atubo ten. Account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73. Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade First Bank ni yen. Fi ore majemu si bere lati 2000, 5000, 10000. Mo wa so nkan kan, gbianju ko mo san tawon mo re na. Asiri awon atayo ni. Mo be la gbugbe nu le so fun pe o le san da mewo so ore re, ka fi se program. Bo se ndasi, won asiwe ranti. Enikan ni woni kin la fe fi break loni. Atomode atagba. Penapu la fi break loni. Ati eyin meji meji. Emi lo Jesus City won ni lo gbo isin agbara ni lati wo ro de wo moto tin lo si kire straight eleve so kale ni yana ko o le wa si wema awon moto wa nbe nbe inu church won gbe ode lagbara olohun ati ko si bayi by 12 won gbe adua soke in Jesus City bi oluwa se nbe ngba ti o ba fi di ago meji ma bere si gbo wole awon eniyan ipade ti yira gbogbo eyin first born emura engineer eje ngbo wo mama yi indo mami
2: mo wa da ode mo wa da ode anything tin ba ri ma sa se ti daddy parowo wala o wa jin bo po ko ni lo ibo mo je ni we igbelu
1: eni we igbelu
2: mo ni o wa ji pe mo emi ko wa ya ri mo ni mo ti ma lo nigeria on counselors ni let us help you we can do this oju mi saran ileni 2014 ileni gba mo de nigeria mo sa de te ile nigeria kini mo fe ma se Benny, but me le give up on my life. No I better. Nino any mo kuro nsele ni mo lo se osa.
1: Esu sa.
2: Ah, baba mi mo se osa, emi nikan nikan, gbogbo eni mo se.
1: Ko si gbe yin.
2: Baba osa o pe mi fuck osa, fuck osa,
1: fuck osa, fuck up. Won ni ko gbe mi. Asha katahala.
2: Baba mi ti mo ba si eji ye. Eji ye mi go ni pomo de bi ton ko mo je lo de mi.
1: Agbara to ha omo gaga agbara to ni oda bi ejo to lohun ni ti olapa fi gbogbo nu ese ami ni oluwa o ya se da ha mama ni bi mo sin adie ko ni pa mo nigba ti won ba duro ti aye eyan won ni je nkan ko seso mo sun o mo mi kan re
2: igba to wa ji pe iya to se osa fun mi to ku emo ni mama kakiri lo tani ma o ma gbo sa lo ba ta lo mama
1: bo lo so ngan se ri
2: ah baba o da sa joni ah ori mi wa je se o sa mo
1: e sa joni
2: ah mo wa di eru panti jo sile aba ti se o sa aba ti se odun fo sa ta se gbogbo a marun pa mi ninu le mi wa mo kan wa o pe okay e ja ti fi ele sugbon omo kan okunrin kan olorun fi se angel
1: yin
2: won lo ma n tu generator mi se nile oluwa invite mi si program won ni kere mo ani bo so me ko lo sani mi o ni mo mi e sha ma po mi ko mo won to ko si mi lori njo yen mo ba ko gbo awon mo le mi mo ni o ya we are going to church no ba wo mi pe church awon ni mo ni we are going to church e wo bo wa se lo ni aba won se program yen after that program that the moment pe it is finished with this osha
1: pe ayo sa baje
2: ayo sa baje baba mi aye won baje because kini koko won gan baba mi olorun wa je ko ye mi mo gbo ninu emi mi oni ise mori gbogbo nkan ti mo kojo e oni they will stand in judgment against you
1: me mo bo yo lo sa o kin lo nbo ta ba ku nbi kin lo tun lo fori bale fun won a duro ta ku o Egyptians are not God in my life you have seen them today you will see them no more Egyptians are not God in your life
2: iya mi won wo mi ore ku won le wa lele mama juliana aluko lati
1: mama juliana boye si wanu pade aluko be ba wa e ma bo nta be ba wa e ma wo wa le
2: no ba ni well ya you become be
1: won e de won so ye so bi an se so
2: won ni ah mo be yin you become pe ki mi ri ja lo mba ni ki mi ja lo pe ki nje ka wa ma lo bi ton
1: ma mi na gbede mi gbe mi gbede
2: mo ni ibo ni be won ni lona obadan won ni Jesus ti mi mo bi ton je be mo ni ki na tun se nbe
1: o sa mi tun ni
2: eh iba ti je church gan baba mi mi ti fe gbo mo
1: inshallah
2: mo ni ki na se nbe church won ni mi o ti lo mo ni ki na se nbe sugbon ni ojo kan ni last year ko si oko ko sala baro e baba ri gbe agbe wa le ita baba tun gbe wa tun gbe wa a tun gbe bi ju le na ni mo wa ni agent e koju mo business ni but business on gan na tun wa ni problem mo tun se oselu gan mi orere nbe so mo wa ri pe ogun wa lo ton mo tin lo si church local church sugbon mo mo ni no kan mi pe mo ni the anointing to ju ti local environment ti mo
1: cha in tell me omo niyan pe ta ba ni wa si Jesus City ko le bori territorial force ni eni kan le woni je be awon agbara agbegbe ibi lo tin doju ko won bayi wi pe pin ti mu wa bi ni nsin a n bori awon agbara agbegbe ni o le mayi and opo yin le ti bola imo
2: amen
0: now awon emi kan be to je ko le conquer nu le ini ton je mo je keni kan ko gbe omo ra won ti ni kilo wa ka iro won pa won gan ni territorial force awon le mi buku ti esun ko sinu lati moje ko lo fun itusile bibeli ni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ara ni Jacob yo gba ini ti won so lawon o mi wi le tedo ewu ti an fi tele yen do in ti an je ki won to ko ile yen eyin alaje bi wa
2: so bi mo sa yo gba eyin grandma mi so fun won mo mama wa si bi
1: en wa e wa fun ra yin
2: mo wa fun ara mi mo de bi mi aro 6 a.m. mo joko le ba pe pe ah kan to pari service pe awon to oju oluwa
1: wa fun omo
2: ton ba pe awon to oju oluwa ma bota ton ba pe awon to loyu ma bota
1: en jade fun mejeji
2: ijo yen ba ni ka dobale
1: mo ni e dobale nbi
2: ba dobale si kon nbi eyan awon yan ti saju mi mo dobale le obirin kan lori sibe a ba lo bi mo se bere rin ajo yen niyan Oni onko. Se mo pe daddy ko ku sona ni ile omo gege bi
1: won ti wi tele la dodo awon ebo.
2: Bawo pe ti ma si wa si program te ba ti pe wa sita. E ba ti ni ore 5000 ma wa jade ma bota mama mbo. Oluwa gbogbo nkan ni ya lo nje mi sugbon jo ti se kokko fun mi lomo na.
1: Fun mi lomo.
2: Ya je aye mi fun mi lomo. Oluwa so fun mi only your age, I don't respect it. It's not my problem.
1: Hey, we omo odun re o si nto kan mi. To ra won so fun Olorun omo ti dagba. Olorun ni ki lokan mi pelu ojo ori e. Atojo ori ati water lord down. Mama ma sun ekun kankan o. Mi o fe mo ye omo odun ori re ko kan mi.
2: Ba mi ta ba ti ni ijo tan ba ma jo. Nigbati nkan ta fe yen. To ba ti be to ba ti te wa lowo
1: eh ma ni ejijo te ejonjo olomo ejijo gbeyawo
2: gbogbo awon to ba wa n to si mi rogo ton ba lejo tori mo mama
1: e mo dale ru ni
2: mama judi ni mama joni tori mo gbagbo yi pe if it no happen for here may I just go die
1: awon wo leni ti o ri iyanu e ka wole awon ti oro aye won kala mama ni awon ti startan pe ti o ba isele nbi mo n lo ku ni to nbo lo tun ti wa be sele bi mo bo yo le se ami bi kuku bi yiye iyanu e o sele be sit down
2: bi mo se wa se ti ni e I couldn't tell anybody bi olorun se wa ba mi se
1: uyun duo
2: ni dati to wa di omo mi
1: o do mo wu mi se won bun yin lo mo yin ni abe loyun re ni
2: aloyun e ni
1: e loyun e e si bi nkan
2: aloyun e aje bi baba mi I will never be
0: afraid of you nice nkan kan lo tun gbo yen ojo ti eda ba ti ro re pin ojo n lo ti pari eyin wo le gbagbo pe bebe si to nlo bebe to ku e ja lo Jesus City gbogbo eyin te wa ni Sona Church lo Sona Church be ba ti pari e ma bo ni Jesus City mo si ti so bu yin pe ipade yi nkan meta ni emi awon woli ni fun yin e ti e wa den ipe yi wo wa den wo ko won ti Jesus onise iyanu le se njo je mo pe Jesus ni inu e ni gbogbo iyanu pin si e wo n to se fun ya ni si aye oni gba mi nbo ba tun dola ma tun tesiwaju eh bo olohun o si se agbara a fi oro dan kan le ise itusile ati iwosan yo faran agbara olohun yo ti se itusile fun opolopo eyan loni gbogbo eyin te ba nbo wa join mi ni Jesus City 12 la pade e mo gbagbe pe penapu ati eyin meji meji la fe fi break loni a pade Jesus City 12 leyin to ba ti di 2 woli odekun yo gbowole awon to ba se gbowole lati iworodi ni e ti wo moto to nlo si kire elebe sokale ni iyana ko Jesus City le de yen agomelo gbogbole ni agbara ni to laye atorun agomejo ni sin Jesus City ni ola laside bo laaro yi 12 mo nlori Facebook oya e ja lo su Facebook odekun le Epaphras YouTube Facebook TikTok ni agbara ni to ni aye ati orun eyin wo le fe san re majemu yin loni abo ni ore akanse abo jeje kan ore majemu otan lola leyin oni atola mi osoro re majemu mo oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 5000 10000 bi olohun ba si fun oni capacity so o ti san to mo re bayi account number church ni bi mo se nlo 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yan ba wole elo 19 66 36 38 73 19 66 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International na lo na e gbo mi o eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle ki gbadua eyin omo Olorun ti won bi loni e kunle eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ki ogo yin ko ma gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message in ire atanu ko bayin God bless you.

0: kaabo gama e lo joko a pray fun yin e ni rogo yen mo ada fun yin brother
1: ilorin ijile asiri otitu nipanu leti gbogbo yin gbe yen ase opo yin ri yanu ninu ile oluwa e nri anu e nko ere te ba ti wa ko denu le emi kan dide latinu ilenu le yin o de n bare je eyin kan gbe omi adura wonu le te ba ti wa gbede be agbara ka wa dede ba gbogbo eje ada be ni pe ko si iyanu akaimoye nkan alagbara to nitumo topo yin ti gbede nu le sugbon temi aire atogun aire de n ba je nu le yin elei logun te johnson atogun te johnji tori e ni oluwa se wi pe gbogbo eniyan e lo get epe kekere latinu le yin wa igbese yi aseru ile ile gboro oluwa o gbodo gbona mo mi mo ile ma so dire lori e ile o ni kan ju gbe mi mi a mo gbadua to le ta lo gbe lori ile aye to fara ni mi ile gbe mi ati be lo ati be gbogbo eniyan e mu erupe wa kekere ti to

wa musilalon e mo mu bo a ro friday ose tutu ta wo yi ni gbogbo wo pade ni a o fa garage to ba ti de killer and co junction yen wa kan bere pe church arugbojo lo nlo ni jeje street so asa ti ri awon okada ti moruwa yen wa ri ero wa bi won ejo ni killer and co junction ta wa yi ni bo na pe larugbojo awon eyan de juwe odo wa fun e o ni side of a garage ni killer and co junction wa arugbojo ni omo bo be yen out of Friday se wari ti Friday le ani pe rara to lati si atunse atito lati titi mo pari ago mejo la mo bere bayi a de pari o pe waju ni 1:30 so be ni kan ni o ba de ti o ni pin ninu gbugun ta ba se tete de o to lati ti pari lago kan abo ogun esu mo jona imo ta mo pare iran atona bayo gbugbe lo ma nsele eyin eniyan e ma mu epe inu le yen bo ati oyin kekere toluwa ni ki o gbe yo muwa awa se igbese esu.

rama to ra mo do ngba rere ina ni za wa jota oro ni za wa jona o ye pepepa e ka ro ko ju ba ko ju ba ko ju mama ni bi ki bi ta ba ti la fane lati gbe kan de logo kan de la lubarika e kan de damo de fe o ja le ja ko mi le tititi wa le gbe gezi o jura won lo lata pa ti bi mona kai o ye pepepa e je ki mo la fane lati gbe yin de be oruko mo ni jano mo kulukulu se ojo ti ba luwe se wowo ina gori le fe ju ka gojo pa la mi o kan yo lala adewale adedayo ni oma ye ti de faye omo gboro ti de fun gboro ese geruko ese kan titi walu albi nojo dale gere guru ina ti dale gboro le gboro o ye pepe palapa ti be o ya je ngbe yin de be ke lava ni lati si yin lo yin de gbe yin farawe lapa ti bi nje je mo bi pepe gbe gbe bo lase na ti gbe o ti gbe bage a lo ju kuro ninu ko gbe gbe bo lase na ba kan na ke ge bo se wa lapa ti be yen yin ko gbe gbe bo lase na bo se ramana nto mo e pari pa lana agutuku won kan gbe kan na lade je gba pepe ye to lava ni lati pa momo na kai e mere pe lana wo ninu idije fi eya won obirin ti le adulawo to waye iyan lorilede morogo nkan sala o e ma je tanye orilede nigeria pelu adua nafila andru ati gbogbo awon kini baba wa a sa gbogbo epo orilede nigeria o pada lava ni lati yan yo kasi pele eleni mejo ni eleni to loyinbo npe ni quarter final gege bo se wa latapa ti beyen o ti wa da uye uye le sororo awon eniyan loju bi po se bi sambia lo ni go to poju e ma fo ni gboro aye a ma yan na eleyo ko kejeji iyen gege lo ro tun ni e ma lanfade lati fi ti yin gbo gege bo se wa latapa ti beyen o ye ma lo gbo injo je ma bi po ko gbe gbo bo lorilede nigeria fly eagles under 20 awon na ti se kini ana ti wa ni ipele asekagba iyan ninu idije wa fu bi gege bo se wa lapa ti beyen ele ti lo lowo lorilede cote d'ivoire e ma gbagbe igbe orilede cote d'ivoire to gbalejo gangan o na fu ataya fun o ni won segi ya fun o na de daru ati buba ya fun ta bi lova ni lati yan yo iyan bo si ipele asekagba awon defending champion gege bo se wa latapa ti beyen o ni mo to te lova ni lati ma ja yin aja aja tan se ija ni dole ni gboro aye ma ba wa dija oni mo se ngbe yin temi de be o ye papapa ere gbogbo awon temi ngboro aye won ni the press society ma ese witi lo ma tele ori gbo ko se duro wo bo se lo awa n ba dagba lapa todo ti wa o ye mo nbo e je lava ni lati gbe yin.

nje je mo bi pe pe bi agbabolo agba afowo ju bolu sinu apere iyen basketball iyen lori lede Nigeria ta mo se ko di Tigers e ma je tan je gbe yin debe bi pe lowo lowo bayi bayi gangese lowo ta wa yi ni o ti wa lori lede China iyen ninu ilije eleyi ti won fe lo gba gege bo se wa lapa ti beye igbaradi imura sile o ti won le bayi gege bo se wa lapa ti beye oni mo se lava ni lati ja yi aja aja tan ija ni dale ni gbura yi lori eto idibo odun 2026 iyen won ajo to so ko kari bo la lafese gba lori lede Nigeria awon ajo FA latapa ariwa latapa arin gbogbo ariwa orilede yi won ti satileyin eyan fun gusa o ani ma lo ma gbe gege re lo ani ma lo wa leyin re bi pe wo eyin re wo bo lomogun nitori pe kini awon ni won gba nomination form fun o iyan gege bo se wa lapa ti beye oni mo to se ni kin lanfani lati ja yin orilede Nigeria on na ni mo tin lanfani lati gba si yin lara ba yen gege bo se wa lapa ti beye e ma je ntan yin o nene ba dojo ojo pe ba do soso ako idije NBFL won se fixture draw re iyan ni AGM loni nilu ibadan ibadan meji ogo ibadan maja maja to fi kara waju leru gege bo se wa latapa ti beye o ya mo to ti lanfani lati ja yin e ma je to tan yin orilede Nigeria e je nsare ta si yin lara kin de si yin lara pepepe iyan latapa ti beye ni pe kini ninu idije wa fun bi under 17 ikwe gbe bolu dojo ri won wa labi odun 17 ona npe lo under 17 godi eagles orilede Nigeria an ti wa ni bubai gbaradi lolulu ile yi ti se ilu Abuja gege bo se wa latapa ti beye pelu agbe bolu to tobi meji le ni ogota gege bo se wa ni yejo eje nku nbe eje ntamara kin de gbe body sugbon kin to ku nbe eje ndele adulawo nitori pe kini ogbontarigi ari ajo viva lagbaye Gianni Infantino Gianni Infantino o tin ba iko egbe o tin borilede Morocco soro loju na ti ri daju saka wi pe won gba lejo ase ka gba idije ife eye agbaye lodun 2030 kan ba le sati leyin fun nitori pe aye baba npo krikolu lowo yi won mo no do to fe doro lati gege bo se wa lapa ti beye tolu bi ogun logo eniyan ba se n pariwo wi pe ki Gianni Infantino o se be o fi se re le monaka e ma wa je ntan yin e je n gbe yin debe ni e n bere

kan ten tori pe Luis Figo ogbon tori ge gbogbo lo mo rile de Portugal o na ti soro o ti nyoke o ti lodu e o ni wo Gianni Infantino o le ti emelo o ni meji ki lo fi ngba oro o ni to ba wa ri be to je pe to tun ati lododo oro lo fi ngba oro lo me leti je o oni lasiko yi agbani kowe ko fipo rele o darapo ma won ogun lagbe yan ele tan gbe wi pe ko kowe fipo rele Gianni Infantino o gbe fun abanye o ma ni nja o ja o beta aja aja tan ija ni dale ni gboro aye mi o si go lo so be iyan fun Gianni Infantino o di wa di wo wo wo o ti di ya bebe scatter scatter so atayan yan iyan lagbere bo lo lafese gba iyan lagbaye o ye papapa ere gbogbo so witi eyin temi e ma fo 45 minutes won lo je 40 e je ngbe yin debe o ye ti yin oni 30 o ye lapa ti be yen e je ki sare lafani lati wole sapa ti bi wi pe ko igbe agbobo lo asena oni boje ogbon tari ge agbobo lo won ni iyan Christian Nagan o ti bale magazine ko igbe agbobo lo fa ti

0: pe mo ti se leri wi pa ko si fani na aye pada ma lanfani lati gbe ra wa de be a ma wo ra wa se re gidi gan ni gege bo so wa latapa ti be yen o ya won akin de be won akin gbege si a ma pa be le ni titi ori sakula rodu o mo ya mi ba lo ra wa blood ni 50k o ma lo go se yen ninu be yen o ye gbagbagba ta nso e ban ji le gbe ban si awon le ni lanfa lenu lati bi de ba oji o bo se wo mi awon luku bata si won fe mi won le de mi bi guru maraji o ya ni za life go di fever life o subo ra won ni subo jina se ra won lapa bi kan a be egbo lapa ti bi e je lanfa ni lati gbe yin de be boye ti mo wi pa igbarajo ti lasan ni ko se je ready be yen deru re wo yo laju si general hospital gege bo se wa latapa ti be yen o ni mo se lanfa ni lati gbe yin de be iyan layo ko kejeje e wo eni ti se lo ti ijoba orile de canada iyan prime minister makani o ti soro salaye o ni e wo awon ni fokan si iyan ninu bi fe ninu eni to jare won ajo fifa gani fantino mo o ani pe robo rebere o ti po lasuko yi bakan na ni le ni yoro agbabolu ko agbabolu manchester united o ti foro lede monakai ki lo wijo o ni latapa ti bi e ma je kin tan yen je kin de lanfa ni lati gbe yin de be nitori wipe iko agbabolu manchester united gbogbo to wa laka lati le gba premier league o la won ni mo ni igbala ofe ni e ma gba iko agbabolu barcelona lobe a ti gbe ta ni agbabolu lati ni iko agbabolu man city lobirin yi caroline nicole o la agbabolu ohun o si ti towo bo we ade o titi do 2030 o ye gbagbagba ere gbogbo ese witi mohammed sala o no di agbabolu je mo gbowoju o je agbabolu ile adulawo iyan lori le de turkey oda geze ni le adulawo ni gangan iyan ni gbogbo league orilede ohun se mo gbo victor james osime o ni gba 50 million iyan ni orilede ohun tele sugbon lowo ta wa yi e ma je ntan yin mohammed sala lo ma wa nbe tori pe 70 million euro si o ni gbogbo wo re yen lanfani lati ko si eni to ji are fun iko egbe agbo atletico madrid iyan mengwe angel gimare o ti soro gbojule avarez o ni gbogbo to ba gba lawon ofu o le nsere ni o ni wa like oni ku o le le bo so ti si gege bo so wa lapa ti be yen o le mi se ngbe yin temi de be o ye je ki sare mu ipolongo ati polowo aja eleyi tin be ni waju mi kuro ti n ba pada de wa ma da yo kudo bale eyin temi ni gbogbo le kile e ma bo lojo po aja se kaye facebook yi Diamond Eto TV, only my woman get the Diamond Eto TV, only my woman get the Tabi, I don't want the president that you're. And now you don't want anybody to say. And I'm for the last of you, man. Get them on back, but look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look,
1: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si ti le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi oseri ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje ise ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus
2: Monomin Plus fun eroja to ntu enu ara se leyin iwadi imeje

0: ya so wo jasi e gbogbo aga ni o yo duro duro fere bi nba awon ti donors na ti show o ya mi owe ti oje ba printing awon yan duro re ni gbogbo ojo fi o ya ma jaye lo latapa ti beyen o ya ko sere ko de se duro wo o ya ba mi comrade ye ko le bi araba mi o wa express party lojo akoraye araba mi loju tagumadi o ya ku lapa ti beyen o bi je bola gbogbo kepa comrade prime senior apostle tun de ajija lo la niyan aji awon ti ye ma jamo voluku lo sodi a duro re duro fere bi nba awon ti donors ni yen o ya papapa ere gbogbo ze wi ti up liverpool monday zero balogun agbara to gbe liverpool duro o ya ma jan lo ko sawe akuna mata tata lo wa nu igba na
1: babu wahala ekweto
0: olon lo tun e ba wa da soro aini le gbogbo awon igba igba gbagbo lu southwest ta ni o mu bayi
1: se ri o gbogbo e ti soro tan e ni soro tan lagbo olon
0: ami
1: awon ko soju si won o ko josun won ni e wa awon ile ibo yen gbogbo lo ni leyan enugun ni kan lo pe won lo ma gba ni iwe gbogbo Nigeria ati ho won o da won ma pa gbogbo era ati ara na bi won fi si dada ni iwe e di won to bi won ti dada da won so lo se ni ni cast of your blood cast of reduce of
0: e sure e je to mo mi akuna mata tata lo wa nbe akuna mata tata ti wa nbe ah e le olo akuna mata tata lo wa nbe Oh yeah. Ori pe ori papa lewa o ye dasin to wa nle yi.
2: Kini be ko ni pe ra ko ro jo Monday. Idilode and then finishion support pe o ti agree but won lo delete gbogbo awon kini lo yi.
0: Eh o ti delete gbogbo awon picture re lori Instagram. Sugbon lana bayi an jo pa pada se pade ni nkan bi ago mokan la pelu oluyoko re. Ebi to ro re o ja si ko ti yo ngege funra lara re.
2: Abisan mo fa sakiri si kiri kan lori pelu eto yin
0: mm
2: eda kun je kan won e mo nisuru fun ayin alaga ogo oyan ga so ni bare abi je oya yori ki o ma n gboro mo yin lenu a ma fi gbadun ran yin da da ku o ga ku ga e da ku
0: akuna matata
3: hello
0: akuna matata oya e ti wa nbe
3: adi bi gba lati lisa
0: oya da si baun
3: ati kolu bai fun kada fana ati awo birin
0: ati so
3: ele a ko wa logbon ara mo ko je ka slack ni bere mo
0: Gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn lọ́dàpá àti bẹ̀yẹn. Ó yẹ bó ṣe wà níyẹjọ́. Ẹ wò ó, ẹ jẹ́ kí n máa fi léṣe lọ́lọ́rọ̀ tò ní. Oníyẹn ṣé ọlọ́bẹ ṣe gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá wa fìfẹ́ jẹ́ tẹ́ ẹ bá wa fìfẹ́ lasọ́gọ. Adúpẹ́ adúpẹ́ pé òkú lọ́wọ́ yín o. Lórúkọ Ayọ̀dèjì Sóni Bárẹ́ta jọ láǹfààní láti jọ sí. Lórúkọ Bólúwájú Òjò Adéwálé Adédáyọ̀ ló kọ́ tèmi. Rúmọ́lẹ̀ tí ń gbénu rédíò kò yànmí màá tó bọ̀ tán transistor rédíò. Títí dìgbà míì dátún láǹfààní láti pàdé. Gbogbo ẹ̀yíkọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí ẹ lọ tó ra mú ní sayo. Títí dìgbà míì kọ́ 5 for now, 0 for

0: akiwa pe akuwo jumo ni oni ni ojobo ojo kefa ninu osu kejo odun ta wa ye
1: yes ke
0: sebi okuta re to ba wa ninu omi ko mo pe orun pajita
1: beni
0: ode lo wuro toni eto yin eto wa eto atun pale re
1: omi re dododo
0: I kan da mo de 3.7 lu lo re ipinle kwara igba won pe bi te gbe si wuro toni
1: yes ke
0: lodo ti yin bo le se pe awon kan lakoko ye won ti gbe ke si osoro
1: won
0: fe ganu si to ni pe koko ajimu ni fun won awon elomina ogun eje ni lowuro ni won ti gbe mi segbe ade sibi won gbe sara lowuro to ni
1: yes ke
0: nile ibadan amọ la lafure e ti won fe
1: gbe lojo thursday
0: pelu abulewedu ero gofeni e se ti royin to wore ti se panda to nta lawole bi to taiwo adeyemi loruko mi
1: ma wa we
0: ola to feran
1: ma wa we o ti mo pe to ba ti di ojo thursday mi wule gba we
0: o je sinu o je sa ni
1: agbo eleju re awon agbo bo won ni ti eye o ba fi eye niran oju orun ma teye fo lai papa kara o e ku dede asiko yin gbogbo aye kaye te tin gbo wa lojumo to ni eko gbona tun pale royin o ma tun sogun ba e ja jo ma yo mo baba tin ro bata re to ro ponapola sin ile ti e ja jo ma joki ni ohun o le fi ku kerejo o le fi asun tojo ko de o tun le fi sokijo ati make sure pe onjo si atupale kini ohun ko ma cho legbegbe legbegbe bi ati kowe re olare waju oye wole lo ko temi fa
0: abe eleye to ncho lo wuro toni ka ko fu awon ale ni o gere royo mu na
1: yes ka
0: ti tan po iroyin na se bi won ni eye ga ta ba gbo tenu re ani eye ko npa ato ajo EFCC ti salaye ide to fi gbe igbese to gbe lori apo osunwo ijoba ipinle osun kan egbo lohun ro toni ola
1: ada ijoba ipinle osun mo ti wo ajo EFCC lo sile ejo o lori kini biroyin ba wora tan to ba le pepepe egbo ekunrere re o
0: alright ola
1: yes ke
0: owuro toni ni ipinle osun se bi agbalagba jo ba le kehun soro yo mo pada keto sare egbe oselu akopati ti ra webe sare bratinu bu le igbese kan to lede latowo ago EFCC ki won so egbo lowuro toni ola
1: ada lori kukeke kuku lagbo oselu ni ipinle osun ipinle omoluabi mo ni o ile ise olopa won ti seleri lati tari obitibiti awon osise won ti won to eye wo egbo lasiko ti eto idibo gomina ti o fi waye ni ipinle ohun gbogbo e parapata le lanfani lati feti ko lori kon gbe kon gbe kon bo ki lojumo to ni bi iroyin ba wora tan o
0: so bi adajo mo se he asoro maye tan ba so na la iro won he
1: te
0: ba pa po ile yi mo ti jage lati san ajele owo agamonu awon osise kan to ba di inu osu ta wa lojo won bo egbo lowuro to ni ola
1: eleji re aba dupe o begun eni ba jore ori ama ya tokun mo le o won mo ti gba iju sile o koda adupe pe okun awon eyan mo njo ya gini yodo mo ni o kile ohun to sele gangan bi royin ba wora tan gbogbo e parapata le lanfani lati gbo lori atupale royin laaro toni yes ke
0: aja ko bo sekere
1: yes ke
0: toni tawo agba mi royin lo
1: lowuro
0: toni
1: everybody
0: punch mo mo gba mo lowuro toni ola keke royin ti mo gun
1: yes
0: ajo EFCC lo pe mi lowuro toni mo wa gun o gaun lato kan
1: o wole
0: ah
1: o wole
0: ma ti mo EFCC lasan
1: o lo nka
0: oni eye ga ta gbagbo tenu re ani ayo ko npa ato ajo ijoba ele ye to finama awon to ba sowo lo mo kumoku EFCC bi sara ye ile ye to fi gbe esele aposuwo ijoba ipinle osun kan agbese si mo fesun lede oni ewo awon gbe igbese na ko ma lo je pe owo lo won le ra mi lo ni won ni ko ti e ni se lori eto idibo gomina ti wa ge ni ojo kedogun osu kegodu ta wa ye ni ipinle osun agbeya sese nigba to nsalaye oni ohun ti tan no wa de joba ipinle osun lati osu keta odun ta wa ye lori pasipayo owo toto bilionu mokala naira to ni je ecology fund awon owo lukan ti won fun wa gbe won rawo atowo ti won gba ni ora po lorilede ye regarde kan to lede lana ojo ro latowo ajo EFCC EFCC mo tenu mo wipe o tin Kevin wipe awon betebe towo owo teyin o gbo teyin o lanu won mo tin gbe kuro ninu apo suwon ijoba ipinle osun lo sile awon lese aladani kan lati ojo keji osu kejo odun ta wa ye won wa ni die la won wo pe ewo eje agbese le na won fa won fi saleye we ko ise sire asiwowo agba ni ipinle osun won ti pe lori awon igbese ohun to ola o si lo ro to ni
1: fada elejire o ipinle osun ibi to wa do de mi je nbo nbe o o di wo ninu weroyin punch to jade lojumo to ni bi kini o bo tin di woro si woro lo ni gbasgo giri giri wo ipinle osun be ni mo bale ka si won ni ijoba ipinle osun mo ti gba ile ejo lo lati lo wo ajo EFCC ri ri e lo si ile ejo pe

0: Jo amonita here dan le rao rao tama si EFCC lo sile jo lori gbese yi ton ni ajo on gbe lenu lolo yi bi won ti gbese le awon asun to je ti ijoba ipinle na jimi bada o ma tesi waju ninu oro re bi o ti salaye oro lorin kini won ni egbe wo e fi wo eye wo loko kejeje oni kilode ti ajo EFCC yo fi gberu igbese be niru akoko ta wa yo ni kini ohun o mo ku die ka to oni idini yi ti awon fi pa irupo lati wo ajo EFCC lo siwaju ile ejo ka won mejeje ka won lo salaye oro ohun ta won ri lobe ta won fi garo wo ati wipe ohun ti ajo EFCC ri ti won fi gbe igbesi ohun o gbe balance le lo ni soki punch lo seri oro laaro tun ni eleji re
1: right now ola je ajo dro si pinle osun ma pada gbo nla mi pada si pinle kwara lori keke mi lo woro tun ni obuse mi
0: keke jo gbe wo ti ro mi o da won ni kan gbe
1: to agbalagba ti o ba le kaun soro jomo pada ketan sare egbe oselu akopati ti jawo akiwowo tako igbese telede latowo ajo ijoba ile ye to nfugumo awon to sowo lo mo komoku EFCC mo se gbe ese le aposuwon ijoba ipinle osun kan saju eto dibo gomina ti waye ni ipinle osun iroyin ma fi die mule ninu daily post pe pe egbe oselu akopati ni ipinle osun tenumo e wo gbe igbese ajo EFCC ko ba ofe mo be o je iwa ase molu ati nkan to je pe ko ye ke eyan ma se be ko ye kan fi aye gbayo re daily post lowo toni ola
0: ade o fere gege o tun di wo ninu wero yin the nation to jade lojumo toni eleji re
1: Oh,
0: bawo eyan tin gbo lo ni weku ki won ma gbo lo ni weku elelemo ni o ka ma feti ko lo ni kon gbe kon gbe kon bo ki pile osun ibe ni mo si wa won o ti kuro nbe ile ise olopa won ma ti fi lede o bi pe obitibiti awon osise ajo ohun ti won to egberun lona me dogun 15,000 personnel la won yo ma tari o si ipinle osun lati lo mojuto eto idibo si ipo gomina ti o waye ni ipinle ohun ko ma din ni awon osise olopa ti won lo bi egberun lona me dogun yen 15,000 ni yo ni le se olopa mo ti fi lede be ni won fi ogun ro hun gbari wi pe ohun la won yo tare si awon ijoba ibile to 30 ni tibutoro ipinle osun lati kopa ni bi eto idibo ti o waye o ni ipinle ohun eni ti se commissioner fo ile se olopa leyi ti won ni ko mo se amojuto eto idibo si po gomina ti o waye ni ipinle osun ni ojo kedogun osu kejo iyan odun ta waye iyan alagba samuel etaifo ni o mo fo kenki oro na si igbora ye o ni ojoro lasiko ti o nforo jewo to si lanfani lati joko ipade apero pelu awon onigege ara ni officers mess to nbe ni okefia nilu osogbo ibe gangan lo mo ti fi ogun oro hun to fi gbari o o si so loju egun oro na be lo fi ogbagbo oro hun gbalẹ se ti igbora ye o bi pe ohun to da won loju tada ni pe awon yo tari obitibiti awon osise ajo awon leyi to nlo bi 15,000 niye lati mojuto eto idibo ni ipinle osun pe ofan kankan labe bo ti wo kori ko mo ni firu na gbe o ati pe be se kese ba foran dandan ni ipinle osun awon yo won ni o gba balance re the nation lo se ri e laaro to ni eleji re
1: lo wuro to ni olare pelu awon olopa lo wuro to ni ni ipinle osun oni lapi to fe gbe olowo pada si ipinle kora to ponche momo gba mo
0: le baba lapi
1: wuro to ni
0: all right
1: keke royin won ilu a Buja lowa lo wuro toni toni adajo mase asoro maye troba sonu agudo wa won e moni jeba apapo re ti jeje e ko ni tan lati san ajele ajemonu egbenu lona manu deni ogoji naira pe owo awon be lati ma san nigba to ba bigi ojo ke dogun osu kejo odun ta wa ye o salaye o se pade se lori owo ohun papa julo awon ajemonu igbega ata ajemonu to ja se da po lori lede ye re ye point fi de e mole pe ba pada soro soke ba e bo ise tin kaminu we ko won fe se fale lori ade o to se lori igba ye gbadu awon osise papa julo aisan owo ajemonu won ajemonu igbega won ata o to di se lori owo osu won to je ajemonu to ola point lowuro to ni
0: ade ajemonu tó lè mọ pàápàá pàbí ọgán kíkiní ọ̀hún kó máa lọ lọ́ní serere wẹ̀rẹ̀rẹ̀ kó sì máa kú mọ́ bí ìdodo ẹ̀fọn kò gbọ́dọ̀ tutù máa lọ bẹ́ẹ̀ ni ò gbọ́dọ̀ jimi máa lọ lójú máa tò ní yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa ibẹ̀ ní mo balẹ̀ kà sí o eléjì rẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ làlúrí ilé ìtí wọn lọ wáyé nílùú wọ́rọ́ ní

0: keta osu keji odun 2026 ta wa ye amadupa o tori pe orimo ti dola awon eyan won koda won ti gba itun sile bayo leyin ti won lo obitibiti ojo ninu akolo awon agbesumami to lo bi 183 ni ye o eni tin se omo oye leyin ti o fe dije dupo fun ilegbimo asoju sofin ni ekun ife lodun ofa mo oyun o iyen alagbara fiu ajakaye o mo ti jade si bombo bi o tin fi di kini ohun le loko kejeje o ni awon mo dupe o alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbi alamin lo mo n pariwo tatata o bi pe gbogbo awon eniyan leyin ti won ni won mo jibe o ni ilu woro ni won mo ti gba itun sile baye ni role ojo ru o won ni awon eyan hun ni won jigbe ni ifona foso ni ojo keta osu keji odun 2026 ta wa yi gangan lasiko ti won ni awon elekeru agbesumami lasiko ti won se akolu si ileto won o nibi ti won ti ran obitibiti awon eniyan lo sonu are mobo nigba to foro jewo pelu ile ise diamond fm ajakaye omo fidi isele ohun mule o je ko di mo wi pe awon eniyan ohun ti won be lakata awon koloro se edo bi tin so lerun ohun ni won mo ti ri itun sile gba baye leyin ti won ti lo bi 183 days ni akolo awon koloro se eda adupe o alhamdulillah yara iroyin le ise wa lo seri e laaro to ni elejire
1: o ola leadership mo gba mo lohun ro to ni keke iroyin mi waju are tinubu mo gbe si oni e wo ikan ta jore re ori awu atoku re are le ibo lati no bo ti da word no papa julo bo se dola emi amole yi ti won to mejo le ni odorun ti won ko ni gbekun ni ipinle Niger ati ipinle Kwara awon eyan ni agbegbe woro ni jabile Kayama ni ipinle Kwara to je pe awon eyan won to meta le ni ogojo odun won ko ni gbekun ni ipinle Kwara be se de awon eyan ti won to marun de ni arojo odun won ko ni gbekun ni ipinle Niger awon eyan won mo dola emi won ninu igbo agenjo Kanje Lake National Park ni joba ibile Nubuza ni ipinle Niger latowo awon ise alabo ile ye tajere awon omo ologun ajo DSS ati awon osise ile ise olopa ile ye ola
0: gbogbo
1: oto ni a n gbalu ni leadership lo so olowo oto ni ola
0: be ni a n gbalu gbajo tori pe adupe lodo lohun fun idola awon eyan wonyi elejire ja sare mu oja tin be lori gbeko eyan ara le baba ti pada di atupale royin o si n tesi waju ba ti kowe re e mo yi ko nbe eyin la wa olorun be pelu wa ofore gege oju oja ya anbo ani pede

0: kaabo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora loni alejo mi awon ni honorable jide show ni bare won ti fi igba kan je alaga afunso ni joba ibile iferodo ni ipinle kora honorable carlos bo sele pc ah keko bina kileri si abajade awon eto re ke sin primary elections yin apc kileri si
1: se to koja e
0: te se tan
1: iye na ni o fa oni ipile gbogbo wa la ta mu to anse lowo lowo bayi se ma pe ni but before then mo fe se correction kekere kan awon side Ogun state yen awon na ma nje show ni bare aso ni bare ni
0: aso ni bare
1: ni
0: titi wa aso ni bare
1: then secondly but mo fi wa ni council emi ni Agon chairman for that period. So get me. So me ni fe ko pa yin re ma fi kun to ba to ba introduce
0: you. Agon chairman.
1: Yeah. So back to the question you ask. Oro idibo commerce yo. So mo pe iyen ni o fa yan pon ninu iyan pon yan rin ninu egbe oselu APC tans lower lower by and it a woman be Timon Bati Tamwe Bati Nisuru to ba de stage ka Oda big bati won so pwini tia ban le wure tia ban le wure to bati ka ugidi yo ko juja seni egbe ki siesi o weni ko kan lo determine ipe ni egbe oselu ti ma se lele and could they see anybody to see member party ti o ni contribution to se sinu egbe ko ba te se pe ni ibo lasan on le ni yen ma participate no ibo yen nkan ye bi ye ni oro eto ko mese yo ele ti wa fa wa ko ba ma fa wa la ko ba de ma da bi yan pon yan ni kale ato bo ti wo kere mo to ba se pe awon ilana to ye ko lo on lo lo ninu egbe orisirisi awon eyan lolohun to ti olohun fi sipo lo wa nbe ko to di pe o kan gomina ko to kan awon to wa ni abe gomina it's just like gege bi oro family baba je olori iya ati awon omo gbogbo won lo lati fowo suwo ko lati ma take decision lori nkan to wu to ba ma sele ninu ile if not wa lo be kale to ba lo se pe ibi ti gbogbo awon ti o ye ki oga mi o carry along kan pe won joko lati lo le jo jiroro lori pe ibo ti a fe di o ki le ro ngba titi ki le ro ngba titi mi ko si ogbon ti anybody fe da to ba se pe ru joko yen wa to se pe nkan ti gomina n fe ti o ni sele
0: onuriba so ni bare
1: he
0: awon kan ni nkan te nso yi o nta kokan ti a n ri awon egbe lo dibo gomina gan ti won fe gan to so pe awon fe gan awon egbe dibo fun to so mo se pe awon egbe lo dibo tan fi mu raton re budan yakub danla gege be omo ye gushile pc e to pe gomina awon egbe lo dibo asegbe egbe odibo ni
1: eleyin ti mo je okan lara awon egbe ko sibi kankan ti ibo ti waye
0: kake nipinle Kwara bi
1: teyin wa ko sibi kankan ti ibo ti waye okay let me put it to you this way election ti primary I mean congress ti answer oni yago to bere oni yago ti won se announcement pe eni to wole ni bo ti se pe announcement gan ko ye ko sele nitori pe no fin APC o returning officer to wa lati conduct the primary in anywhere throughout the federation ko ni capacity ati announce pe any buy ni winner wo so far result to ba collate akolos abuja abuja lo ma announce e ko si bi kankan ti bo ti waye nitori pe 12 ni eyin jimo ni won so pe ojo friday ni na so pe election ma bere lojo yin and the kato sele ni gbogbo everywhere on the chanting of SYD, chanting of BOB, chanting of all other aspirants in Kato Seleni. Kosi.
0: Eto wa kwa mwati li.
1: Ele eto wa kwa.
0: Ta kede mwati li.
1: Ele eto wa kede. So ba mpwe nini Nigeria. E kati ya wan alase. Ti wan ba fe. Ni wan mubaro wade kwa. Ipwe ni eni baye. Wan ma allocate figure ni. Allocation of figure ni. Awan alase ni.
0: Alase de ino ni epi simple
1: kwa. Ra. Alase. To ba se kwe iba ti mo wa l'office. Mo le so pe alase ni mi ni local government mi but in see a situation where ba ti at e mo nkan tun lo mo ninu egbe yen won je ka minute tun lo mo ninu egbe so ni won refine si mi egbe bi alase awon alagbara to wa nbe nsin awon ni mo ko so and that is the reason why I see enough consultation on lo fa gbo wahala to ko si election ni primary ta si koja yo
0: ibere ni pe awon alase wo lo ko
1: o sa ni awon to so lori inu egbe ni gbogbo ipinle
0: nkan te so ni bayi e ka wa bayi onureba so ni bare ni pele Kwara ama wa special APC pele Kwara bi ore yi honorable Moshood Isowo alase lawon na o ma fa gbe mi alase lawon na gbe mi alase lawon alase po iwon alase gan lo ko figures ile tan kede download kan ni lo to ko sibo
1: ni ojo ti won fi kede download se pe ori video e ori kini clips e as time goes on ki se ni na la kan ma fo gbogbo e mole yanga but mo so fo e pe awon to wa in position awon ni won ko script yen
0: ti won de so pe
1: tan de so pe daladi lo wole
0: awon lo ko
1: to ba ti nitrices to de mo awon tan to wa ni position
0: awon kan re bu aso ni ba e pe loni e sojo loni lori eto yi eto si ni akin sojo
1: okay
0: kani awon lase po ni pele Kwara to je pe won da gbe se le pisi ni Kwara kani lo to awon lase lo ko e ke daru awon lalaya bayi lo ko kalo to eni kibi yin wa ntin pe nipele Kwara jo abele 16 sisika government pe lo to pe won adibo ibe ni pe awon alase to ko o ye ke so jabe ni ko ka mo won pa won ba ni o ko ka yin lo to ni won adibo ni gbe selu APC nipele Kwara yen ni pe eyin na bayi e wa ni ara awon G15 to binu
1: ah erongbe mi pelu G15 papo
0: e wa leyin won
1: of course
0: sugbon anko pe awon divinity ati royin bayi wi pe se bi ijoba yi e ti je nbe be je Kwara e ti je Abuja eni kan je kile fe pe adani kan je anikan jopon lo wa nu G15 o le yin fe yan bayi pe e ti salaga ni ijoba abile ifelodun odun meta o le die
1: ja
0: pe kini e tun wa te ti ri ni egbe komo o di se nkan fun yin
1: so bayi pe ni election ti anso to nbo yi ti anso pe awon primary se pe o ni konun ko horon yi mi o gbe gba ibo kankan o
0: etele ni kan ka etele ntin yin
1: now let me tell you mo wa pelu professor Wale Suleiman inu struggle ti gubernatorial but nkan ti mo try to raise for ensin o ni pe ni se ile ti eyan ba se wahala te eyan to pe ni ajo mo block ni ajo gbe pon omi ni ajo teyan de ko eleyen se eyan ma fe ki leyen dawo ni eyan ma fe ko wo ni nitori a fe ki APC o dawo ko ni soro oni gbogbo ti awon eyan se na pe ni nkan ti o ma munun mi jori tundun lo ye ka se it is extremely unfair ko se pe nu egbe ti eyan wa inu egbe ti eyan wa to se pe ni eyan ni stick inu egbe yen ke yan ma le ni ipa kankan to ma ko nbe ki ru oro to lagbara yi ko ma okay let me go back to my constituency nibi House of Assembly labe both lewu kori anybody ton ba ma fun ni ticket House of Rep ni constituency mi ti o ba so pe ni ko ye fun mi lati je ki mo pe to erongba wa ni eni bye bye la fe lo ni bi ti mo se kekere to yi ni constituency mi kankan wa gbe enikan wa kan wa so pe ni dandan mo gboro tele nkan to ano ko le sele nkan to fa idi oro ji 15 niyan now so ba pe ni awon ji 15 so mo je tan gba form APC ti go Antoria awon ti won na wo ti won na ra to ba ma take a decision lori pe okay o eni ta fe lo laarin yin ni se ko wa ye ki ijoko wa waye won gba ni o won ni gba ni ko ye ko sele
0: egbe lo gbigbi se kin se awon ni keyin en ti gomina gan fun telu gan egbe odigbo fun
1: ta lo ma ti gomina fun telu
0: e ase ri kini gomina kede
1: ko to di ojo election abo ti gbagbe ni
0: ti da land ni ori mi gan kan gomina awon fi awon te da land e ase ri ki awa ri ti gomina fi lede pe awon fe se ase ri ki
1: o ye ko si wa mo pe ni nigba ti kon primary to ku ola lojo thursday because friday ni primary ojo thursday oni issue ya seriki ti kuro lori ate
0: agbe kun be
1: ah ta lo fi oro saraya seriki sori ate
0: gomina o ga si ta gbangba pe awon te awon ya seriki awon lo mo
1: so ma pe ni o se omo egbe wa I see omo egbe wa o je ko mo ni ti gritty
0: ibo leyin ti gbo wi pe gomina ya seriki awon lo mo ibere ti gbon tin
1: pe won lo ya seriki mo
0: eh ibere ti gbo
1: Ibo ni oro da SYD ti jade ta lo so
0: gomina so pe awon tele SYD
1: ngba to so me egbe bo lo so fe
0: bi nbe yi pe ibule si reri
1: wi ke ani bo lo ngba to so me o gba to so me egbe
0: wi pe gomina ni ya serika won lo mo
1: ah
0: eyin ni
1: so possible ki governor so pe ni to n fe ni eh ko wa yi pada so possible
0: gomina faye gba ijoba ti wan ti wa ni democrat ma pe gomina
1: so ri to ba se pe o tele o tele ele koko to nlo ni bi ori program yi eh gege bo se so pe ni okodoro oro eh oro to statement to so ko ni waye
0: eri
1: to ba lo se pe to ba lo mo bo to ba lo se pe ibi ti gomina ti fi aye gba ti wan ti wa kilo stop wa lati go into proper primaries kilo stop I say primary idibo for any ti o ba wo awon eyan to ba de ni majority ki won de so pe eni ti o wole lele yo kilo fa
0: e so pe ti chin yi pede loju won ba ti mu bayi nkan te gbe danu o ba ti yin mu ka ni professor wale sulaiman o na pada be so kon won pada koyi ka na won ko fun to je pe won wa kinu pa won lo mo ye gushile pc se je yu chin abe in tele won
1: do
0: let me ka ni professor sulai wale sulaiman gangan te gbe dani ni kini pada gbe si se ingre se se abe ni se
1: to ba lo si pe professor wale sulaiman oni won ko ami oni won so pe oni the situation will not be like this my brother why is the reason why ko si eni kankan to ni monopoly of anything ko si anybody to wu ti won ba mu eni yen fura re won ni ta ba bi ni o ye ka tuntun ra eni bi eni yen fura re lati wa make sure pe ni ohun wu gbogbo agree first ki se pe boya ki o wa dabe ni pe boya okay ko si nkan kan te anybody le se ti binu ba te n waye ti binu ba sele ki se ona gbogbo bi ti bo se nlo lo ye ko lo na
0: speaker na sin kakiri bayi ojo won lo si jo abile oyun won wa ni lo fa won kakiri bayi
1: lati lo bata ni lati lo ba won lo ba bi
0: si yen bayi pe speaker n se bi pe eni kan ko le mu won mo kon ti
1: se lati lo ba won lo ba sa lo ba se won jo me gbe even in so many places lojo election say awon oba o jade lati lo dibo ni palace won na ma wa
0: ibere ti mo bi honorable
1: so get me nkan ti mo try to so friend nkan ti mo try to so friend ni pe ni any ti to ba lo se pe professor Wale Suleiman na fun ticket to ba ni ona ti o da I would definitely move away from him because in kan to wa nle ki se project ki se local government election la fe se o national net lo ma conduct local lo ma conduct election
0: yen ni KPC yo fi reyin bayi bro se lo bayi
1: se bi oro se lo ori ofe si wa fun APC
0: e je ka wo ba ronre ba
1: ori ofe to wa fun APC ti APC ba ronu pe wa da lati tun ile won se daada if you dare me le ma waye sugbon gege bi gege bo se wa se to se pe opolopo awon me egbe lo nbinu ni won ni ehonu yi ewu nla wa
0: e ke PDP anan yi o se bi lo yi
1: o le ma se PDP o le se egbe mi sugbon bo yo se wa yi ewu nla ni Afrika wa ba se ma tun inu ile yen si I tun inu ile yen si aye pe ta ba nronu pe ni ko si nkan teni kankan le se awon eyan le se mewa o ojo election ko si be ni ese ga to bo se tu Bola Tinubu lojo election yo kro ni Abuja yo lo si Eko to ba de wa de Eko idi apoti enikan lo ma lo lojo yen o ko se anybody to ma buy anybody dro si de apoti e lojo election so that is the reason why ti feel lati wa bi asiba petu si awon mi egbe lokan lati ri pe ni jogodi won yi okuro that is to ba se pe ni ko ba ti get too late so as le gbe awon igbese to ye ka gbe
0: iye ni wi pe pero se lo bayi ji to ba ti be won bayi e fi de re mi le so bayi
1: se ti G15 pelu nkan to lo ti won ba binu Taba binu, let me put it that way. Don't let me say taba binu. Taba binu, basin binu yi. Don't let me deceive you. Ibo to ma yo kuro ninu ibo APC o ni kere. O le ko ni kere.
0: Esa di party.
1: Ki soro anti party na.
0: Ta ebe se.
1: Eka to ba to bon sele ni pini. Si no waba yo. A le sofun. A ima yi awon yi akwe. Ekbe yi. On le e di bo fun. Egbe ni edibo fun but tinu o ba yo ti everybody ba kawo gbera to ba ti mi ni pe se ibo mi nikan ni kura lojo ibo ma lo sibe ma si te ma ni ki awon alaworan ki won snap e lati je ki won mo pe ni APC na mo dibo fun but ti o ba si effort combine effort ewu wa nbe o
0: yen ni pe ton ba pada beyin bayi ni G15 te wa yi efi oju se APC okan yo ni se APC ni ele so na re ba se ni bare
1: iran a kuro ni APC la la si wa
0: e so yi pe e kan dibo kan tin e be fi mo gba yi pe mo dibo lo to fun yin
1: okay
0: e ni fi okan se APC
1: se o je ki je let me put it to you this way iru emi mo se wa nsin ti mo so pe mi bo kankan to nsele mo nu egbe mo de o kere o poju ko ra ko se yan meji meta won tele mi to da se po di clearly pe bi won se oga wa lele se ru awon yen ma tun wa le force won pe dandan o ya e sa lo e lo dibo I can't now I can lori ofe ni
0: iyen ni wi pe
1: honorable opolopo awon eyan to wa nu egbe nsin na mature kaluku ni yawo won lomo won de le take decision their own it is when our own ideology and thinking battle pelu titi won
0: oni won to wole
1: oni won go along pe ah oga be se so yen o wa okay bayin but to ba ti tally everybody will go your me on his way
0: yen ni pe tan ba gbe ti 15 bayi e ibo ti e le fun won sugbe gba omo leyin yin won le mo ri
1: personally ni emi so pe ni personally me ni make effort pe ki mo se wahala okay mo so fun e pe election local government owo ara mi mo fi ra ipo si moto lodibo ele to de tubo si pe bo se lo o te sese na ko se pe ni won te ni ranti pe enikan wa to nje aso ni bare pe e mo je ka fun ni elo kan ko fi se debi ti ma wa le fun awon to ntele mi pe o ya egba e lo li e lo dibo se eni ti mi o ri nkan fun pe lo le lo dibo ni ma wa ni control le lori it's not possible
0: tonale to tan gbon ne ba wa da si ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lejo mi loni ni honorable dide aso ni bare won fi igba kan je alaga igbimo afunso joba ibile ife lodun ni ipinle kwara be won ti igba kan je alaga egbe agan ni ipinle kwara ile nsimo na pinle ale e ba wa da si e kan se mo ki pe eku ikale
2: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepe pe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
3: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil le peja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se monomin plus

0: won lo ti won
1: Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa jiko bi wa to de o yagbo yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna o jisala petepete wa siti tabara ni tabara oko ashabul janna ijo awon eni aljanna awon wo gan lo ma aljanna kini wa ise se oro se ti to le gbe ni aljanna peki peki ori eto ashabul janna lati ma gbo gbogbo e lori kan diamond 88.7 fm ilorin Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa jiko bi wan al adabi afa soro pon bi adabi na ni o ma gbe wa ni ajo emi oro olohun fo di wakati kadondo ni gbogbo ojo la mi si thursday na go ba kan la owuro sa go meji la osan lori kan diamond 88.7 fm ashabul janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye ka lati fi tumo ti tobi olola ashabul janna pelu Sheikh Buhari omo Musa jiko bi wa
2: bismillah ar-rahman.

0: ajoko gogo wa jo wa nbe ajo sin baba wa ko nbe anawa ni wa si temi nbe lana ta wan si lohun la mo jo badi
1: awon gomina
0: ta gomina de
1: allah akbar
0: nba won de ssg jida gogo won sa afa wa agba damigoro
1: ebeni ben
0: gogo won la jo won de nba won wa de won jo ko nba wa si lo ni won wa fi damigoro wa fi ti ko mileti to awon ti ko moto merin lo ile baba yi
1: ah
0: opete civi mamu okan
1: opete me
0: baba gan imam gambari alamana baba alamana okan baba wa won so moto nbe won wa ni boss council of ulama lu ni won gbugbu e ti wa ni ile oba
1: ah otope
0: dr bukola saraki waziri ngeri
1: beni
0: awon na se ti won na
1: eh allahu akbar
0: ana se
1: irun to danu
0: irun ta fe mo ri
1: irun to danu
0: kele
1: mi no to duro de ko no to se
0: kele mi no to jade ko pe emi na tun gbe fun imamu agba
1: a je pe opete ile fe danu
0: ina ni
1: opete mi na ko bonu
0: se ina du bo la ko na to ri ba ba ro re lare ni kan ka dupe ni ke se ka ma wa gan won ke 19 kini kan won bi
1: ah awon ti wa ti enu
0: ki 19 ton wa ki
1: bolo n ba so re fun yan your man
0: e your man e ba won dupe baba gomina a dupe fun yin
1: e se yida o
0: ama e se yida ko ke kari o ku temi ada fe wa islam
1: ah je kejiwo si mi ile ina
0: ah mo gboro si mi o
1: ah kejiwo si mi
0: ah ma mi ni fun na gboru la se
1: kan ko ma di pe eyan damu won
0: ah damu won gomina wa ka oso
1: o de ja dupe ile itana
0: ina la ndu yi ara dupe na
1: olodum sa ba wa dupe fun yi
0: olodum je doju ona taku si
1: ami
0: baba gomina
1: ami ami
0: olodum ni pa yin lekun
2: ami
1: ah e te se yi fun gbogbo olorin yo dun ma wa pupo
0: ah edakun e se yo dun ma wa pupo
1: yo ma da si fun yin o
0: ninu ijo to dun ma wa te tun se
1: yo ma samana yin o
0: oni bridge oko lowo fly over oko lowo edakun
1: ah se won ti da wole ni
0: won ti bere
1: okay won
0: se edakun olodum jo da fun yen ma gbagbe e ba se yun na ah gomina se da pupo
1: ah o da
0: ah gbogbo awon se joba re o be latodo ssg e wa idiri gbogbo aso mo gbe won e deri odo re mi jida
1: ke yo ma dupe dafa e won lo lala balu asi ma to ti mo ri na ni to ati lodumo mi mo ba
0: won e tan gbe bo fun yin ti o ti wa ni sin ni lala hun
1: eh balu le mi wa pe mo wa nu balu da
0: ah o le ra balu mi e mo le ra balu
1: to
0: mo to ni mo fun
1: yin okay mo to ni
0: mo to mo fa wa sa ju wa na
1: okay okay
0: mo to mo fun
1: ke bi mo ti gba balu
0: eh le gba balu mo le ra balu
2: o so eh
0: awon do fun balu
2: tarabaka yabna
0: awon do fun balu
2: adam jahida
1: gbogbo n tó bá yẹ ká ṣe síbẹ̀ já lọ kóbo ni.
0: ẹ dákun ọlọrun a dúpẹ́ fún bàbá wa wàsíìrì gèrè náà dr bukola saraki ọlọrun jọ da fún gbogbo yin.
1: ami ọlọrun sọyìn lẹsan
0: yìí bàbá ọba lórí jàǹkà lọrin
1: bàbá ọba lọrin a dúpẹ́ fún yin
0: wọn ni a dúpẹ́ fún yin kọ́dà a tún dúpẹ́ gbogbo àwọn tí a máa dúpẹ́ fún ta jàǹkà lọrin àfi ká dúpẹ́ fún wọn inú wọn ni yàyà sẹ́ríkì ọlọ́run mọ́kànjú pa inú wọn ni sọ́ọ́lì mùsàfà dàpọ̀ ọlọ́run tí ń bá ń fẹ́ ọlọ́run mọ́sà ṣe fún
1: ìlárúbá yóò bá
0: inú wọn wá ni ẹnjìníà Suleiman Bọ́lá Kalẹ́ Kàwú Yahya Gèrí dàpọ̀ ọlọ́run tí ń fẹ́ ọlọ́run mọ́sà ṣe fún
1: wọn. Wọ́n ń pè nìkan lámàánà
0: amana ti wa nu abubakar yẹ amana minista tẹtẹ dọju da o tun dipo kan minista to tun lagbara
1: mimu awo gbogbo
0: wọn ẹnu wọn naa ni adabiya lohun amana adabiya ni
1: gbogbo wọn naa adabiya ni wọn
0: gbogbo wọn pata
1: adabiya ni wọn yẹn gbogbo adabiya la wọn na
0: kọla gomina wa adabiya ni
1: gbogbo wọn
0: yanya kadi musaba
1: ani gbogbo
0: wọn yanya
1: gbogbo wọn yanya ni gbogbo wọn yanya adabiya ni gbogbo wọn
0: kọda ya ya se ri ki
1: itoje itoje wi be concern ti o so ko yin sa

0: adabia
1: ka ko si ko si
0: tan na so pon we
1: sa adabia ko si ko si adabia ni gugu won olorun gugu won ta da ko ni adupe fun yin ololawo baru lo ni won ni esera yin lokan baba lawon fe ka won mo ri yin ki ru awon mo dun e ma bara yin jan to wo se lu e ma so tan tori o se lu
0: awon atenu o le ma ja yin to ba ti ri be e tara pari
1: e pari e laarin ara yin be ni
0: eyin o le tori pe won gere je lawon ko ase ran
1: ko ni so nu o
0: do
1: ya ma pa je so ma tayo je
0: bi ta fe nura awon ata won
1: na ni osan won
0: e ma da ko e ma se be
1: e ma se be ni ese esera yin lokan ni iwo lo tun ma kore be wale jemi na la pada afia ki ma kore be wale e da kun be ni e ja se a ki gbogbo yin bo a si ki gbogbo han ba logun
0: iru ija ti ija to ti e da nbe bo kan ba ku moto fe nikan won na ku moto lo be
1: be ni
0: emi ori to le nbe
1: won ni a won ni gomina ku moto wa emi na
0: emi na ku ko lo
1: marun ni e mo ti tan
0: awon kan ba se di kini awon won fa moto won si dupe e lo ko fa won na
1: e lo ko
0: to mi ori to le mi
1: awon kan mo so le radio yen a si ti ko e ko moto fa won na e lo ka won mo diamond be
0: e ko moto be
1: ko pari eni kini ben won na ba tun wa gbo pe a ni won ni kini ko moto lo ba won ni radio kini ah ni ejo dijo mejo
0: iwo na ko ye na awati e wa ni baba a kan ni baba o dupe fun yin ni aliva awon kan le to eyin awon mi te so ore fun
1: baba awon ni o wa dupe
0: eyin awon awa enu wo gbo pe ma wa baba loku ti oru awa ta ni baba
1: a dupe fun yin gugo o a dupe fun yin gugo e da gun gbogbo de e baba wi ko si nte pe eni kan le se ko si nte pe eni kan le se
0: e lo wa fa ti pin mi e pe gere po mo se mi li
1: ah ah mi se pe o
0: ah aje
1: mo ni e ma rin jade
0: aje le aje pele ponu ele pele
1: mo ni e ma rin jade
0: to a n so ra rin na ni ko lo won so wa ni
1: ah mi o ni ken wa wi gan awon awon yan jaku jaku amon ara da
0: ah ohun ni jaku jaku
1: se ko sin te pe eni kan le se ko sin te pe eni kan le se abe wa salam
0: ba ise so pe ko sin te pe eni kan le se o wa jeje n se o n se eri re na ni o dale
1: atawon me
0: eh ko ni ori to wose wo
1: wose
0: ala le bagi teduru dawa eni o deru leru to
1: wa man ya to fi bi iran
2: li o ke agera o
0: emi ke qur'an ni le yi
2: ko ladhi huwa
1: ha ori inu ni
0: ko
1: se nte pe eni kan le se
0: aya yi le mi keun
1: emi wa ko ni e fun won
0: gbogbo e
1: ba ti n gbe ko to gbe e wa fi won ja be
0: wa ta won
1: ba re va o vil bi rin lati wa ha ko to ton gbe ni iwo na lati inu e
3: wa sa yakunu alaihim
0: ah o ka tunu ba
1: o ka tunu
0: another
1: bomb another atomic another missile

0: ekun ninu semi omi eyan tin san sunkun ogbon tin ri odun ma nsunkun nsunkun elomi ni ri omo ni nsunkun si gbogbo oru won ba tin soro yi mo sa re won lekun
1: amen
0: ko so mo won di bi won ti se fe
1: amen
0: afa wa islam afa ni lo omo o ekun lori ekun to nsun ni bala un ala bala'in
1: bala on
0: ala bala'in adawo lori adawo ni o
2: inna al-bukaa

0: O tu avais gazi be un lo koran ju bayi ke won pe yin
1: won la Abuja
0: won la Abuja o da pe number won ka
1: bo senator si le won la Abuja
0: won lo n pe number de
1: kolo na ni na ni n pe
0: yin ikile wa wa
1: kile wa wa wa wa te pe won si olo
0: oga si n gbonu ile ikini ti fi wo won be
1: ohun wo gbogbo kaluku n le bi tojo ko shota kiti si ti won gbe apu si waju e ti nje
0: e won lo je en je tan die
1: en je tan die e bi re lowo wa yi
0: enikan lo sokun 10000 wa yi
1: ale bi ni nbele nu gate ni won je wole
0: ah o da da lohun
1: o da lohun
0: ke kun ma pada sodo re
1: wallahi tore kun pada sodo yin
0: ekun mo pada
1: ekun pada
0: aba bo ti ko to moye to ni un tori ti enikan ko
1: tori ti enikan ko
0: awon ti abaji won na gun won lo bayi
1: ma se o
0: ya tin du tin ru awon ti ma gbe nkan loja awon ti je
1: awon awon olorun
0: alabaru won a fun senji won fun lowo muri marun marun eh muri kokan ni ko mo ko ti pe o ni o mi pe o to ti pe sowo re
1: o ti pe ya
0: awon a move tan iya kan wa sunkun pe ah oni ari we lo mo nisin koro kankan ni eru to ru na ni do fi damu bi o elo won ko fun nisin
1: to damu bayi
0: won po won pe wa sunkun o ni olokun mi o gboru ebu laye olokun ni mi nbe ti o ba wole eriri ibu ago won wole
1: eleri ibu ago mo
0: ni
1: eleri ibu ago
0: mo ni se ni ibu ago wa
1: iti awon ti wole la ago gun ru ago meji re lori ibu ago
0: e pe ti o mo ni itemi mo ni pe elemi awo la ago ke ke wole ago kekeke
1: afago nla la
0: awon le yi won ohun to ma
1: mo ago gan
0: igbati ya yo o la awon okunrin mi nbe eleri ibu ago won wole ni na obini ndamu ki o tekun tekun iya ina tekun tekun ni wi
1: gbogbo won ti wa sun tan ko to wole
0: akan mo gala ebu nbe lenu awon eyan e gbo to ko to wi ni eleri ibu bi e ko akobu
1: la ilaha illallah
0: olo olo o se ase rede rede bi e ko abo mo de ko le ko abo
1: mo le ko abo a yo tun ma so ra baba re ko ah je panu yin da na e ta fun won na e ma ta fun won
0: o de mo gba da we le e won ase wa po kale bi era le ba mo ni a po le na le tun po
1: ah ah eh won ti mo mo ko ma po ni ko lo le mo
2: la ilaha illallah wa sallallahu
0: Abo ba ti da abo bi alonu tori popo sodo ti e tari e sodo awon ti won ri inu won dun si o to te tun ma po si ni
1: o wa n fi toothpick o fi n ta eyin o wa wo television re o wa awon alaja sale
0: e tun wa pe iye je yin tan
1: ah olode baba gate man wa n ti awon ebi re adike ma lo e lo waju lon ke lo
0: pe won ti wi fun ni pe to ba ti jo du fun se meji me
1: se re duro
0: ohun si be ki se duro
1: o si be ki se duro n wa n ti awon alaja
0: awon ese adi aja lohun na n ko lo le Yetmanu gan.
1: Afẹ Islam.
0: Eri le lo si pe iwo ni ba wa pari ija.
1: Won wa nti boda, boda. To wa nbe, ko njo won bi o. Boda ni won ti.
0: Won wa nti won. O wa tun re ni.
1: O wa re ni ke boda. Boda kini won ti lo yi. Mo ti so fun o pe tin ba pe won ni ka ma wa. Ah, la ilaha illallah.
0: Ah, ah.
1: To se pe ke dale, gogo to ko lowo won dale ba.
0: Ke ke dale.
1: Ke ta n so fun o pe oni to lo je gbe yi.
0: O ti do sana.
1: Ke do san ka to wa pale.
0: E di role.
1: Ha, wa sallallahu abu wa.
0: Ni baje fun o la wa wi
1: la wa wi
2: wa sallallahi
0: bi dunu ko sinu okeyan
2: la tuhja
0: olo wa pelu yi ke to ma lo
1: eh eh
0: okunrin kan lo lo ba ni muhammad
2: sallallahu
0: alaihi wasallam oni lo si olohun ayul ayul amal afdal
1: e wo ninu seri to lo laju
0: ti ku won ma si won lo ba nabi be eyin ni lo ba won afa
1: won ah won ni lo
0: ise uloda anabi ni ah idkhalu surur ala qalbi almu'min
1: e da ku tokun yin ma wa le baba nkan kan ni
0: eh kilo ni
1: to e gbon ma bodo lo
0: to idkhalu idkhalu surur yori be olon ba ki wa se gbe yi ah ebi ngba te yo saju na la wa tele yi
1: inshallah
0: ita gbon be na la ma wi
1: ah ni
0: wi
1: ku
0: yi
1: ah ni wi ku yi
0: mi o wa lo joko le nisi o wa lo ohun rojo
1: yo mo wa kanu la bi gba ti won so
0: o wa su yen pe
1: bi gba ton so tom tom se
0: o wa su yen pe abi ka pa won yen bi yi ti awon elepo bi oro de nisi abi ke po yen gi ti awon kan be won gbondo pe ayo sa baje na ni e ti baba ti yo ba ko yin ka yo baje e se suru fun won
1: e se suru fun won ti o tun bi won ko won
0: eh eh agboro mi le ni kini yo si gbe kun pe ah ada pa ro wo re ah be ba se rawon mi tin ban sa tu se kori bayi bayi lori ki nkan ma baje ni won yi tun yi ma lo
1: awon na e ko isu jade yo ko da bi ko eni la kai
0: awa mo gbo mi bayi e kun si pa mi
1: be ni
0: e wa wa si mi le mi pe ah ah eyin ti baba yin ba ko yin pe ka yi oda e jo ko je yin e mo be ni ti baba re ba ko ko da yeru
1: ya rasulullah
0: mi egun mi oni to
1: edu edu se baba mi nbe ti ma ko awon mo pe
0: e da yeru o le wa be
1: Only one.
0: Eje le mi oko yi ke correct e
1: ke correct e
0: tori eyin de pe ma ohun je le o le je le ri bu afa
1: la ila
0: e ti fi bankan je ko ma fi ko bayin
1: ye o tun ni ti tun fi bankan je
0: le mi nna kan bu lowo
1: ye ye
0: le mi nna kan bu
1: lowo o ma ja bayan o ma ja be le ri bu tun na
0: ye ta ma wa yo ayi bi taye wa de nisi eyin te ba ti e se pele pele e ti won ri won wi e dun
1: e po le yin gberu
0: ko ma da mu ma da nu
1: abi eyin le gberu
0: olon na nabi dake enu re o dake meje won oko boy mi ni mo bo ofisi se si tolorun fo wa to yin ni ko lo mo ofisi ohun
1: la ilaha illa allah
0: ide mi mo lono
1: abi te ti lonu
0: oda anabi muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam ibi pe baba to ko yin ta tele yin ola anabi muhammad ah idkhalu surur ala qalbil mu'min ma fi dunu kusinu okan ti o ti reti e
1: ti o reti e rara
0: o joko re je je njo wa nani ai mo ya to ti lo te ti lo e baba e to ale okan e ban pe e ban pe bayen eni ko ma lo mo ka lonu ni
1: sarakinu
0: la to
1: baba sarakinu ah baba sarakinu le ri ba si hun
0: ata won mi to ba ri bi won
1: o ri be
0: agbonu lori elomi o fe ko ma o bi ma ko won o bi ma la fun afun koro mo ko
1: olorun lo mo ye ni sarora maka ti won mo pa won lo
0: won le elomi si lo ju eni si ju eni sagbo ile be ti fe ko mo laaro
1: be ni
0: won o re ran ara tele mo ta la mu ra won eh o ti lo so mo be
1: olorun ti mo wa
0: in so le to ho ni ko ni won ko tun je won mo pe mo nse
1: eni to wa ri ngba to se ran le bi mo sara afa kan awon ju eran le be won se ho
0: a to wa ri la bari afa gbo olorun ba ki won se gba yi ko da de ta won ti so tona won la afa wali olorun omo omo ke wu de fe se bukata ko lowo afa no si lowo afa wa lo okun re leru
1: owa ni owa baba de laro la o ba kan eru kan tun so mo di
0: lo fi dogo
1: ko fi
0: afa re na lo gbe lo o si gbo won se jota won to wa mo pa afa na lo gbe re lo
1: afa
3: ilaha
1: illallah se le se
0: be idkhalu surur ala qalbil
1: ah ko ti kan idkhalu sururi se le se be
0: ti a ba le se be nta ba nto ba jo mebe tan pati wa na ba kaka se
1: ka se ese mo tun mo be ke yasinu
0: nti o nta ba le se yun ti pati wa na ba kaka se ah iwo na o sa lagbara 2000 naira
1: 2000 naira
0: o sa lagbara 5000 ko na ngba mi
1: e ba ora data 5000
0: o pelu ngba mi a le lagbara 50000 gan ba ti jo mebe ba ti jo mo ke wu to na
1: ka se fe nta ba
0: ke le ka se fun wa ka wa wo olodun be ba se e ma wo ti mi olodun o se pada
1: bẹẹni
0: idkhalu surur ala qalbi almu'min eni to kokan de ko wa ko bu ekun pe imo ko bu kan ta le bi ya bayi
1: abi was la
0: man zombie ten long
1: tin la anna masalak an-najai wa turkihi tori pe oju ona ati bi eyanrin abi was la
0: oju ona ati bi eyanrin
1: ati bi eyanrin te yan fi la ba yori ti fi la se yori lori gugun tin ban se o an tashtaki illa allahi ta'ala
0: Allahu akbar
1: se gbelate se ala nai oba
0: bam
1: odo olohun lo kibo si lo
0: o kibo si gbo bukata lo sodo re
1: ebe ri njo tan ki o labe gini itamodupe o wa se gba yi ni ayo ashaki

0: Omo se agbaye ni wi bayi dagbe.
1: You are shaki.
2: Won ya iwo ton pariwo ton ko bo
0: si. Yo nigbe.
2: Yo nigbe.
0: Babo nigbe.
2: Babo nigbe.
1: Ma bi kada ho.
2: Ota kankan o se o.
3: Jamila tarale ojo da Jamila.
0: Ewo e bo se tu se dede oro.
2: Ewo o tu se dede oro.
0: Tarale ojo da
2: Jamila.
0: Ha.
2: Oh bolong da da
0: da. Yo nigbe. Babu onigbe
2: boda onigbe
0: ayi uti
2: Olorun
0: ni kunjemi la
2: jebe ni loda
0: wo se dada enu de bo ti mo lowo re una mu mi o se
3: tarale ojuda jamila
0: o bo Olorun pe gba dada
2: aya afa wa salam
0: Allahu akbar kabir
2: oni 50,000 lagbo e kan se wa kunle waju re e ri ole
0: ke se pe 50,000 re yi ko pe akiye kaju temi na ti mo fe yeju awon omo ohun ko ko ti yeju awon olodun ni o seku ni
2: o seku ni
0: o ba dada
2: o wa ni ah order egba 5,000 ni
0: ah emi o le gigi ni ju bayi
2: ni 5,000
0: ni elomi 5,000 ni bi abukata ti
2: e bi abukata ti e e se dada
0: ama emi wa lohun wa lati wo o tun wa nbu erin si
2: Aba was laugh. Olorun ta ni ko koro re to lo yi. Bu wala amilul asasiyu. Ohun lo pile gbogbo nkan. Allahu akbar. Isemi aye re ohun lo pile re.
0: Ohun lo
2: da. Aye fun ara re ohun lo pile.
0: Ohun lo ni.
2: Ohun lo file le pe ma jaye.
0: O si sojo oro lo. Aye ma jaye inje ni.
2: Eda ma jeda
0: inje ni. Joba to ni je ma, aye ma je ma ko si ni je ma.
2: La ilaha illa Allah. Olorun ta wa wi. Kataba laka wa alayka.
0: Kota.
3: Kataba laka
2: wa alayka. Ti o je ti oko.
3: Oko
2: ti o se ni je ti e gbogbo e lo ti je dale bo sari do le ko ni je ti e fasa ala inda allah la khaira beri ori lodo olohun a se la ta sa allana bo na ya adam hajata wa si dale ila
3: ro lilabi abwabuhu la tujamu
0: awa wa wa kuwa awa lele kule awa jeje kuje ko pe ori ntolohun ba le oni ri
2: kaluku wa nyo okun mi je kuje
0: ikun osi
2: ebi avo kokoro lo nkan ebi woni asikini irisi
0: are kare wande
2: elomi ikun wa to bi orun wa tin rin beni
3: I don't wo tun olo
2: ikun wa to bi orun wa tin wa pe ki wa ni won awon ni kun ke mu je ku je won ma je
0: omi si sanra e pe ngbadun ni
2: ko gbadun gbogbo ntun won je ni ti lo di gbogbo ntun ye ko ma
0: omi wa mi ho
2: won mu abere won lo okun na ni
0: ori ki gbo oko ta gbe kile wi ba ti ri le nwo won awowo
2: agadani won
0: awowo yi won
2: awowo gbogbo je gbe ki o se tin fun yin o yi se ti kaluku fun ẹni tí ọba mọ ọlọrun ni òní dúpẹ
0: nani adẹwọ ọlọrun ti dé pé àwa tẹnu ẹnu ẹnu ẹ máa tẹwọ wọn ọlọmọ jọba wa
2: náà ọlọrun oníjọ bá wa náà èyí tẹyin náà sì ní ọlọrun oníjẹ ta
0: bẹẹni
2: yóò sì ṣètò wa náà fún wa
0: bẹẹni
2: afẹwà islam ẹ máa wá gbọ ọlọrun ni mo kọ dáadáa mo sì kọ àìdá ẹyin ẹdá mi náà lẹyìn sí lò àmọ ìwé ẹdá fas alhamdulilayi la khayra gbogbo rẹ tó ń bá wa tọrọ ẹ lọdọ ọlọrun fọ ma nabi adam alẹ wal baraka albarika ori aje njeta
0: ori aje njeta
2: toro e lodo olohun
0: to se pe o tan albarika ti ni tan
2: na awon afa kan da ko yi
0: allahu akbar
2: wa lolohun wo la baba wo mo hiya
0: be ni
2: olohun lo mo ye nti o mo baba mo hiya ko mo won amo gbo ko won wa lolohun wo la afa kokoro ta amo won ni afa badende
0: sheikh abdallah
2: wa ni ku buri karatu
3: la ilaha illallah
2: wa ni tantama
0: be
2: ni gbo mo tin ka won nu ni
3: be ni allahu akbar kabir
2: afunahu eh
3: Fakati bi.
2: Wọ́n ma kà wọ́n lọ ni.
3: Afata fudu.
2: Mà ní baba wa jiri Jésù.
0: Baba ń da ko apọ̀ kagi. Àwọn baba wọn ló ti kọ́ jẹ.
2: Àwọn baba
0: gidi. Àwọn baba wọn ló ti kọ́ jẹ.
2: Wọ́n ní òun wíri di. Fagali aláya.
0: Baba tó bí baba wa Kadiru baba ti wọn. Baba tó kún wa bí àwọn náà.
2: Wọ́n ní arazimu aláya.
0: Apo kagi ni baba re ni emi o lo omo mi o si lo do kamaru emi o lo omo mi no si lo
2: la ilaha illa allah e wo baba
0: won wa lo bi won lo abo won si tun ada
3: wallahi
2: olohun so sanu abo na
0: olohun sanu gbogbo wa o inu lo ni lo ko ma fi ri de ku ri ohun to wa lo gbe koto bi kanga ibe ni o ti se kaluwa
2: lo si aluwa re
0: won ma na ko gba kanga ti
2: pelu onje Alaji, onje ni e ko panu ni sinu kini gba won wa gbe itun gbe fun won laaro
0: hun to ba si se ni o se hun bo ti ri nu ko iruri o le se le ma awon kan be nu won won lo mi bi o ba ko ma san pata ma san pani ko ni san pa bi ba san pa di apare o ma gun si ni awa di moya bi ko kale
2: awa di moya bi ko kale ri
0: awon ton ma wi pe olohun ba se nkan ba ile siko yi to ba si si awon ofe ma
2: olohun o si nse
0: olohun si nse eh awon da so olohun ni
2: je mi ri o ko ra wa lo yi
0: ah ehun ekute ekute lo ke manu yara re ni oda lohun
2: be
0: gogo lolo awon olo
2: awon olo
0: won ti gban awon da kini gum ko ja ni
2: ah
0: awu ekute ta ma internet
2: ah
0: ah gbogbo lo yesu gbe
2: ni dawa na na dida aba wa dawa bo bo ti mu egude aba laye lo ni egude ni
0: o nge fo ni
2: mo wa nfo commando nko baba ti gbo mo to se se mo ko egude
0: ani
2: ko gbo oru wo
0: ni ani
2: aja olosi o ti bu kan se le
0: o na wa ge di embe ti so eda nata to lo lo bo mi ayo ji oyo
2: yo yo ji oyo lara sa
0: ni se do le yi awon jo gbo
2: le gbe nu le
0: yi kankan ko wo lo be ru olohun
2: la ilaha illa allah
1: la zaidu wala abiduna idhili maola ajauli butu
2: awon baba mo ri anu ni
0: tori
2: awon be gore nu ni
0: awon nu ni
2: awon kokoro nu ni
0: awon nu ni
2: awon wuri dinu ni
1: ibadatullah
2: awon afa bo ninu ni
0: awon nu
2: awon abidu nu awon baba ma jaru lada gbanu
0: be ni
2: awon lo awon nu asukuti
0: awon baba lawo
2: alabi o kiji pa
0: awon lawo yin
2: alabi o kiji pa
0: o kiji pa
2: gbogbo won ba wa won lo
0: ati gbogbo ti o bi lo ma
2: daju le momini
0: awon nu afa sukuti
2: ah la ilaha illa allah afa waslam
0: afa mo le yin
2: afa waslam
0: awa
2: ta nbe loni
0: ah wali yo lohun roke kuta
2: afa waslam
0: na
2: awa ta nbe loni ti won da ko wa bayi
0: ah na la fini ka lo yi pada
2: ka yi
0: pada ka ri se da
2: kan la nda ko ifa
0: ka gbe ese re ri ese won bo won ti wu
2: won si gba funra won jo na
0: gba funra won lohun
2: awa to ni ki lo wa de bayi
0: lo fi di pe baba ti wi nti o da da kenu ti e tele pari baba ti e
2: yi pe o ri mo si abi baba ti e ni o tele so oni wi ku wi lohun na
0: wa tele mo si baba ti e baba ti e wi to wi to ba da olohun le pada yi hun na pada
2: ani
0: ogbo
2: ah afa waslam
0: ti e na ni nda
2: ah afa waslam e ja soro wa ori ategun la wa elemi ele yi pada ma o won se pe lelomi ko yi pada
3: o la won se pe lelomi
2: nbi elomi ti lo fara ko bombu lagbara nibi wi ku wi ko le yi pada mo
3: wala yara o baba ti ri ya olohun ko le ri kankan mo atayara o la tabla ni
2: afa waslam
3: la yumin
2: se mo pe eyan bebe eyan meji wa se ona won ba en to se pe oni to won eku wi ku wi na lo won ma wi tori wi ku wi na won ma
0: won ba won adowo se ye wuli erin si won ni gbo
2: won ni gbo
0: iwi
2: ku wi le bere
0: afa na ti bandi wa se gini ka olohun o ke yun teun
2: afa sha si li yu wa so wa
0: ya ni
2: ko
0: si to kan pelu
2: yi ko si to kan pelu yi
3: la yu'minu hatta yarau al'azab
0: al'alim aya ren
2: aya wonu wa la yu'minu hatta yarau azab
0: won ma ama ka aje pa won kan be nbe ni pe bi o ti ma wa na lo ti yo olohun fi de baba me
2: wallahi awa kanu erika di stiwa si si sefun bo iwi ku to nwi yo da ma ma je ku oka o ma bayi lo tuba
3: o na wa ro nuku
2: ah wa ke wo olohun oro ni won so yi dapon olohun foriji mi gbogbo japaja
0: ti tin ba ti se
2: olohun foriji mi ko ba ba won so mo ota
0: ah
2: kale wa si yun ni
3: ah iro si la se pa se wa si owo kan jo ni iro la la se elomi
2: disin ni won tun gboro
3: ani ah ani to ba se pe ti ro yi ni won bi ma hun ni
2: ani won paro na disin ani emi omo pe eyan ma ri owo to bayi ko si ma so pe o to ko aye nisin lati ri
3: aje pa won ti won bi ma ronu
2: abi ma ronu
3: abi ma ronu
2: abi won ma ronu awon kanu
0: o ba pari tohun na abun eh ohun ti esi wi lori gan o si wi lori gan
2: gbogbo to to lawon plane ni awa na yi pada ni be ko
0: gbogbo won si wi lori gan
2: ero si yo pada se wi na
0: olohun se wi
2: olohun se wi afa waslam eyan se gbo pe won ni kilo ko mi ah emi tin soro yi emi na le n wo lori video yi emi ni bukhari adelodun musa ajikobi keni kan wa jade ko ni ah yo interview ko won ni amuda
0: nta da amuda
2: emi ni tun yi oko mi pada
0: da ko yusuf nbele
2: kan da ko la ilaha illa allah ta tun ila
0: yin edu o fi sikini kan o
2: keni
0: elomi o kiri eti re mo o
2: Eri
0: nti eri nbele ti ewa
2: eri eti elomi
0: o ti ko mo
2: ye bi ti jọ ta won
0: bo si lohun ko na abo loku tan ko tora kan ti di mohun ko si le rire gbo mo
2: la ilaha
0: eri eti ni fun mo boku mo moyun oto ni won ni won han fun ti won han fun
4: ni ti won han fun ni
0: won o ko gbo nkan ma ni ayi won o gbe yi won gbe ni won o ri gbo
2: e ja pada
0: awon ele won ni e yi pada
2: awon pastor nu awon ti me wa ju wa olowo bo tin le wa nu
0: e ja wile kan
2: na na wa si ti won
0: e ja wile kan
2: e ja wile kan na e yi pada ijoba orun fe de awon ti nu wa si won nu alkiyama fe de ni awon na wi ijoba orun fe de
0: ti won winu
2: ati won winu bi alkiyama alkiyama ma yo ma bad gan eyi pada o
0: okan lenu ona mi olowo ba si dada gbogbo won isin pata tuba oba koja esa ati okera tan oba tun pada oni esa jesu o feran yin mo ni a mi olowo feran gbogbo wa
2: be ni eba na bi sanle lori
0: ofe na na bi sanle ni muda muni ah muni mo ya sanle sami muni ah ah mi olowo ofe na gbogbo wa mo ti wa atanabi isa to da ko to visa do afun mi o
2: la ila illa allah elomi wa ya gbo ni lo ti wa mura inu le mi ni gba christian kakalaye eh ni christian kan ti gbe ni
0: o ki lo awon kan ti gbe le awon eni olowo ti won ti dara won
2: mo si dara won afa
0: wa la se dada ina lolon se iwa na le fi koye to bayi
2: won be lodo wa
0: iwa ni olo ni
2: iwa ni olo ni
0: iwa ni o fi koyan jo
2: iwa ni o fi koyan jo da ko ma so nti o ri be na ti olohun na ti la na tu lohi ala de kasi bi na to olohun so nu al qur'ani
0: se te yin ba ti tu la wa se yo ma fo be won ni
2: won ri
0: yo se un do si ke
2: won pe ki olohun o se ni
0: allah
2: to won na ke fun la on ti la wa o gbe la natul lahi ala lkazibina eni oba kuronu yin ha olohun ni container to gbe katapila gudosa ni o re lu pa o si ri
0: mandalade
2: mandalade aba wa islam la natul lahi ala lkazibi
0: ibo la denu ke wewo
2: yin le ba kuro ba wa la ba kuro ni gbo e olohun o ba ri
0: Lanetullahi
2: ala al-kazimin lori obirin tan obirin wa gbo orun pe ah ah iru orun oni eh irun bayi tele awa ni ah bi won tin se kini ni mo ti koja me ah okunrin yi olo le ale o si won puro fun yawo re ah
0: lanatullahi ala le ka ende ku dedede ide bo ti ye kede e ma puro ma
2: be be tin ba puro
0: lanatullahi ala le ka bi
2: o fe yawo pa mo oun be lohun ni o wa npuro fun yawo le pe mo je won bo nnu je mo fe yawo kan iwo kan ti mo fe ina ti tu mi ah fa e ti npa iro
0: la na to lai ala le kazibi
2: afa wa sam
0: na
2: o ti ado la to pe
0: o to niye to raja to niye to nta
2: o to niye to ra
0: o to niye to nta
2: o wa ni wallahi billahi lazimi niye to ra na nu ni ah e da fun yi pada be ba yi pada
0: la na to lai ala le kazibi mi oro ni ya ti ri wa gun mo a mo se wa si lo
2: o ni resi e yi pada e mo ko resi pa mama e wa ke to lu gbo sin tele bowo na se
0: ala le kazibi ala le lai ala le
2: kazibi aje so loro ro so to ka o loro ro e ba ta babo loro ro
0: e ba ta lanatullahi ala le be ba gbe wakana ese e ma yo mi re ko e to ma se lo e yo mi re won ni a ma se be won lo da akuko o to kan demi so
2: afa wa islam e ma wo nkan
0: enu
2: gugu en tin taja laye ene kan na lo firi ngwaju olorun
0: ene
2: ta ni ri
0: aladalu
2: aladalu
0: wa
2: ma je ko ba ye nu e aladalu je bi
0: re abe kuta
2: kan ni e wa lo to aladalu lo to gugu wa e ba wa npuro
0: esokuta be o ala le kazibi
2: abola tola
0: gado

0: abadi de o ka pari aduye
1: tori awon mo wa ti nbo leyi kina pe so pe agbele
2: eje se bayi bi mo se ba kini on bo lori eto fun toni ki n lo sodo alejo mi ni ori eto fun toni tan je asuju fun Kwara Progressive Art ile eto je eto ta agbele yi isijoba loni ati isijoba lola ni pinle Kwara comrade kayode ogun lowo e ba n ka woyan ni
3: bo ki gbogbo omo ipinle Kwara bo ki pe eku jo meta je ku asiko yi lagbara Olorun Olorun o je ki a saseyori
2: amen
3: Olorun de ni si wa lona ni pinle Kwara
2: amen
3: gbogbo afojusun wa ati nta n ro lokan Olorun ba mo se nti
2: dada amen
3: e ka san gbogbo omo Kwara
2: to e ja mo bi mo se n ba boy na pe isijoba mo ni baba soro ni ola o ye ka mu ni pinle ni isijoba lana ni pinle Kwara ni soki bo le se ri
3: e seun atokun ki mo dena penu ati pe ki mo gba omo
2: Nigeria lasiko
3: ni ipinle Kwara ta ba ni ka wo isojoba wa ni ana siti toni iyato wa nbe
2: pe ko jora won
3: ko jora won iyato to si wa nbe ni pe a le fi bo se se ijoba lana fi we toni a de le fi bo se se loni fi we titana ara won kan ti o ye ka foju ta wo ta fi
2: bi yato to wa nbe
3: to wa nbe
2: okay
3: oni pe ni akoko wo nipa oselu ni jo kini ana ni bi ple Kwara bon se soselu pe eselu o ta won oloyibo pe ni godfatherism
2: ke baba sale no selu
3: no selu o je nkan to wopo ni aye atijo ni aye titana amad laye si ko se nkan to jo mo be o wa lara awon kan to nfa gbon mi si omi o to gan ni
2: ko si ma bi ko wopo mo
3: ko wopo mo te fe si mo ni tori pe kini e ri pe ta ba nwo isijoba oni ara awon kan ti awon ara ilu nbinu abi ta awon oloselu nbinu si ko kan ara ilu oni pe eni to nwa nbe loni nda joba se ko pe wa si ko da wa si awon ti won se nbinu ti won pe wa ti won ni won da won ko pa won si ko yo fa won gboy awon gege omo gege da omo da bi baba oloselu laye john laye tana
2: won ri won bi ri pe godfather is
3: la won
2: godfather
3: be ni laye john awon ni ojoko ni won so fun governor to wa nbe abi leader to wa nbe pe n ta fe ni won ko list won ko n ta fe ni ko ni je ki joba gan ri joba se because ti godfather ba ti poju ni bi oselu won to ye ki joba ko moju to gan won ni oju tun moju to awon ti godfather gan ni o mo bere na mo da aduja tira
2: won ta won ba fe ni o mo se
3: won ni se tara lu gan fe amo to de oni o ri be so how a gbe yewo laarin awon omo Kwara pe se joba tana to ye pa awon godfather ni decide ni abujoba won

0: ko se pe mi yeji o da o amo ona to ka ku gba se ti e ototo ti toni na ko se pe o no follow due process amo ohun o da bi gba to se pe se mo an pe kekere kan ni bottleneck bureaucratic bottleneck ko po ni joba oni bi ti tana ti tana o ni awon orisirisi awon eyan ti e gbe kan gba waju won gba gbaju won gba gbaju ko da te ba fe gba transformer ladugo kan nisin o le to bi osu kan abosu meta abodun kan gan ke to ko to bo si ni joba na amo ni joba toni te ba bere nkan e ri pe nkan yen o pe ton fi mo tete mu se tori pe kini channels ti nkan yen o fi gba latodo bi te ti bere ati bi ti won ti mu se o ti diku ju ti ta ni ta je wa lo so then ara won kan tun ni then lele keji ta ba wo ise joba na si toni o tan pe ni issue good boys ko fi be si lasiko
1: pe awon mo ko sin le ya o beere
0: won po laye igba kan ni joba kwara amo nisin won tin diku tori pe boya ijoba to wa nbi asiko yo fa aye gba gbogbo run kan mai te oloselu ba de e ti ri gbogbo won ti duro ti won lenu ona ni bi airport ni bi kibi won ti mo duro amo nisin most of the time ti mo ba ri governor ti ma nlo he always go on his own awon kan awon eyan kan ri ni ri pe boya nkan si o da ni but to me nkan to da
1: ti yin ri pe n to da ni
0: to da ni ka mo ko mo buruku kiri ka mo ko togi ki to ipa nlo ode ka mo ko awon mo gan fe ka ki to ipa nlo bi nawo kan nkan ti o da to se po common ni aye igba kan ni pile kwara ni amo nisin ko si be si mo teyin gan ba ta ta jara le gan ba foju wo gan a ri pe awon mo tin ja awon mo togi gan abi to ja awon mo gan
1: fe
0: gan amo pa le gan won diku ninu oselu boya gbogbo won ti wa sese ni o boya joba yi ni kankan ti won fun wa labele ni o mi o mo si amo ni ta ati ni gboro ati ni bi oselu won diku so ti a ba ni ka mo so awon nkan to ya to yato ni pata na
1: ta na ti ti ni
0: to ni opopolopo nkan lo yato ni odo awon lodo awon elomi o le je nkan to telomi lorun o amo ni odo ta awon elomi nkan ti elomi faramo ni telomi o faramo ni so
1: pe ko se fi wera won o da e jawo isejoba loni tana toni a fi compare won e wa jawo oni tori mo so le kan ta ba mi ta tin bo ta mo bi ta de duro o se se ka mo bi ta nlo sugbon ibi ta tin bo le ti salaye ibo la wa de duro leni ijoba toni bo le se ri isejoba lona ni lode toni
0: se wa toku si ta ba ni ka wo ijoba toni ni bi ta de duro
1: ise yi lana ise joba
0: to joba lesi to ni atokun ta ba ni paro tarawa ta ba so to gege bi omo ipinle kwara sere mi temi wa emi o ni fi apa kan da apa kan kale mi so bo ba se ri
1: e nitori ewa ba won gbegbe yi yo
0: ko da ti joba o ni gan tin ba ri tin wo ku die ka to ma so amo gege bi nti mo ri lasiko atokun e ri pe eto selu odun 2027 o ti bere bayi
1: awon eto to ni se pelu oselu odun eto dibo tin bo
0: o ti bere bayi e ri pe te ba wo awon tan pera wa ni tan pera won ni opposition ni pele kwara e ri pe ko fe si nkan pato tan le fi campaign against joba to wa ni ta mo fira mi sipo pe ka ti so pe mi
1: afojuwo ti yin
0: afojuwo temi pe se ijoba to wa lode se awon opposition to wa nbe awon ijoba alatako
1: egbe alatako
0: alegbe alatako se won ni ijoba yi se won ni won soju ona ni ko si nti won fi campaign se won ni won san wo sise ijoba ni atokun won ri kankan so se won ni ile iwe wa awon teacher wa won ri owo gba ni abi won ri entitlement abi won ri promotion gba ko si abi won ni awon pensioner tan wa ni joba ni pile kwara loni won rowo osuwo owo entitlement won gba ni ko si nkan ti egba latako o fi campaign emi so mo n
1: gege bi iwoye ti
0: gege bi iwoye temi ati ti mo ode ati tin sele gbogbo nkan ti awon egba latako gan n fi n ta to ba gbe awon egba latako ba ni nkan gidi lati fi tako joba to wa lode ni on la wa no ma so pe ah ibi ti joba
1: kusi
0: ni to kusi ama awon gangan lo ye kan kokko gbe eru won ka wa ara ilu to wa ba won gbe ama awon gan ti o gbe eru won go ri bi ti won ri nkan ti won gbe lori se joba to wa loni se e ni won se to eto eko eto inira ofe abi kini ti e so nipa joba to wa lode loni pe ah ijoba oni ibi to kusi ibi to kusi ni
1: se en te n gbe yan ju ati so ni pe 100% ijoba

0: Eja mo kiyin kaba kaabo kwada lati oke lohun ti ati lo fun isimi rape kale jo wa ko le sibe ko bi da tomi lori eto ohun kwada progress arts ni eto ten gbo lowo to alejo mi eja wa sori oro to ni se pelu egbe oselu to n se joba lowo ta ma se all progressive congress apc ne pele kwara eja wa se pele kwara ti wa nbi e ba so pe eto yi kwara lana loni ati kwara lola ona ni ti agbe lowo eja mo lati isejoba egbe oselu apc lowo be se nbabo ni pele yi ati ri pe oro ka ma pin ya legbe oselu kini ki se ko se bere gbogbo awon oselu ati alatako ni ati le ti isejoba lowo lateyin wa na awon saba ri pe pipin yele yele lasiko ina a ngbo G15 G10 lati e kokon gbo nbo ya ngbo G15 ati bebe lo ta ti mo boya to kolon ba won ko ba won petu si nto wa leyin sugbon sibe na la bebe eja jo fuju wo se ile ro pe ye ka fi eyin o ti mo de ba ipin yele yele ninu oselu kile mo nfa leyin ga
1: atokun seri ibite de odu ani adi agbami to gangan bayi seri emi ti mo soro yi omo egbe oselu APC ni mi seri ko sibi ko se mo ti se egbe oselu alata na ni ta mo di PDP
0: okay
1: mo ti se mejeji mo ti to mejeji
0: e ti gbe mejeji yewo
1: ti mo mejeji wo ati PDP ati APC ati yi ti e se mejeji ko sibi ti o si gbon mi si omi o to ni
0: ko sibi ti se o si
1: ko sibi ti o si o kan le jura won lo ni se si ri egbe oselu APC n to je ki ti wa fe dabi igba to fe de po oni pe ijoba tin ba n dari ilu lowo oju ma n wa lara re ijoba ti o si ijoba lo gbogbo eyan na si ni o fe ma sakiti yan pe ani ni ijoba to wa nbe kemi na ri temi mu nbe ta ba ti wa le ri ti won mu nbe ijade rogbodiyan de ijoba to wa lode loni te ba ko eyan 100 jo eyan bi 80 no mo ni ijoba to wa lode ni mo fe da po mo tori pe kini an mo pe ijoba ti o wa last tin sakoso ijoba lowo ni won ni gbogbo tin je opportunity
0: pa won anfani
1: ani anfani lati wole so awon eyan ti o po nbe pe ro ba se po nbe si ti won wa nkan na ni wahala re o se po si ju egbe oselu ti o lero abi ti o ni eyan lo to se pe aye ti keyin si so ama gbogbo e gbogbo e se ni to se ni lo egbe oselu APC o tin peju
0: gbogbo agboro ni ye
1: agboyan ni ye o tin peju mo ti amoye igbale mi dan ti gbegbe se lo wa ara mi pe ki awon asiwaju wa ba wa dasi kan ba wa petu sa awon tan binu se ra awon tan binu na le so pe won ni eto lati mo binu won ni eto tori pe kini awon ti an ba ti kenu bepo abi bo sugar te ba fe gbenu eyan ko nbe ko rorun o te ba fe gbo mu lenu omo ko rorun o e fe wuro ra e fi gbogbo ra e fi rob pa pe to le ro pe to le ri emu gba na omo ko rorun se ri gbogbo awon ti won binu gbogbo won na ni interest tan fe lowo
0: interest ninu oselu
1: interest gangan ni problem to wa le se wa ri gbogbo wa na ba se papo yi ta pera wa ni G50 abi ju be lo ki se pe gbogbo ara wa na la na fara ni fi ara won koda opolopo won na sa tako ara won to fi di bi to rowo fi na da debi to de
0: pe ife ga ko lo je akojopo
1: ife ko ife ko
0: pe kaloku lo tun ni to n ja fun
1: be ni laarin ara won mo mo yi to ti ba mi soro pe eni to n tele bayi lo se ri mo tele bayi lo se so nisi bayi loni gbogbo na papon nisi tanjo wa nu moto tanjo njuwo si ra won
0: se be ko loro se lori lori le debi
1: boro se lu se rinu un ti o ta wa ra lu o fi ye ki won damu lori oro awon lo se lu ni tori oro problem ta je nta da ati nta bi ohun la nwa kiri te ba lo se lu kan loni to ba so pe won tori pa nbinu so ohun ni ba governor se ohun ni ba lu se ke se pe tori ti yin kede se pe tori temi tori tara re ni atokun ninu awon tan binu ara en to tin se joba lati bi odun bi mejo seyin
0: to wa nu joba ti o
1: ko nbe ba se nba yin soro o si tun lo ni ku se alike tun dawon pada ko tun se elekejila governor wa wo pe se kawe elomi na ka gbe lobo mi kan elomi na kawon na jafani eni rara afiko seyin atokun gbogbo nkan mi ngba mi tabanika wo governor ko ni ko je bi en kankan o ko labi
0: pe governor o labi pelu to seyin
1: ko labi
0: awon kan ni governor fe di apase wa yin le so ni bere to pe oro godfather reason inu oselu o tin da fi eyin awon kan ni governor na fe je bi baba asale inu oselu ni kwara ni
1: atoku ti bi ti te ba ni shop te ntaja te ba fe jade te wa leni kan legbe shop yin te mo pe ni ko ni fe yin ko fe ran yin o be se ntaja te ro wa soja tan wa sinu oja yin tan ba yin raja gbogbe ni nbi ninu e wa le fe jade e wa le fe fi shop le lowo se ni uru le meji en ti mo fe fi shop ti sokan mi o si mo si senu mi o yo si ko si joba ti o fe ku ni joba ti o ni leni to na ni fe pe o wu mi ki lagbaja ropo mi o wu mi ki tami do wa ko wa ko wa po bi tinubu se je loni to je are orilede ti o ba ku ni joba o budo wo pe ta ni mo le gbe joba fun ti o ni da gbogbo nti mo ti se ikale abi ti o ni da mu awon eyan ni o mi pe yan je godfather on tan pe ni godfather ni pe o wa njoba o si njoba o omo eyan fa awon eyan pe iwo ni ko gba se kini iwo ni ko se ri fun tin sele ninu APC ola pe ko si godfather ni APC na ni ibi ti godfather ba ti wa ninu egbe atokun ko ni sariwo e wo awon egbe alataku PDP godfather nbe nbe to si wa active oni o je ki won no je ka riwo ngba ti ariwo fe po omo won wale pe eni ti mo fe ni gbogbo won si gba won si kawo soke won si gba fun leader won amo ninu APC ifun awon mo ma awon tan je omo egbe oselu APC gan tan le na an le na kasi gomina loju pe se ani mi fe gbogbo te ri tin sele ola pe ko si godfather ni
0: en sugbon ninu awriwo ya won mi won so pe bi oro te so yin pe ah eru egbe oselu te fi sa pe juwe un PDP won ni ah mi fun e ni won ma so ni
1: be
0: won ni sugbon eleyi na ko fe si yato pe gomina na gba to ni ah eni ti mi fe ti mi fun yin leleyi eni ti mi fe ni pe gomina won fi eyo soro pe ah mi fun yin leleyi
1: atogun ni ana mo post kini kan lori ayelujara page mi mo ni godfather meji la ni Kwara gba ti mo post opo awon eyan gba sibe won ni godfather kan la ni o abudo ka governor abraham kun godfather tori eyan ti o mo bo se nto egbegbe ko mo bi se se gba governor ami doctor bukola sakin ni kan ni godfather tani
0: ti doctor bukola sakin
1: ben mo wa tun imi post ipe o da governor abraham ni se godfather doctor olubukola nikan di godfather ta ni kwa si won to pada won to wa bu ni ni pe ba mo se le mo pe sakin nikan ni godfather
0: pe awon to bu yin pe yan meji godfather won to wa bu yin gba te to le nikan ni
1: godfather so be ba so pe isu oro godfather ibi ti omo egbe ba tin ki kabo asiwa tin ki kabo asiwa ju won ni oju pe ani se mi igba ko se ti je godfather ibi ti godfather ba ti wa e budo gba ni obe before complain
0: gbogbo to ba ti so
1: gbogbo to ba ti abege ni e di pe ti se ni PDP ti sa ti doctor ba doctor saki ba ti so ni amo ni ko ni APC ko si to jo mo ti ra awon ti won ti o ba se pe governor igan pe to olagbiyanju re eni ti o ba gba governor ticket Kwara state gan eni ta ti ero kan
0: ni sugbon awon egbe te n wi na awon na ni eni te n pe ni olori won pe ki se pe won na n pase wa won na n se ifikuluku pelu awon to je ikaika ninu egbe ko na to gbigbe se
1: atokun ti iyan ba je olori to fese mule dada ke soro pe oro tin ba ni ti be se je atokun ti mo ba ni kan to fe gba lowo yin abi alase ile ise ba ni kan to gba to ba so pe atokun de fe ki o se kan bayi fun mi e gba koda lai soro koda ko mo teyin lorun e wo pe akoko baba ida nbe lowo re ku nbe lowo e ako ekeji n to ba ti so awon mogun be leyin re se mi nikan ni wa ni mi fe o ni lati so fun yin pe yo pase leyin lori body language ati n teyin gan mo pe o ni lowo gan e te gba gbogbo to ba so lai te ni complain
0: awon G15 ka wa wo nje lero pe ko ni sakoba fun egbe oselu APC bayin ninu eto to nbo eto dibo to nbo
1: o le sakoba o si le mo sakoba
0: e sare mu mejeji papapa tori akoko
1: idi mo le bo le sakoba ni pe pelu bi se nlo ti won ba tete wa nkan se si ti awon tan binu na kan binu mo ni won ba ti won ba tete wa nkan se si yo sakoba akoba ti mo se so pe yo se ni pe papa ni central to ra won tan binu ni central awon tan loko tan rese wa gbogbo ni tan se foju kere yo le fun APC abegbe wa lati wole ni central
0: ti won ba tete wa nkan se si
1: won ba tete wa nkan se si se si mo pe gbo central na ni mo determine ibi te gbe o ba fi si ama ni bi to ku atokun popo le lomi o
0: iwo ni nje ba
1: popo oka bo se mo se fuye mo le lomi ninu gbogba won
0: pe awon awon ti awon mi to binu se lati north to south
1: ni pele won gbe won e wo ona ibuti janis mai to wa lati oyun ife lodun atofa atokun ọlọpa awon aro ofa ataro oyun so pe even te ba gbe ti jani kale fun second time awon ni dibo fpc
0: sawon megbe lo so yin abi
1: awon ara ilu
0: bo le yin se gbo nigba te so mo
1: do atokun omo ilu bo bi san so mo ilu won atokun al ofa na la nje si omo ire o fe lodun la nje alassembly ni be ta njoko si amo ta awon ara ilu so ọpọlọpa awon eyan ni won fe pe eni gan te koda te ba fun ni ticket awon si dibo fpc ọpọlọpa awon eyan no dibo fpc to yi pe won fun iru awon eyan be ni ticket be na ni senator wa ta ni because ni senator wa awa igbominan so pa wa lokan e wa so pe e tun ta pada si bo lo awon igbominan na inu o ni dun pe e je kekini na ngba te ina ti so dun mejo a je ka wa igbona na awa ife awa irepo dun ta te ti je fun bi odun mejo e je ka wa na te je ku da wo se podun mejo na lawo ba je ka je se wa so mi gbogbo awon tan wa ni irepo dun won ni dibo aba awon tan wa ni igbominan won ni dibo o dibo
0: pe ama gbe po oselu kiri
1: be ni o teyin wo ni advantage teyin wo ni disadvantage advantage no je sinbu mi e ti mo so yo ti eyin eni te gba ticket lowo re inu awon emi o mo du pe eni te gba ticket lowo ye eh sese ri toni
0: awon kan si mo binu
1: awon kan si mo binu o ti mo so fun pe o le ni advantage o le ni pala o si le mo ni pala ama gbogbo e generally a wa wo pe nje ta ba ti so pe o ni pala ra ona gba wo ni eni ta fi kale gan se le wo se la se yori un tin atokun opolopo awon eyan ti o dibo ni 2027 won dibo pelu sentiment ni
0: ewo ni je sentiment
1: bo mo se fe so yo ba o
0: pe kaluko won ni yo wo eni to fe dibo won ko ni so pe egbe
1: yo kan ye ko ni wo tegbe te ta ba ni ka wo tegbe iro ni egbe apc ni pdp ni iro ni egbe ama
0: se pe ki segbe oselu
1: ni ko se egbe lawon eyan ni wo eni to gbe kale ati ibi to ti wa bo ni o se kan mi bo ni o se rara ilu lorun njo ye kan eni wa njo ye kan gbe ni kale nje ko ye kan gbe ni kale
0: eyan lawon eyan wo
1: eyan lawon eyan wo dibo olorun si lo mo bi se tun kan re tolorun ba fe gbogbo re eni ti gbogbo yin le fe gan olorun a si so fun yin pe oni o wole se ki ora ki gbogbo yin parapo keju ke diji 30 ama oloselu e so pe ba re da song ba re da sin ibo kan ninu oselu oni tumo tori na a le so pe ki egbe oselu apc koyan awon g15 kere ki gomina ko pe won ko ba won soro
0: lona bayo
1: lona bayo mun to ba ye ki governor yo kale ko yo fun won mun to ba ye to na ba mo pe won le yo fun won ko so fun pe sey le mi o le yo fun yin kalas ko si wala
0: O da yin e ja se bayi na tori akoko 0913655952 ni ojo oku ti ele ku si eyin te tin pe lataro be ba ti wa pe be mi se ma nso esun ko legbe radio yin abi ke yile patapata a ma soro ko ba ku gbe seni keni e lo tarata sori ru okan ti yin o na ni e ma soro ko ba ku gbe a fa yi ba lori eto o ko yin bule tin pe wa o
2: oruko mi ni Alhaji Yusuf Glad Birthday
0: e ka san
2: e da ko mo ni bere meji
0: Oya emo ni papa wa
2: Dagoni Center o soro npa re ipe ni won fe tun kankan de be ni ipe ni won fe tun se lati be ki lo ba de nbe tan fe tun se o ta cargo terminal ta so di tiro tin pe ke lo party ki lo garment party ki lo ba de nbe tan ti so di garment party ibi tan ni won mo ja oja
0: se bere yin lo tori akoko
2: ebere ninu
0: oda e je ki won dan bi
1: olo atoku lori oro garment factory cargo kini to so di garment factory cargo tan na so e we house lasan ni ko si kankan nu e kan mo keru si be stop
0: ile
1: keru si ni ko si kankan be ijoba wa ran kan sibe se ewo lo daju e ko we wi house kale stop lasan to ye pe ta ma keru te plane ni ba keru won mo ja sibe lasan ko si kankan nu re ijoba wa wo pe nti je nti isan ti bi o fi wa vacancy e je ka ra irinse kan yan mo ko se be kan mo produce kan kan na mo ja fani se nti o danu se ri talon ba gba laaye ti ba gba ara ilu kale e o gbo ko si gbogbo ti o le answer ko si kan ti o le
0: to e je won ni wa nbina e lo koyin bile tin ko fe kaasan
2: o e kaasan
0: o koyin o
2: oruko mi ni Fatek omo Bagun lati Gerewu mo ki ale jo Olorun ni ku la kai lagbara Olorun
1: amen
2: sir if they behind your own gbadun e loro awon jibikin teri opolopo won ti la awon elomi gun oda won kora won si ate jibikin ni elomi ajama ninu to ti wa power ninu won ejama bere nda to ti wa power ki lo se opolopo won je enu ati won binu yi igba ti government je won second time ewo kun government ronu won eh ama aka bo gege de government ko ti ba ida so won aka be governor bi pe ko dakun ati bi are ati waju bala me tinubu na kan ba won dat kan ba won set to re ni to ba je tun kaluku kun won fun mo ba ma ta ma ni abasaki ati ejo se lu apc ni kile kwara olorun o je ki ogun won lati yori ni ti tori pe ni
0: o si ede opposition kaka awon yo won damara won na je ni da ati mun ta fe mu ninu oro yin lori progress hour eleyi ti anwo nipa isijoba na oni isijoba lola papa julo isijoba oni ati tola na ni koko comrade kayode ogunlowo na ni ti won suju fun eto on photo ni e je se bayi kin we nikan abi meji ka ma fi leyun ka ma fi dagbere fun awa lori eto photo ni e ka so ko yin bule tin pe wa
3: kan so ni tun bi nu bi kan mo so pe atori won APC ti baje koda egbe mo eyan mo wa kegbe mo dada soke ni olohun ni baje lagbara olohun
0: ta mo tun se adupe lowo yin lati agaka oda imoro wo le ni fara lu ka mo fi leyun ka se tun le fun toni
1: adoku imoro ti mo le fara lu ni pe ara lu gan gbanju awa ta nwa sori eto lo won si mo nto pe won si mo nto ye ka ara lu na ogun para tanu kan fi wo toni tori pe kini ijoba toni emi tun so se leyin pe governor o pe wa ko ba wa soro eh ko da si wa o gba o gba wa godfather o le wa seyin problem ti governor ni nonu amo lo oro ise joba ko se ni to fort government a position go ri nkan to fi campaign against ijoba ah emi se emi ti bo wa ke kakale emi ti mo ba ri ti so yin so amo ko si ti won fi campaign ijoba pe n to ku die ka to fun leyin pe ko bu ko pe wa ko da si wa ko iyan si ni arin awo lo se ilu lo mo ko ke eyan ara ilu so eyan ara ilu n to ba pe yin ijoba te mo pe o wa nbe te gbadun te ri salary gba ti o si problem ohun na ni decide fun ara yin
0: to adupe gbogbo eyin ti e ba wa da si fun toni lori eto ohun adupe pupo lowo yin te pe eyin te fi atiranse so wo gbe na lare loju opo nbi tori akoko wa to tule mo binu pe a ni lanfani lori ofe ati karateji seyin iyan da yi ko to lati gani kin sango ari won ki alejo wa won ni odun merin akoko ati odun merin lekeji ise wo ni ijoba to se foju won won da won soro ti won na lapa beun baka na ola lati ilorin awon na won so ti won na pe awon ki alejo ko te ba si pe ni ebo leru ko ye ko je pe e so pe eni bayi ni ko wa gba akoso leyin te ba ku nipo bákan náà a rí bàbá ọ̀kankan gáàsì bí nílùú tìlọrin àlẹ ẹ̀ǹtẹ̀ ẹ̀kọ́ ránṣẹ́ gbogbo ẹ̀ náà lárí ẹ jábọ̀ lọ fún tòní adúpẹ́ lọ́wọ́ yín títí ìgbà tá tún wọn pàdé lórí ètò kọ́rá progressive hour a pàdé lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ lógo ọlọ́run aago méjìlá ságo kan náà ni ìṣèjọba lónìí lánàá àti lọ́la náà là ń wò comrade kayode ogun lọ́wọ́ náà ni ẹni tó jẹ́ aṣojú lórí ètò fún tòní ọlárẹ́wájú ogun ní ọ̀pá ibi tí lórúkọ tèmi bébí ṣe máa ń sọ ní gbogbo wà pé orílẹ̀-èdè nàìjíríà kò ní bàjẹ́ o ìpínlẹ̀ kwara ò sì ní dàrú ó dìgbà ká lórí ètò

0: Eka bo pada, ero yina re ni ekunre re. Ijoba a papo ile ye lone di she if lone. A monshe ya ajo ijoba le ye to mamogoto a wan li eko. Tiga ti gbogbo ni she ati ile eko o loko ni MBTE. Le yon dun maron, ton di she iru re kenyi. Ijoba shala ye kwe bese nani. Ati mo a to she deba eka eto eko eko gbogbo ni she. Ati ile a wan eko o loko ni ni bamo. Ali she yon a wafon oron ajile ye. Nigba to soro ni bi eton to waye nilu Abuja minister nile yi fun eto eko dokita toji alausa kesi amo igbimo alase titun kan ke gbesi akin lati mu atun se deba ilana to fin keko awon leko toro kan ni igbamu pelu ilana agbaye minister fun idagbasoke ohun alomoni nile yi dele alake ti kesi awon olugbe ilu Abuja kan fi oko bale latari awon ile to la ni agbe kan ni ilu Abuja ni ojo segun ase ohun lolode na ate jade kan tolode ni ana ojo ru lati owo abe se kawo pataki lori ororo yin fun minister ohun lara owo eye wise ege bi ate jade ohun se we alake ti pase fun awon ajo ijoba le se to wa ni ijanu won gito awon kan to ni se lori oro ile ati fi letoleti ibi to de lori oro ohun ege bi ajo se filede isele ohun oni isele ile riri to je pe koni kankan to le se akoba fun awon eniyan lati ipinle osun ijoba ipinle osun ti tako esun to lede lati owo ajo ijoba ile yi to fogun mo awon to ba sowo lo makumaku EFCC ipe wa gbese le aposun won ijoba ipinle osun latari owo sisowo lo makumaku owo toto bilionu lona mokanla nera won salaye ipe igbese na lesi singbe ati da osobo iwa to wu ti o bofimo lori esun ti o nidi ati jade kan to de latowo commissioner ni ipinle osun fun oro royin ati itaneji araalu olu omo korapo alimi salaye ipe igbese agoya FCC won lati gbege dinna ilere to de lati owo gomina adeleke losu die seyin ipe yo fa won osise ni owo ajemonu ege bi alimi se wi igbese na oni iwo daju gba to le de julo sawon sise lati wo gbe ga oyetola ijoba ipinle osun tenumo ipe won ni faye gba enikan ni kota ere se asuala gomina adeleke ege bi osewi o tesiwaju ipe owo ijoba ipinle osun enikan ni kokoje amo owo won ti na awon se akanse kakere tibutoro ipinle osun igba igbadun awon sise ati fun anfani awon olugbe ipinle osun ewe ajo ijoba ileye to fogun mo awon to ba sowo olumokumoku EFCC ti salaye pe on tan wadi awon ipinle mejilogun lowo lori esun pe won sowo olumokumoku adadi oro royin fun ajo EFCC wesin iwujare lo fun le nigba to kopa lori eto kan loni amo kuna lati foruko awon ipinle na lede ohun jare nigba to fesi si igbese ajo EFCC lati igbegidina aposun ijoba ipinle osun ege bo se wi iru celebrate wa yori si awon ipinle kan latowo ajo EFCC e kan ninu egbe oselu alaburada PDP Bode George ti tako esun kan to lede atowo minister fun ilu Abuja Eson Weke pe ilegbe re to ni matama nilu Abuja oni won fowo ijoba ipinle Rivers ra o salaye poro wike oni oro to wa lati enu ti ori re ko pe eran se ko wike nigba to soro pon royin ni Abuja Lagos Segun salaye pe George oni oje baba sale wa jabenu ege bo se wi oyin ko salaye bo se wo ra ile ohun to wa ni matama nilu Abuja nigba to fesi ni asele na George tako esun na o lati pejo tako wike ege bo se wi oni ile ohun onu ko lati bere amon ra lowo enikan to je se ijoba to feyinti minister teleri ni ileye fun oro owo na kemi adiosun ti padanu oko re anthony adeniyi adeosun ajade kan to lede lati owo ca adeosun loruko omo lebi sarake minister teleri na ri oni padanu oko re ni ojoru ni eni odun meji leni ogota ni ilu Eko ege bi atejade ohun se wi olugbe ohun lo fi yawo awon omo ati awon ibatan saye lo o se ra pe won keje laipe eto siku re iroyin ekun ere ni amuwa se ti gboyin lati kanida amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin isimi ranpe alo si ile oke ile america joba trump ti san owo toto billion ron kan pada owo ohun ni o je awonwore oja ti won gba lekan si akin pe eku ikale
1: social media in me on my pretty by me I'm blushing most video you know ni let's update everybody as you can see I'm at Bola Kale Street cherry white house ni leg be get black ni oh if I go go ni le mi e gbogbo ire ti mo ma sayi every morning ni mo ma se ni 7 a.m. every day mo se ma keep fit lele yi e re shape mi ni can see opo omo lo tu yi
2: o ma se o o si se be fowo ara re silekun fole fira re lajini gbe lowo gbogbo n to ni se pelu korokondo aye re ati ara re lo ti fi laye lowo yi awon to mo to si meru okan won nje o ti e ma won ti o n ba dore lori aye lujara to be sa aye le o eyan si buru kesi se gbogbo awon ore aye lujara yi na lo fe daada fun o sora moju awon to ma fasiri aye re le lowo lori aye lujara
3: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni diamond 88.7 ilorin
0: eka bo pada ireyin ekun re ni amuwa se ti gbo yin lati kanin diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere are ile ukraine for that means leski lorin ti salaye pe ile ukraine lo se ikolu alagbara sebo poku meji ni ile russia ni aje ikolu ohun oni waye ni aje bakana ile russia ona tun se ikolu si ibudoko oko jorin ati ibi kan to je ibi ti won ko awon oko jomi si ni ile ukraine ile mejeje o se kolu alagbara sira won laipe ye gomina agbegbe yuraklafi ni arewa moscow saraye pe ebu fopo ohun oni won ja ado loro toto mokan le ni adonu wale ewe ni ile ukraine are ohun tin bere ipe kan si ranwo papa julo fun itabo ojo ofurofo atari awon adoloro ile russia ti won re jawale sibe ni ile kere ijoba ile america labe isakoso donald trump ti san owo toto bilionu lona ogorun kan dola pada to je owo ori oja won ti se liberation day odo won pada fun awon onisowo atowo awon osise ajo ijoba hun to wa ni janu enubode ninu iwe kan trade laipe yi waju ile ejo ajo to wa ni janu enubode ni le america salaye ipe owo ohun oni o je ida 80% kan ton gba lowo awon ton koja wole labe isakoso trump ege bi won se fide mule ga tuga ile america ninu osu keji fide mule pe trump se aye lo bo se tako gbe deketrede lati le owo legbemo asofin ile america lori eye ton ma gba ni oye owo ori oja atoga ton ma ko wole america labala iroyin ere idaraya iyi koto ati pin si isori sa legile yi ton bo lona oni yo waye nigba ton ba se ipade apapo olododun ti ajo MPFL ni ilu Ibadan olonu ipinle Oyo ni ojo eti ojo keje osu kejo ipade olododun ohun oni amo igbimo alase MPFL ati awon dari ikọ agba bọlu yo se agbeyewo lori sa to pare ati lara ti won lo fun sa tutun nigba to soro lori sa ati won ti gbaseyin alaga ajo MPFL otun magbenga elegbeleye salaye pe league ohun won bere gbe si akin lati pe won gba to won bere ati gba ti won pare re ege bo se wi won won ti bere gbese lati ma se afihan idije ohun lori ero mu waworan han papa julo amo igbese sa won gbe lori oro ohun lati pe wa si mu se ojimi agba bọlu ninu iko liverpool jami garaga ti fohun lede pe enu yahun pe mohamed salah lo lo sinu iko agba bọlu trans Sunspor ni ile Turkey o ṣalaye pe Salah o ni o ye ki o fi oju sun iko agba bọọlu ni ile Europe bi AC Milan abi iko Juventus eran ti pe Salah o ni oko ninu iko Liverpool ni saa to koja nigba to ti gba bọọlu nibe fun odun mesan karaga tenumo wi pe Salah o ni owo ti iko Transfermarkt kan ko lede ewe Salah loko bo iwe adehun olodun meji to si gba owo osu to je pe o fe to million lona meta din ni 30 euro ni odun kokan o si gba owo ajeun toto million 5 euro lori adehun to buwolu to le kan si awon koko na re ijoba apapo ile ye ti se ifilole igbimo alaso ajo MBTE aka fun yin pe ijoba ipinle osun ti fi esun kan ajo EFCC pe o tele aseyetola lo je kan gbegi dina aposun ijoba ipinle osun kan EFCC salaye pe on tanawade awon ipinle kan lowo nile yi latari esun iwa ajebanu owo ilu ni lokere aka fun pe jakoso Trump ti san owo toto billion lona 100 kan dollar pada fun awon olokowo won se ayajo liberation day last quarter aka fun pe garaga fun lede orbi sala se jara pomi kan kabalu kan ni ile Turkey ago ni 1861 oni oba dosun mu ko bo iwe adem lati yonda erokusu ilu Eko ati papako oko ori omi ilu Eko fun ijoba ile Gẹ̀ẹ́sì to eyi lo pin royin ohun e pade wa ni agbọ loni fun ya agbaye wa ni kan ni Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara nedu okode ni lo ti royin taiwo adeyemi lo ti to ka se ti gbo yin lekan si akin pe eko owo lenu se
4: kiko re no opportunity by my ex in Japan
5: o le shidi kuro nile Nigeria tan patapata gba be o ko ni shine ni awon ebi ore atolofe re lori ile na o le japa nitori ti o fe lati se be sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile sibe ile eni ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo
6: imoro yi

Adu ba falo ba bi ala ora bi. Oba ti nbe ki be bi o tu ma be. Abi be ni abi we ko yo wa ko le wa e ri gbugbu agbara yi won si lowo eda. Adu wa dupe atujo de na ni e lori ategun e ri gbugbu eyin te nbo ani kon ni bi ta wa yi. 8.7 FM ti men le lorin. Candidate, you know, I don't know if you go as a way. At a penny, you're at the hour. I tell you, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to go to the house. So, ọ̀rọ̀ ti ba ti wi nje ejo. Mo mọ̀ pọ̀ na pọ̀ le mọ̀ na ti mọ̀. E ti n pe ni iwa, iwa ida. Ani iwa ida la n soro re. So, o sa gbọ mi abade. Ipe iwa ida e ri o se correct. Opapa ninu ibawi. Abi ka wa wo pe oda na e ja se koriya fun. So, I'm ready to buy me a so. Let's get a job with our daily. Ebi agbe eni abagbe eni ajose ilu ta agbe adugbo bi ta agbe ope lorun le tanoda ibi abare awa wo pe ah e ri omo se correct latara ibawi ibawi wa lo wa lona orisirisi o fo na won mi o le je ka ja omo elegba leti o le je agbalagba to je pe ohun na fun ala ara re pa ohun na reti anu kan latodo wa wa wa so fun aba si fun amo wa re oda so ko ba mi nanu wo to wa so fun pe aba si aba ji oraye joko nbi sugbon so omo pe mi ti gbe laye njo si omo to se nbe akọbi tolorun ba ni ru eda be nlo eni ta fe gba bawi ti o pada di mo li mo lara to na pada ti pada wa di ojo pe ah ti n ba se won mo mo na mi abi eni to na ya oni alai dai wa ni won ba ti ba wi lona kan abi ona keji akobi to ba se pe ni ti o se njiji yi pada ni o so na di pe looto looto won o se da sugbon ka ni won won wa to kale se mi na se da sa awe ni di o ni gba yo to wa sewo wa akobi to soju re o akobi so ri pe awon yen won feran mi o lo tenu won won eti mi ni ki won binu mi siga kodi gbogbo lo ni ara o ode foke ago omo di ogbon agbomi bolo mesaya mo tun ti de mo wa jise agbolo tolorun fi ran mi amọ tari to ba se pe a ba wa wo pe in ta fi correct wa eda ti oda kaka wa wo se ka wa wo to ka ma wa wa wo gba mo ko geso ohun ni binu o eh abi ka so pe ka ni won fe compensate yen abi ka ni won fe fun ni owo pe to won na se fi le se koriya won fe wa kan fun ko je koriya akọbi won fe se nkan kan fun ko je koriya
won fe ko un na wa lapa bi kan ko le je koriya so ma ko na la fi ma enu de bi pe bi awon eyan ba wa je oda lokunrin abi lobirin wo wa ni e file to ba ti to ba ti to eni oko je olole oko wo ba ti to eni obi e je fe yawo lo to ka si mo puro agori iru re na ma satunse awon eda kan wo wa ma so pe ah se be gbo gbaje o ti ni yawo e gbo gbaje o ti loko ni omo ni nwa ti nwi e wo sin ara re ti wa bale gan Wawe, ona bi kori ya kagba wanu. Sumbwa kwa se dati wa are buru la ye jye wa kopi ye. Che wopwe aje wole isha kusi ya wuko se. Oh, ti mwa wuko se ti wii. Koti ya nye ronu lome. Ya wani ya, che wopwe uri lak bajang bwa kwada niya wole. So rupwe una kwada, okwada soma lua biya. Ah, ti ya nye na. Ya wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, w

0: Ekuna le akwa pe aku show ni ni shokire lati kan Diamond 8.7 to wa ni Lorin ni ipinle Kwara. Are ile yi Bola Tinubu ti pa ase fun ajo ijoba le yi to fun gumo awon to sowo olumokumo ku yo sese. A je pada lo sile ejo lati lo gba idajo lati gbe ese kuro lori aposun ijoba ipinle Osun. Are pase ohun o fide e mule ipe igbese na oni lati je ki awon eyan nigboya ninu ilana eto idibo are tenuma ipe igbese na ti won gbe oni ko to bo se ku igba die to won se te lo gomina ni ipinle Osun ninu iroyin miran ijoba ile gasi nile yi ti kede iyansipo arabirin Vicky Semo ege bi igba keji adari agba ilese ijoba ile gasi nile yi nilu Abuja igbese na oni lati je ki ore to wa laare Nigeria ati ile Gesi korese wale se semo oni yo mo sise ni ajo ijoba ile Gesi nile yi to wa nilo Abuja ireti wa ipe yo sinrawo fun ibasepo laarin ile yi ati ile Gesi fun idagbasoke ile mejeje awon mo ologun oromi ile yi ti ba awon ibi megeje to won tin fo epo lona ti o bofimo won se igbese le jala epo to le ni egberun lona 95 to je epo robi le ye ti won jiko ara igbese lati dekun jiji epo robi le ye ko ni aigbe niger delta ise onu won se labe se akanse operation delta sentinel won fi de emule ko won ti bere igbese lati ba epo fopo ti won lo na ti bofu je ni ipinle rivers ajo ijoba ileye to ndekun iwa ibaje ICPC de salaye pe ohun yo ko lede awon sise re kakere ti butoro ijoba bele ogbon to wa ni ipinle Osun nigba to ma se eto dibo ojo kedogun osu kejo odun ta wa ye to ti mo yan gomina ni ipinle ohun adari ajo ICPC ni ipinle Osun Yusufu Olatunjile fun lede nigba to se wode loni lati se polongo tako dibo ko sebe eto lo waye nilo osogbo ni oni ojobo to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa ni ago marabo le oni fun iroyin agbaye wa ni kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lekan si akiyin pe eku ise oni
1: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM ikoni tonton nyerin nyerin.
2: Inu atorin to je tin gbese to tun ile dodo dodo
3: inu le bo temi.

0: Yeah.
1: Oro yin bale bi erula egba iyawo kajo foye
0: Pastor Shanko Alaji Oma yin tola ara kike awadara kike oro tun mogbon dani
1: ani oro yin bale pepe
2: bi erula
0: Oh yes
2: iyawo kajo foye
0: aso sa keke Ani o sai mo wi pe awodi o kola Asagun akuro o gori ope le letente
3: Egba lu woroko
0: Pastor Shanko Alaji oju wa to le oju wa to ko Ni kani Diamond FM Awa na ko Olorun oba ni tori pe wi be je be to lo ni o
3: Egba lu woroko
0: Tony, any tere, jitere, by loma de tele wojo.
2: Bale rasho, bonje son.
0: Yes, ke.
2: Tonjo yi awo ba wosan yon son.
0: Eso fawe le de ke, te di oti ye, kwe gagbe di di le o.
2: Oko sha.
0: Kan wafe di ki de, ne gbangbe di lo do ti a.
2: Tuni ta le de o.
0: Iba fele du mori obo batu la ye, iba fele du mori obo batu lono atu bobi uri, pari pata on lak porogodo.

lẹgbẹ akọdu ba bẹrẹ si jo jagini yodo wipe oju yin ni o se ese yen le ni eni o je eni a le pe ni oga agba iyen fun ajo ti se ti olopa lo ba gbohun soke oni fun kuku keke to nti ipale mo ibo ti nbo ni pinle osun awon ti fi olopa toto egberun 15,000 awon ti fo firowo si ipinle osun to nti awon aja gilotọ gilotọ awon aja olori herimo herimo awon aja ti mo ya bai iyen ti o mo salami awon ni to ba fe sise bi lawon eyan ba tun bere ti so pe ki alaade gana ese wa ipinle osun ki won se fun se won se yin ni awon egbe alatako ba ni a mo mo ye olopa te egbe lo si ipinle Ekiti a mo ye olopa te egbe lo si ipinle Ondo 15,000 ti a wa je lawon ojogbon awon omoran to moyun nu kara won ba ni aha niru akoko yi njo ti e wa to gan ka ma wa withdraw olopa to to ba lati oniruru bi won tin sise to je pe akoko pa he jini gbe lotun jini gbe lo si owo po niru akoko yi so ye ka ma ko won ko ndise won tori eto dibu ojo kan soso

won ba se n ta pe ni foro wa ni lenu wo laarin awon abese kawo are igba kan fun orilede Nigeria ti se san ni Abacha salami ni mo ba bere lowo re won ni ah eh sir eh lenu igba ti gomin dabi are Abacha ti won ti pakuda oniruuru awon owo loku orun ma fin ranse agba gbowo ni UK won gbowo la America ni abe chikawo re ba gbon soke oni ko ye yin ni oni fe kan tele gbogbo awon to ji akegbe re papa julo ton jo ji are nigba to wa laye awon na mo fun san ni Abacha ni maran wi pe kini wi pe niru akoko itolorun ni ki owo wa iyen ni orilede Nigeria ko bere si ko owo pamọ kaakiri gbogbo orilede gbogbo tori ijo oda oni idi pataki ni e ti oga ohun fi ko owo pamọ mo ni kini n ba fe da si girl kini n ta fe da si e je ki n polo oja nigba tin ba de a te waju kan ni Diamond FM 88.7 ni o adelibare pelu mi omo yin ore yin pastor Shanku Alaji e se ngo ten gbo wa

nilale fun gbogbo eniyan to fe sowo to fe je Jimpo Pointer lati ile ise Amugod Global Network iwo sa ti mu alabara gbogi wa ti o ma ba wa raja ni ile ise wa ni kete ta ba ti se wa di alabara to ba ti mu wa to si pegede lese kese ni wo gba commission ti e fun igba kokoto ba wa raja iwo na tete mu alabara

0: eka bo pada lati ka polo oja wa o o se pataki vai na lati polo oja lori eto iseju kan iseju marun iseju ma edogun ogbon iseju bo ba je pe iseju marun le logoji leyin fe lo ni abi odidi wakati gbe ntan eni eto adele bare ti pastor shanku n tokun re o nle ti fe polowo eja fi ti gbe ti wa laruge ka fi ti wa gbe ti laruge e wa ri pe daada bayi ni nbenu abide o loni ki la da si gan oniruuru awon airiyan jiyan lo nwaye lori isele to sele nipinle osun awon eyan tin fun aka ati pin laiko ni atabuja ni kaakiri gbogbo ipinle lawon eyan tin soro npa re iwa la fe da si ibere mi ni pe nje gbogbo ise ti gbogbo awon ise ti awon ajo amunimoda nse oniruuru ariyanjiyan lowa o se ijoba lo ran won abi won rara won awon ajo EFCC ICPC koda to fi ma awon olopa gan ati awon ajo eso abo ara eni labolu se opolopo awon ise ti awon eni yi nse se awon ijoba ni ran won bi tori bo ri nuru awon ariyan jiyan lo tin ti bi oro yen wa awon kan ni ise ijoba ni o wa ran won ni won wa ni gba court order ko to di pon lo gbegbese bae lawon kan ni kini ijoba lo ran won atijoba ni atijoba ko are sa ti so wipe kan gbese lori akoto owo yi bakan na oju wo leyin fi wo ka fe se eto odibo o wa ti wa ku ose kan abojo bi melo kan ka wa ma ko gbogbo olopa ife kan tele melo lo olopa ta ni lori lede Nigeria ti mi ba si ni bi odun bi meji abi bi meta seyin nigbati awon eyan gbegegele won ni baba foju nu wo awon olopa to wa lenu ise lorilede Nigeria ngba yen olopa kan yen fun irinwo irinwo na ko ni 400 ni olopa fun olopa kan fun eyan 400 ninu won lati ri awon eyi to nsu awon oloselu o lati ri awon eyan to awon to nsu awon eyan nla nla laarin awujo olopa 15,000 oju wo leyin fi wo awon agbese ti ijoba ma gbe yi bakana tarakunrin adeyemi o ni pe kan ma gbe ohun lo odo awon ajo te ko to lebi ti ule omo gbogbo beere tan ba fe beere lowo tun o fe je ko je ilana gbangba lasata ko je pe loju taye laarin awon asofin bayi nekan ti ma beere beere lowo ohun laarin meteta iwo oju leyin fi wo awon kan meteta won yi en wa be wa tori olohun e dakun e ja lo san sori eta ba fe down e ka ma ya soto ya sosi ka ma sontia bati ni ka pe kelu lori eto eni binu o sese ka ma fun rufe ni be laaye to be ju be lo baba ti ri pe eyan tin ya bara tori eto eto awon ojogbon ni eto awon ologbon ni kaakiri gbogbo agbaye won si tin gbe wa ikani Diamond FM 88.7 mo ti se oju opo le 091-36-55-69-52 hello hello
1: ẹ̀ka
0: ẹ̀ka bọ̀ tẹ́tò ní
1: àkọ́kọ̀
0: òtún
1: kẹjọ a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá rẹ òwe sẹ́yìn àgbà pépé àgbà kí wà lọ́jà pẹ̀lú ọmọ tuntun wọ́ a dúpẹ́ bí wọ́n tẹ̀sẹ̀ gbé ẹsẹ̀ pò wọ́n jẹ́ kí fáńlẹ́sì sẹlẹ̀ ní ìlú òṣogbo ọ̀tún sí a dúpẹ́ wọ́n fi rẹ́rẹ́ efcc baba ti jọ baba ti sẹrun won ni won lo gba order lodo awon awa dajo won ti sẹrun won ni baba ti tete gbese ku ori be tade yen mi o da bi epo ni eri kan san lowo o lo ti sa ku won le bayen o ike ta awon olopa ti o lo be un ti poju won to fe dana wo ti joba lorun na ni gbogbo won won fun lowo nibi se te nti ru omo Nigeria se bi po omo Nigeria yo olopa so ko lo be nti poju olopa wa dibo yen wa ti baba wa dele popo orire o
0: ese adupe ma 09136556952 oju ole yin fi wo awon oro meteta ta gbe kale ni woye mama won ni ijobo oran EFCC yo egbe kankan o si ran won kini woye ti yin nibe
2: hello
0: e ma kuro le sa
2: e kuro le
0: e sa uruko yin o
2: abelterin tara lati baboko
0: e seun
2: ti olopa e ma woko da si ti olopa ni ora gbe ma ko 20,000 lo be ni e ti po ju e to ri won ti para before election order ba to ti awon ni kiti ICPC ise ti won ore won ni won je o e wu awon olopa ta bo gbo ni titi do ro da awon olopa ti won re won
0: e tin da po sa eni e tin da EFCC po mo olopa e mo fe ke yanju won leyo kokan
2: e ko EFCC won ore won se ti won je daba na won se ti won je o ko fe so are lenu ni e ko so are lenu pe are ni o je ku dibo nbe o le ibe ko fe ti won se kini le la are mo ti like e oloselu gidi ni o ti sare ni ko gbese fun be e ti sa pa wa ni re o ti ade yemi o se tari ki gbogbo aye ori o e se we pe to
0: e se adupe sa 09136556952 fun anfani eyin yen te so pe a ma sare pe number 09136556952 one number hello e je kin polo oja nigba tin ba de a te waju e se wo ten gbe kan ni Diamond FM
3: e te ti se ikeje ye afi ti fetife pe gbogbo eyin ara ilu sibi ipago olododun todun 2026 eyin 2026 eternal happiness convention of Jehovah Witness eti yo waye ni ojo Friday ni agogo mejo owuro si agogo meje abo osan ojo Saturday agogo mejo si agogo meta abo osan ojo isimi Sunday agogo mejo si agogo meta ku iseju medogun losan ni gbogbon nla expandable kingdom all of Jehovah Witness tin beni number 24 Watchover Avenue off Pipeline Road opposite F Division Tanke Ilorin Kwara State ibukun be ninu fifi funi ju gbigba lo opolopo awon eko bi special bible class symposium ati powerful lesson ni oduro de enikokan wa
4: olukede Michael Alonge fun ijo ajere Jehovah

0: eka bo pada lati eka polowo ja wa 09136556952 e ma ba kini ta ni ka da si igbese ti awon ajo amuni moda ti won gbe papa julo lati gbese le akoto owo ipinle osun nibi ti awon egbe adajo lorilede Nigeria ti koru oju si ti opolopo awon oloselu si benu atelu won lei to mu ki opolopo oro kan ma so iyen si are ategbe olosusu owo are kuku wa pase pe logan ka gbese ku lori akoto ohun awa ni ni iwoye ti yin nja le so pe opolopo awon igbese ti awon ajo amuni moda EFCC EFCC ati ICPC awon igbese tan ma gbe yen nja le so pe se won ran won ni abawon gaga na nje se ara won awon olopa ti sagbofinro awon igbese kokan tawon na ma gbe se ma pe okan ni ti akowe ijoba ipinle osun to sele lose to lo nja le so pe gbogbo awon igbese yi se won ran won ni abawon na ma ma je olopa egberun 15 fun election ni ipinle osun lasiko igba to dabi igba yi pe ikaya soke lotun losi iyen fun ta pe ni abo lorilede Nigeria to ti mehe oju wo leyin fi wo 15,000 ha adeyemi adeniyi toje aladari ile ise ijoba kan to wu tan pe ni ayederu oni dada ni o awon ajo te ko to le to ni pe kan wa se foro wa ni lenu wo fun olohun faramo kan gbe on gangan lo si ile igbimo asofin to ta soju sofin gangan ni lọtẹun lọrun oju wo le fi wo awon oro yi 09136556952 e mo itayin na ba fe da si nbe 09136556952 ni number ti e fi pe wa
1: hello
2: hello
1: e problem
2: sir
1: yes sir famu si la ti sa ku
2: I'm going to go to the election.
0: 09136556952 oju wo le fi wo igbese nja le pe abi oju wo le fi wo apolopo awon igbese ti won gbe yen
1: hello
3: hello akwetu
1: adigbo oruko yin o
3: ibe da pala ti moraba
1: ke le oruko yin sa
3: ibe da pala ti moraba
1: e seun
3: e me pa di toro o ko be
1: Hello, sir.
0: 0913655592 kan ni Diamond FM 8.7 na delivery pẹlu mi mo yan re yin sanko alaji. Hello.
4: Hello sir.
0: Emakurole
4: o.
0: Orukọ yin.
4: Ẹni dam kan lo nsoro.
0: Kila orukọ yin sir.
4: Royin lo nsoro lati larin o.
0: E se.
4: Seri akoko ti mo kokọ fe da ki ni ti awon olopa ti won ko lo si Ọ̀sùn yẹn ju 10,000 kò pọ̀ ju torí tí wọn ò bá tún kó tó bá náà tí wàhálà kan bá ṣẹlẹ̀ àwa náà látún máa sọ pé ní wọ́n fi òṣèlú ṣe ni so èyí tí wọ́n ṣe yẹn kò sí ìburú ju o ní 15,000 ọlọ́run ọba mi ọpẹ lùwà ìyẹn ọ̀kan ìyẹn ti Adéyẹmí èyí ò náà sọ ń tọ́jà. Ìkọ́ sí ọ̀bá ní ẹ̀rí tó dá lójú kò ní sọ pé ní òun ọ̀nà ọba wọn ní kọ̀rọ̀ tó sọ pé ní gbangba ni wọ́n fi dájọ́ òun yẹn ní paramọ́ tó ṣe yẹn o. Yẹn ti UNTV yẹn ti àwọn amúnimọ̀gà jamiu náà àwọn náà máa ń ṣiṣẹ́ wọn láì níran wọn tó ti yẹ yín nìsín gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ inú ara wọn. Ẹ̀sìn yùmíì sì ń bẹ tó jẹ́ pé wọ́n ràn wọn pẹ̀ táyé bá ti wá pariwo wọ́n sọ fún wọn pé ní àwọn ọ̀lọ́wọ́ ń bẹ̀ kí wọ́n sáré lọ sí ìpè ọlọ́run ọba mi kọ́ pẹ̀lú gbogbo wa ọlọ́gbà tó yìn ló ń sọ̀rọ̀ láti ìlọrin.
0: Ẹ ṣe adúpẹ́ sọ ẹ ṣeun 0913655692 0913655952 òní nọmba. Hello, ẹyin náà ti wà lójú òpó wọn o ìpè pọ. Hello.
5: Hello.
0: Ẹ mọ̀ kúrọ̀ lẹ ti wà ń bẹ̀ o.
5: Alhaji Azizu láti Kílàńkó ni.
1: Alhaji Aziz lati Kilanko.
5: Eh.
1: Eseun gbogbo Kilanko ko baba o.
5: Dada ni sir.
1: E ti ja sori eto gbogbo aye ngbo yin.
5: Yes sir. So, ndebi ridin bi awon lopa yin. Director awon lopa yin loju se ni. Ije ko boyo po. Mo di be baba ye sise ba ye ran won. Ta ba ni ran won ni se dada bu FM monitor. Wa se. Mo ta ba de ran won ni keji na. Oya oni ko lo dem bawo na ni tori gbogbo e latodo joba na ni to ba so fun won ni to ele keji ni pa won e EFCC won je tan ran won ni ori para lu pa lu na fi withdraw so o je bi se ta ba nde laarin awon talaka awon ni won le je to ba wo bo laarin nkan to to bi beyen awon nkan tan ran won lati presidency ni so igbe mi je ri niyan
1: eseun
5: olorun wa pelu wa
1: eseun ni woye ti yin eseun 09136-556-952.
6: Hello,
1: yeah, this is
6: last time,
1: sir.
6: Oh, that's
1: about you. To God be the glory.
6: Charity, I'm on ESCC. There is no smoke without fire. One phone calling. One run, one is share, one share me. That I want to share you, one is share, I don't know. Oh, and one is already blocked here. Won se pe ise ara won ni won da se won ran won ni won bo nkan ni je se wa ri ti awon lopa yen o poju we need the security for the election so ti ade ye ni yen o ni evidence bi owo ni olofin ni je dagbala chanta so bo se je ni yen
1: eseun
6: o ba to ri le de se yo won tu achiri won
1: eseun gan ma eseun ni wo ye ti yin eni won ran won ni 09136-556-952. Ojo le ifi wa won re. Awon yo je menuba. Abesin kawo gomina abi are tipe. Sunny Abacha to ni a. Won gba oga mi ni moran ni o. Awon are kegbere ni ko lo kowo kakiri gbogbo ilu. A lo kowo kakiri gbogbo ilu. Tori akoko oda. That's a fun. Jagbe kan to pari re. Hello. Ja fi iyun pari e 09136556952. Mo fa polowo oja nigba tin ba de ate wa je mo gbe ku nbe o. Diamond FM 88.7.

0: o se pataki ka mo kira wa ka bo sori to yin to wa agbe lere fun ti role tuni akiwa nile loko lodo leyin odi papa julo gbogbo bi kibi ti ategun eto yin fe de gbogbo eyin ololufe eto yin to wa agbe lere akiyin ku role o gbogbo eyin agbe rokoku a akiyin o eyin agbe to je pe agbe oni nkan osin leyin na akiyin eyin agbe to je pe alabode ni yin aroje aki eyin na alabode akiyin eyin akowe agbe atakowe rawa kan be se pe eh awon ti won won loko won nele suma ba ro la won fi se se agbe ti
1: na bi kowe ti e
0: ato ka won agbe oloselu na
1: aki won
0: tori pe awon agbe kan na ton be ku yo won loko won ni kankan suma oselu
1: agbe nu
0: owe won fi ko nkan agbe won fi ko sodu ara won
1: alu ologo enu
0: adupe gbogbo ayi te ba ata iri oko wa aki eyin na ku eti gbo eto yin eto wa agbe lere ikani diamond fm 8.7 ojula keji popo na yidi tutun na le tin gbo wa aki wa kuro lele kan si loruko gbogbo gbe ma lase ikani diamond fm lase nkin aki yin loruko olodasile kan ni wa aki yin loruko general manager wa loruko gbogbo awon osise awon loga loga lai gbagbe seyi jacob akobi to ji olowo button ni wa
1: molebi etia
0: oruko ti mi yi pada o Pastor Shanko Alaji Fawale lo ke wa pe e ku role dayo ka wa ra le
1: e ki gbogbo awon ololufe wa patapata akuwa ku akoko yi a ki gbogbo awon ololufe ikanni wa kanni to ta won yo yi ku akoko yi le kan si e farabai lati gbadun eto toni tori eto toni o ton je eto kan pataki temi ati ta to re kokan abi meji kan oruko temi o yi pada dayo le meje omo akilu tomo ti opolopo yen mo si baba abe
0: asun ni jejo igba ta pari eto niruru awon yen ni won pe
1: ogbodopo
0: asikin alu yin logo enu
1: e won se gan
0: on ka lugu ti e wa nbi mi sanko igba o le to wa fe se apa keji re mu ni a ati se apa keji ka kan ma shalai tun mo wa lati ran aleti na ni aja ma dupa pataki lowo ilese Olabash Nigeria Limited
1: ilese alalubarika
0: ti won ma tele wa wa ni gbogbo ojo mejo mejo a tun jo se lojo tuni ni ga ba se mo pe were di were ati wo osu kejo
1: nyabo
0: osu melo loku ti aiso dun bayi nisin baba be ti won na ba le ka
1: baba le mu
0: baba ikesan ikewa ikokan la ikeji la
1: oku merin
0: tele kejo iwo ba ti po nbe tan tele kejo lo fi pe marun
1: ben
0: le to tumo si pe fun eni to ba je ologbon dori eja mu
1: to menu e
0: emi o wi be o
1: ah
0: fun awon to ba mo pe awon mo lu anfa awon mo ri anfani December
1: ben
0: odun keresi ati odun new year awon mo ri gege bi anfani lati taja o ye ki rufa awon be kan ti mo pale mo orumode e bayi o
1: ben
0: o ye kan ti mo pale mo ara won bo ni wo se sin orumode won
1: eni ti ile to fi gbe a ile to fi nsin awade to ba ti gbo o ye ko ti won mura ti kan mi le
0: eni ti o ba si ti kan to ba ti ni o ye ko ti mo pale mo re le
1: ben
0: yala awon oniruru awon kan ti yan le fi fun won
1: ben
0: fin awon ayika nti nkan kan fi ni se
1: ben
0: tobe gbe oromo die ni awa fe fi se ade abo pata fe ta ni asiko kiresi ati new year o ye ka ti ma gba oromo die n bai kaka mo nipa le mo fun
1: ben
0: gbogbo didagba die na ojo su meta lo
1: oju lo
0: biyan ba gba oromo die ninu osu ke san ko buru
1: ko ti buru ju
0: biyan ba gba ni ipari osu kejo ko ti buru
1: ti poju
0: sugbon o se pataki fun wa lati ran ale tin ta wa se lojo to nini e awon pale mo to ye ka ni lati sin awon ade abopa fun ya 20 20 ta wa yi abi ka so pe fun akoko ta wa yi
1: fun gba yi
0: ipa le ma akoko ni pe to ba ye pe ile ipako la ti nlo tele tele tabi la fe lo ko ba da ka lo sodo awon carpenter hun kan ba wa kan ma salaye loni ona ti a le gba kan ile awon adie wa to ba je pe oni kikan ni akoko nbe ni pe niwon agba giga ese bata ile adie wa o wa kire ton gboro ga ni giga eyan ti yan ma fi won yan na ro o kire ton ile fe ile adie yin o gboro je won ese bata merin atabo
1: ben
0: merin atabo
1: ati abo
0: merin ta ba ni ke se marun o le ti gaju sugbon to ba je marun tabi merin atabo ni giga re igi tun o fi ba yin kan ni o ke se pe ile adie ni oga to be
1: beni
0: to gbe ninu giga igi ese ile adie merin to ma to fe le leun
1: beni
0: agbede meji re gangan nu mo fi se ile agbede meji yoku yoku sal o wa kere tan giga gigun ese ile adie yin latoke sisale ko gboro ju ese bata merin lo abi no I might be no ese bata meji ninu 4.5 feet tan so 2 feet logboro ku dede bi ti ese o wa nigbati 2.5 yoku yen ogboro wa fun dede iwon abun o se ko ile adie opolopo adie awon eyan ma ku latare wi pe ti won ba ko ile adie tan je won pe ba na se ni di ceiling so won pe ile adie na ni nkan to ye ku bo pa na
1: beni
0: idi ni pe apoju orun ti ba nbo latoju orun
1: oru yen ma ku
0: bi ba ti san won orun ma pa won ori tawon adie mi o yanu
1: beni
0: o ma yanu bayi
1: beni
0: o sapere pe
1: itin yen
0: ko orupo
1: orupo
0: ogbe sin gbe won latari omi ta fi si won ti oto so tun si pe ile adie wa ta fe kan gan panu re o gboro ga idin ta so pe ese bata meji atabo ona meji wa la mo gba kan ile adie a le se panu re ko da mi si owo waju
1: ben
0: a si le se ko da mi si owo eyin sugbon ti o ba daju ni pe to ba da mi so wo eyin yo da tori pe omi to ba ndan yo ma gba yin lo ta ba ni ko se ko omi yen da si owo waju ase si omi yen tun ta poju re
1: o le ma wo lole
0: o le ma wo le won ko si ma ba onje won je ba ke na o tun ni oniru ro na ta le gba se le awon adie a le se do pe yo ji oni cancer lati bi panu won ni bi ti a se panu won sin lati ma si oke
1: ta ma si soke
0: omo apoji awon elemu gba kan
1: beni
0: omo apoji awon elemu tan ma gbe kale onigun merin ribi ti
1: ta
0: se ni eji siwaju won wa si oke
1: beni
0: e le se panu li adie yin ba to je pe ati waju ateyin ko ni saye ati ma si lekun lobo e kan se gbugbo waju merin yen ni boro gidi abi
1: beni
0: omi si ni o le je pe e kan panu bo ti e ke kan waju le ti ma si lekun won lati se kini o lati ma fun won lo nje ikan ni diamond fm 8.7 eto e to agbe lere ni o pelu mi omo yo re yin pastor shanko alaji ati dayo ki lo to mo oko yawo omo loku
1: ko omo loku
0: ta la fe lo renti malu fun a kan mo wa baba renti malu fun o nbe ba se na wo ton se da pada
1: da pada ko se to ru be
0: e ja lo si le se lo master ji limited digba ti ma de a te waju agbelere o
1: fe ni to ba le se

0: 0035 81 6613 0035 81 6613 0035 81 6613
1: se iyan le se silin sile ade o wa ni be ni ta wa pe ise yan kan se ran se ran si abi o na ti mo
2: ni
1: be
2: ko se yan
1: be ni
2: ko sin to buru
1: mi aso won o pe meji bi o se yi ara won be
2: ni ko pe meji
1: bo tutu ba mu na ni bo ru ba mu na ni
2: be ni
1: opolopo wa la mo pe iru na wo wa leleyi o la buru mo se sili si ile ade awon na te le gbe gba wa e so fun carpenter yin kan ba yin wa paali
2: ben
1: kan fi paali se silin
2: o sabere ben
1: sabere ben ma si wo pe to e le fi paali se silin eh nti temi ma se ni yi pe a lo wa won paali un ajakun sugbon kan meji ni o ka gba pe a se wahala re a le ko awon paali si ori paanu won to ye pe nigbati orun ba ran ori pali ni orun o ma ran si
2: beni iti yen o ni po
1: paanu yen o je ni gba orun bi ti wule ko mo ori pali ni orun o ma ran si sugbon bakan na bo se ni anfani na lo tun ni iwu to ro mo e wa pe igba ku gba lojo le selule
2: beni
1: bojo ba si tin pa pali
2: yoro ni
1: wahala ni fun die yi eyin da ba ni lokan pe oke pa le n fe mo da bo panu le ade eyin e tun won lo wa ora to fe tabi ta pulin te da bo lori akoko me ni pe panu le kan si lori e da pa libo e wa wa boya ta pulin abora e fi kuta le lori tori ategun
2: ko le safe o pa ni ta pe si yen
1: asi le ni ka won carpenter yan ba yin se paling bi ceiling labe
2: ben
1: ko to ri pe won o se panu
2: ben o rorun
1: gbogbo gbogbo fun oru ni
2: ben
1: enikan wa bere bere kan le kan gba tan lo fanran o ni a sango eni gigun giga ese bata ali ade o gboro gasoke ni won ba ese bata meji ko ye pe meji yu ku atabo la fi se ile won ni kilo fa mo ni idi pataki ni pe ki awon ade wa kan le bo lowo awon ijamba awon ewu
2: ben
1: ti mo eyan lasan to ba joko sile le kan kan ogan
2: ben
1: bo ma ti wan di pe ile ade wa o kuru mo leju ko ga o tin fa aye le fun niruru awon akokoro to jo niruru lati rin wa ba won ni gbugbu agbegbe agbegbe ki agbegbe te ba tin sin won abi
2: ben sa
1: mo ngbe
2: leyin eyan gan ibi ti orisirisi ni bi ti awon eyan ma ngbe
1: ehe
2: o se kini esi bi o ba ga to ngba mi erosan eyan agbara ojo asan si ori panu
1: o le mo
2: o le sakoba
1: to mo gbe inu bi to ti so na lo je to rentin kankan kan pe ara awon akoba to wa nbe ni pe bi iyan ba ko ile ade to kan le ade tan elomi o wa lo gbe sunmo gana
2: nbi soro
1: rara igana boya la fence inu ile
2: ben
1: si wa wo ko si bi orun se le pa igana to to ba ti do wa le orun igana o da orun to pa yo da pada sita
2: ben yo da pada
1: iru fe be o le ma da orun mu awon ade
2: ben
1: bo awon kan won ita so fun e ta ba le samujuto yo mo ran wa lowo
2: nigidi
1: yo ran wa lowo ba ke me ki tun ni awon igbese mi to ye ka gbe ile onje awon ade wa to ba je pe ile ade kikan ni ogboro ni yato
2: ben
1: kisi ni yato to gboro ni opolopo awon ade wa nigba awon ba kere enu won sunmo le lati ma gbe onje
2: ben
1: sugbon gba awon ba tin dagba o di pe won ma bere won ma terun kan to je irufe awon ade be na ma dagba to je pe won ile rin ma
2: won lo mi ni wo se o
1: so awon ade nla si ju
2: ben
1: awon tin won yo ade o si jeun jeun jeun jeun orun ri o kun orun ri o wu ko ile je mo yo si tun ta ku be gun mo je ni se awon gan la ma pe lawon ade alajesu.

0: o wa ni kankan ti ya se ta ba fe ran ra wa lowo oni ruru ona ni a le gba se ile onje adie a le lo ra awon ti won ta to jala body ike mu mi won na a le lo ra ti won ta to jala body suwa ti ya ba le ra nkan ike onje a be awon carpenter kan ba se kini pa ko gboro gidi gboro gidi to da bi le ba eje sapere bo lo ti ri o eh a me la ti lo awon church nla nla tan ma la awon kini pa ko na ma ko bibeli si leyin
1: ben
0: awon ti ya ba lo church ri eje fun lapere mi eh e mo kini ti awon mo la ma kan tan ma gbe korun so awon gbe kini o ma ni ile won kan ni egbegbe won kan bi gba pe yan fe bi gba pe yan la gota won kan kekeke iru fe kini egangan le gboro se iyen te ba fe ra ile onje red meat won wa ba yin se okun si won kan eso mo oke aja bi ti ile ade eyin wa te gbo ba de eyin ba tin dagba e mo sun oke soke yo mo gbe orun soke yo mo jeun iru fe ade te ba sun be won na ru ni won na ru jeun
1: won mo ga dada
0: mo ga tara won si na won ni mo jeun sese suba won to je yi pe a ba ti baba be ko gbariwo re o awon to je yi pe ninu akoko yi ni opolopo gba to je pe te ba ti fe si won won gboro ba yin kan iso mo dede bi bi aja
1: ben
0: to ba ti ke iso mo bi aja le mo fi sun soke ba di e ba tin dagba e mo sun okun soke titi ti orun o fi gun ti o fi ga
1: ben
0: ton si lanfani lati je awon anfani to po lo wa nbe o akoko me ni pe ti awon ade ba nfe se da omi nu won ni mo da omi sinu onje won se mo be
1: ben
0: iru omi gan ta ba fe gbe fun won agboro abi block abi bi okuta kan
1: ben
0: block abokuta ti a ba wa ori re la gbe omi won si tori pe ibi awon ade na go ta gboro wi kuku igbo mi ba njeun to mi ba kodi omi to kodi to lo mu mi
1: ga na
0: no omi ti njeun lowo to kodi ti bi omi yo si tun yo ma je yo ma se ga sinu omi ba won ade ba si bere si muru fe omi be won sai san omi si ni yo fe se da omi nu gbogbo ru awon kan won yi mo mo pe ba se so ati yaworan bo le se le ko ile adie wa papa jule to ba je mo kikan ni owo waju ile adie yin ni isale ni bi pepele agboro se aye bi net te pe baba n gba idoti ile onje won baba be
1: ben
0: a mo ri gba wale
1: ben
0: suwa baba fi aye net si o tumo si pe a mo ka die bodi ngbuwa a mo gba won a mo ko nu
1: ben ni
0: gbogbo awon kan won yi o le ran wa lowo fun ipale mo osin adi abopa ta mo si brola aja lo le se olabas nigeria limited tin ba de
1: ki sanko e to ka to lo le se olabas
0: eh
1: ni opolopo gba elomi oni ha oro adi e yi e bo ni ti se elomi ni ha ire ni ti oba mi kan ile adi e nigba mi awa ta ba lori ofe ta nile inu ile ta lo
0: emi je ro pe sori iru yun koko oro mi ta tun le tun pe kelu njo mejo ni ka kan soro nipa mo se le kan le ade to pe biyan ba ma da die sile nu le na ogba eko
1: ben
0: biyan ba be je gbeje
1: ben ogba eko
0: amoju to ton ti anya
1: ben
0: o se pataki baba bi ojo wa tin lo e la nfani lati pe mi fun oniruru ibere igba ni niyanju kini ka fi kun eto kini ka yo kuro nbe ba je pe fe kan tele eyin ti ni e fe ti se ade abopa ni e lori ofe lati pe mi suri number 08144 88 44 22 081 44 88 44 22.
2: lojokojo gerugeru la abewe kukunduku loko ileise olabash nigeria limited dosumare to mole gbo ka gbogbo aye imole re lawujo fi nsara ni din ogani olabash ni be ka ta onje ohun osin gbogbo ko so onje ohun osin te wa dele taja olabash nigeria limited te oni ri lopo ku oyoku be bari awon ohun osin ti won to bi bantu ti won si ndan yo bi omo titun awon onje ohun osin olabash la siri ewa won e kan si won loni ki awon ohun osin yo ma sadura fun yin lojojumo olabash wa ni John and Esther Shopping Complex Amoyo e ka ile ise won wa ni number 16 Asadam Road opposite NUT Secretariat Ilorin ati ni adojuko Aviation College Airport Road Ilorin e le pe won sori awon number ibanisoro yi 0803 581 6613 Olabash Nigeria Limited Oga ninu onje ohun osin tita.

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o oruko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: wa ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku ro mu fun mi ni lati ni kin ri kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede de
5: walari won pejo ami la fi sheke
0: la wole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
6: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

καλέ ο. Καλέ. Ku dede asiko ye ku ise lataro e ku gbianju e ku ko le da Olorun oba ninu anu e yo de gbianju emi ati yin lade ani se lasan lase Olorun oba ani balaye fowo ti eledu oni tori iya da wa si Olorun si ni se wa lohun elo lasan fa won to ti goke awa na o goke aga si je eyan alaluyo e ka abo sori eto yin eto wa ni lawo lesun lori ikani Diamond FM ikani tin tan yin ra wo san tin ba gba leru The Shining Supreme Station adupe fọlọhun oba to tun fun wa lanfani ati ori ofe ati rojo toni adupe fọlọhun oba to ni ka duro ka ba ka rin ka ba ka ba ka ba ka fi akaba ti se lo sibi tawon agbagba gbe njaye oloba adupe fọlọhun oba kan rin kese lola kan rin kese lori ite Olorun oba mi oba tin fi gbogbo oba aje Are luma bi owu akeke tan alara gba ida oba Eku Olorun oba mi oba tin dari afefe kabiyesi oba tin dari oru oba asoro di bi ibara meta oba asoro di bi ote adugbo oba asoro fori to bi ile oyin Olorun oba mi to tobi koja tobi to fe koja afife o jin koja ajijin ogbo rojo wa asolo ibi to tobi de baba enikan o le so ibi to tobi di orun ogba o ibi to tobi di aye ogba o se n gbenu wundi asola to n gbenu adelebo oro mo tutun kabiyesi olorun oba mi ti olewiri oba ti olomo owu aro ni bo ba se fe olumori eda alagbede orun okan soso araba tin ro elese meji jade ninu aro isu nla tin ta ninu oloyun olorun oba mi ti o se dasobo oku ola reran jo orun lo oba tin bo gbogbo aye ti o fi jo kan broke ri oba to dagbadagba atarugbo sodole Mama yi ka otun mo yi ka osi o mo te ri okan mi ba niwaju oba to da aye ati orun oba to le mi ati yan ati emi mu oba to ni amon be ti oje amon be oba to ni kemi ati yin ka mo wa ti oje awa wa aya kila ni da ogo atola pada fo oba to la aye atorun si oba ti tin be ki after o mo be oba ti o mo be ngba to mi ga kankan oba ni si bi kankan oba to ju afa ati omega lo kapi o si olorun oba mi ti o ni ibere ti o lopin foko lon kin ninu leyi pe e ka le o e ku dede asiko yi baba tun de aziz oloye wa nruko titi mi mc coded o tun ba coded oni omo to pe n tabi street light omo to pe n tabi opo na omo ta ni mi ti won bi ta to tun ra ibi omo o se paro ni mi emi lo mo san lo ni oro le ita dogun oro de asese gbo oro tin ko girigiri bi ojo e mo ka le le de yi awole sun re eto tolorun ma ma sagbekale re fun gbogbo awon ti won ni ilakoja ti won si n wa ona abayo olorun ti wa lo eto yi fun opolopo awon eyan ti won si n lenu ope tori pe ti egbegberun awon imoran yi ba sokale keke bi ore mi si ko ma ni fowo se won ni teyan ba gbo eto yi to si sota ti olagidi okan to gba maran gbogbo eni bi o pada lenu ope awa dupe po olorun ti lo eto yi ti testimony si ti abound kila ni dupe fo olorun oba fun atun ti de lale yi number te ina fi le sota yala lona kan abi lo mi oni 0916 159 1011 0916 159 1011 te ba ti sota lori number yi agboro olohun egbelem kun maran yo tele te ina o si farabale ke gbo e wa le lo number yi fun whatsapp ke fi se voice note ranse yin gan ni ma rorun ju e tun wa le ko ranse be ba fe ke nikan gbo hun yin ni o e tun wa le pe number yi tara ta ke pe wole o mi eko eko na ni ko sha ti debi ni sugbon e mo se text message be ba se text message yo so fun ni won si jawo yin awo si ni ri aji o dorun gba teto ba ti fe pari teto n tenu bodo lo ke sese wa le fe so tata be fe gba be fe send ye o tori ojo o ti bori e o si le se se ka mo lo ri ofe ati debe 0916 159 1011 loju opo opo itowo bi adupe follow won ba wọ́n ní tó fi sùúrù pé 0916 159 1011
a number to be our lori Facebook Diamond 885 TV la wa lori Facebook we lobe be ba kadata mo yin lowo e ba wa lobe ke ba wa share eh ina se nu se olore ni olohun si seyin na ni se daada eja che ba ti ma se ni daada ko ba le ribo ti e ko ri ni daada e ka le le de yi

Hello, Tsekale. How could she? And that one of her sositani. O se le pe aburo mi kan o wa ninu iyawo e wa nu oyun so oyun yen 6 months ni awon omo yen o sa bi awon omo yen ni 6 months o sa ni kaka awon omo yen lo si general hospital pe ka lo toju won nbe asa ka awon omo yen lo so ka sa won forogun sha awon omo yen pada ku bo gbogbo owo ta na mo ya gbogbo e ni ikan lara awon egbon iyawo mi yen o wa ya mi ni 50,000 lojo yen so week to tele o da 30,000 pada fun owo yen wa ku 20,000 ti ma fun o sa wa test message si mi message to de test si mi o je nkan to bi mi ninu gan kora mo te ni ma lo ba nle ni bo ni komo Nigeria gba mi ni moran na ko to di pe ma mo gbese ti ma gbe message forcing to send this me ma send there nisin ke ba me play for Nigeria kan ti egbon kan to so fun mi lori pe o ya mi ni owo fun aburu e ni yawo aburu temi loko gbowo ta de ya patapata imi atoko na la jo san o wa ku 30 20,000 ti ma fun egbon yawo o wa so ro oro yen fun mi

0: to pe kamo fowo eko reko to reko ni so many deni yi lawujo eko ni si gbe ni depo ola eyi lo mu mirin gbere dele eko St Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha ti mo si gbe oga agba ile iwe yi wa lati salaye bi eto ibaniwole se n lo lowo lowo ninu ile iwe yi eku dede asiko yi sa o e ba nda ko yin fa won eyan
1: oroko mi ni Dr Anthony Adeyeye igbakeji oga agba ile iwe St Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha
0: ati n gbo nipa awon ile iwe girama lorisirisi nile yi kini n to so ile iwe St Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha di ilu mu aka ile iwe ti gbogbo awon obi atalagba to mo mo won wa ni ketiketi
1: ile iwe St Anthony Catholic High School je eleyi ti o yato laarin awon aka egbe re kakakiri Nigeria ati ni oke okun nitori pe awon oluko wa ti o wa nibe eleyi ti o ni certificate ti o kere ju o ni first degree ani awon to je pe won ni masters are ni awon to je pe won ni phd ni ile iwe wa ti won ko awon omo gbogbo awon iriri won won si fi nko awon omo wa ile to mu ki awon omo wa ki won o pe gede ki won fi gboro joka ni ile iwe St Anthony Catholic High School awon isi idawo wa ni waeki ni jambo ni gc o je ile to dara popo ninu awon omo wa ni won ni a1 mesan ninu waeki ati neco pelu gc examination ti won se won ni 83 o le ni ti jambo to je pe won la gbogbo awon aka egbe won ni ipinle osun ati bebe lo bakan na ni awon omo wa ti o pari nile iwe wa ni St Anthony Catholic High School ti won ba de awon ile iwe giga awon ni won ma nse dara dara ju awon aka egbe won lo nibe to je pe nigba ti won ba pari won ma ni result ti o dara bakan na ni a ni awon omo ile iwe wa to ti pari to je pe won ti lami laka kakakiri ni orilede yi ati ni oke okun alawon ti won je cyber security expert barista dokita ati bebe lo kakakiri awon ni won si nse dara dara ni gbogbo ile ise ti enikokan won wa bakan na ni ile iwe wa je ile iwe ti o nko awon omo ni ise owo nipa bi a se ranso ani ile igbohun safefe nibi ti a ti nko awon omo nipa kika iroyin eleyi to si mu ki awon omo ile iwe wa ko tayo ju awon aka egbe won lo awon ile iwe wa n lo fun competition locally and internationally to si je wi pe ninu ede yoruba mathematics english ati science ni won ti ma n gba award to won si ma n gba best result wa sile awon lo ma n gbigba oroke ni gbogbo competition ti won ba lo yi bakan na ni ile iwe wa o je ile iwe to je pe ni gbogbo ayika yi ti o ni ilegbe fun awon okunrin loto ati awon obirin loto pelu abo to daju ati abo olorun fun gbogbo awon omo to n gbe ninu ogba ile iwe ati gbogbo awon omo ti o n wa kakakiri sinu ile iwe yi ile iwe wa o ki n se ile iwe to n ko omo nipa eto eko nikan a n ko won bi a se n wuwa daradara lawujo bi omo se le wuwa omoluabi a si n ko won nipa eko imo olorun ile to fi je pe o ran won lowo lati gbe igbe aye ti owo ni lori bakan na owo ile iwe wa ko gopa rara owo ile iwe wa o kere yeye ile to si je pe afaye sile fun awon obi lati san die die koda be ba fun omo wa si ile iwe wa o le san owo ile iwe so bi igba marun titi ti yo fi san owo tan awon eko ti a se n ko awon omo wa eko to je pe o ran won lowo fun akoko yi ati fun ojo waju ni ani gbogbo fun ibi ti a ti n ko won nipa science and technology ba ni yara ikawe to ba ode oni mu to si ni opolopo iwe to wulo fun awon omo ile to ran won lowo nipa eko won ni orilede yi ati ni oke okun bakan na ni a ni ict laboratory nibi ti opolopo computer ati laptop to wa fun iwulo awon omo wa
0: oga agba bo wa ni form ati eto igbaniwole ati eto idanwo osiri
1: form igbaniwole wa ti wa ni tita ni 4,000 naira ele re form yi igba ninu ogba ile iwe wa St Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha awon ojo idanwo wa fun awon ti o fe wole si JSS1 idanwo ti won yi o waye ni ogojo osu kefa odun ti a wa yi 28 June 2026 nigbati awon ti o fe wole si JSS2 SS1 and SS2 idanwo ti won yi o waye ni ojo kejo osu kejo odun ti a wa yi 8 August 2026 nigbati idanwo eleyi ti o gbeyin yi o waye ni ojo 5 osu kesan odun ti a wa yi September 5, 2026 gbogbo awon idanwo won yi yo waye ni dede ago mejo owuro ni awon ojo ti a ti ka won yi
2: fun ekunrere alaye nipa gbigba omo wole si ile iwe St Anthony Catholic High School e pe awon number won yi 08255789421
1: ati 08065445935
2: ese pupo
0: e seun o oro na le ti gbo latenu igbakeji oga ile iwe St Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha yi fun ekunrere alaye e le pe sori awon number yi gege bi won ti wi 08055789421 tabi 08065445935 e mo gba bi pe oluwa gan ni to omo re ko le fun oni simi fun eko to ye koro e mo ko awon omo yin bo ni ketiketi ni ile iwe St Anthony Catholic High School Ijofi Ilesha gbogbo wa la jere omo wa o
3: ta ba so nipa ile iwe ti won ro to Olorun mo agbekale eto eko ti won si ro tawon obi mo agbekale eto eko ile iwe St Anthony Catholic High School la nso nipa yi won ro tolorun ni won fi nfi agbogbo bi won se nko awon omo ni ilana bi won o ti je eyan laye ti won o si fi gba kan bo kan nu awon oluko to yanran ti to danto ni nko won oto ni oluko to ngun okeko yanju komo komo nle iwe awon oluko to yanran ti to danto ni nko awon omo yi won si fi imo olohun ko won ki won le yanre eleyi nikan wa ko won to ro tawon obi mo pelu bi nkan ti ri lode loni lowo ile iwe won o se gunpa e mo wa gbagbe ojo saturday otun laye ni won o se idanwo igbaniwole ti le ola ba se mo gba eyin na tete ma lo be ke lo be ke lo re gba form fa won mo ki won dara po se danwo ni ojo saturday otun laye to je ojo kejo osu kejo odun 2026 lago mesan aro ni won se idanwo yi e tete ma lo lola afara ke tete ma lo e mo mo yin lo bi ti won o ti yan re ke le jire won loni ati lola ele pe number awon sori 0806 544 5935 0806 544 5935 esi tun le pe sori 0805 578 9421 etun le pe 0805 578 9421 awon mo won yan re o awa na o si jire omo lase olohun oba ode ajabere sini te waju be ba gbagbe mete ta tin be waju wa na la bere sini mu gboloko kan ejeji baba ti won pe e se to je pa won ran se olohun olohun ba gbe se foko iyawo ni o je bi tanadi olohun ba gbe se fun iyawo oko ni o se bi tanadi olohun ba gbe se fa awon mejeji awon mo se tan bi tanadi bi won sare won yan pa nle e se to si ri be pa won ti won o si ran to je pa won ibile nde gan ko si n to se won ki lo de to ri be gan kadakun ka pa won moran ki lo de to ri be okan re ekeji tori be ni arabirin ti won pe aburo awon iyawo aburo awon bi omo osu mefa lele to bi tumo si pe premature lo bi omo yi pe ngba ti awon si satutun satutusi awon si so fun egbon iyawo iko dakun iko ya won lowo oya won larowo ta won fi se kini omo yi pe aseyin wa aseyin ba awon omo yi pada si bi ti won ti wa pe egbon iyawo yi wa n da won la mu gidigidi pe won fe gbowo won pada koda awon gan ni awon lo ya ni awon si si awon to ku 20000 to wa ku ta won ti phone lo send message sa won si mo play message ohun na eketa to da be ni baba to pe yawo ta won ti fira won le ti o so pa awon la won lo mi ta won si pada gba ta won gbo mo do pa won wa bo mo wi omo pada sodo re leyin eleyi won ni nisin o lo to hun ni ti mo mo so wo lati jo e ti n toju e o pa awon ko la won lo mo won la buro yawo yi lo so be o won la won si bi omo mo na ni be ni yawo so be lo to o so gan ko mo da yo ohun lohun wọ́n ní kádàkùn kìnnì káwọn ò ṣe ń bí tọ́rọ̀ dídúró yìí 0916-159-1011 lójú òpó òpè tọ́wọ́ bí tẹ́fìlì bá ń gbà wọ́n nímọ̀ràn bẹ́ẹ̀bá ti wọlé ẹ bá ń gbà wọ́n nímọ̀ràn tààràtà ọlọ́run ọ gbàdúrà gbogbo wa ẹ̀lú ẹ kálẹ̀ ẹ ṣeun láwọlé sùn rẹ o ẹ ṣeun
4: ya ẹgbọn ya aburo lowo ọlọrun abo obìnrin yẹn láti rí kan sanwó náà ọlọrun àmì kan wà lọnà kan nà ọlọrun abo wọn láti rí eléyìí tí ó ní pé òun bímọ kan ẹnìkan lónìí ní àmì
3: rárá kì í ṣe pé lòun lòun ni o mo ṣe ní ẹ̀mọ́ jẹ́ àmọ́ àfarabalẹ̀ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ẹ dákun tó lọ náà ẹ̀lú ẹ̀ka alẹ́ o.
5: kọ́lá aláṣòkè ni kọ́lá aláṣòkè ni mr lọ́yẹ.
3: àdùkọ ẹ ṣeun àfà.
5: ọwọ́ yín lẹ́bi pẹ̀tọ́ yín o.
3: àmì ìwọ ọlọ́run àmì.
5: ọlọ́run ní dànù. àmì. omi
3: ń
5: tà àmì ẹ̀mí náà nílò gbọmọṣọ àràbí ẹni tí ló àwọn àna wọn pé wọn jọ lọ ọmọ yẹn náà
3: bẹẹ wọn jọ ní ẹṣeun ẹṣeun.
5: àmọ́ kán mọ́ bínú mo lákèsí kẹ́dùn mọ́ ọkọ̀ fẹ́ pé àkèsí wo ni pé ó yẹ kí wọ́n jọ nígbà tí ìṣù ṣẹlẹ̀ ìdílé ìyàwó àti ìdílé ọkọ wọn jọ jọ kọ́ntribútù ni pé ọwọ́ ọmọ yìí ni tó jẹ́ pé máa jọ yẹ ìṣòwò lọ́kàn báyìí ìlú lẹ́mú wa pẹ̀lú ìṣù àbẹ́ni bẹẹni àmọ ìṣẹṣẹ ọmọ wa ń gbà míì tó jẹ pé ó wà láyé bá pọ ó délé ọmọ bá dé wọn jọ jẹ náà ni o àwọn ẹ̀ tó clear rẹ̀ pé ẹja jọ contribute. Àìwájọ contribute àwọn ti bìlú pé ẹgbẹ́ ìdílé ìyàwó lọ yá 50k yẹn.
3: Bẹ́ẹ̀ni ìdílé ọkọ lọ yáwó lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n yá lára owó yìí lọ́wọ́ ìdílé ìyàwó ni ọ̀rọ̀ yìí nìsín.
5: Iná mò ń sọ ẹgbẹ́ òdi bìlú pé ẹ̀ contribute wọn ni
3: pé ẹ̀ tó lè pè ó pé táwọn jọ nà. Bẹ́ẹ̀ni.
5: Àmú gba táwọn náà ẹgbẹ́ yáwó rẹ̀ káàkiri ó tó aláìsàn mu pé owó yóò ṣe pé iná ni àná wa àmọ́ ojúṣe owó tá a ti ná. Àmọ́ bí tẹ́mi náà fẹ́ lọ ni kọ́ lọ́wọ́ bò wọn láti. Àmọ́ kí wọ́n tó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi kí wọ́n jẹ́ kí àbúrò ìyàwó yẹn tó jẹ́
3: fábíyì tí wọ́n náà tó jọ mọ̀. Kí wọ́n jọ mọ̀ ẹ ṣeun.
5: Kí wọ́n jọ mọ̀ fọ́sọ̀ ìjọ́sìn play yẹn kí wọ́n play rẹ̀ fún.
3: Ẹ ṣeun.
5: Tí wọ́n bá ti wá play rẹ̀ fún tó bá dijọ́ kejì ọlọ́run ní jọ pé kí wọ́n wá fún 20,000 yẹn. Tọ́ ní pé àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run dídá àfáà ni àti pásítọ̀ ni wọ́n mọ̀ ń ka àdánwò níbi iṣẹ́ yẹn. Bí ó ṣe máa rí náà nìyẹn. Ìdí tí ó fi máa rí bẹ́ẹ̀ ni pé tábà ní káwọn prophet káwọn amúlọ́wọ́ ànábẹ́ àmàhámà sàlọ́láwọ́ àdìyànsálà. Ìdí àdánwò táwọn bí rí nípa ọmọ bíbí tí wọ́n jẹ́ kó yá pé ọmọ kan tó bí ọmọkùnrin tó dojú níjọ iléyà láti máa fi kábàrà lẹ́yìn ìgbà. Níjọ ilé àlọ́ tó wá pa ọmọ yìí ibẹ̀ ń kọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwé òbí kan dí kan ni o. Níbi ayé ta wà yìí. Tó bá fẹ́ lámìlaka táyọ̀ ọmọ ẹrẹ́tì rẹ̀. Ìwọ́n ló sacrifice mú kankan. Ẹ bá tún wá wo àwọn tó bá jòjìṣẹ́ tẹ̀mọ̀ pé ẹ fẹ́ gba àwọn kanlà nínú àdánwò ni. Tẹ́mílẹ̀ nínú oṣù tí ń bí. Àmọ́ bó ṣe wá rí ìwò náà tí yẹn bá rọjú ṣe kọ́ àpò ìkẹ́rẹ́tẹ́rítà ń ṣe yìí nínú òjíṣẹ́ náà lọ́gbọ́n tá à ń dá yìí tí wọ́n gbọ́ òlà ń dá gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́rítà ń dá sí ń tú àwọn kan lẹ́nu àdánwò. Àwa tá à ń rìn fún ọ̀dẹ̀ náà àwa náà ní àdánwò ọ̀kàn tí wí fáwọn èèyàn ní táwọn náà ń gé mi lára pé àtẹ́rí tẹ́mi náà fèsì ni bá a ṣe sùúrù yàtọ̀ fún ọmọ tẹnu inú ọ̀bọ̀ ń bẹ̀. Àmọ́ bí tí mo fẹ́ lọ ni pé bí bàbá ẹ̀ ṣe sọ yẹn wọ́n ṣe sùúrù lérí àdánwò yẹn. Ẹjọ́ bá a ṣe sùúrù lérí àdánwò yẹn wọ́n wà balance lórí iṣu. Àmọ́ tó bá bìlíìfù pé àwọn ń rí nǹkan tí ń du àwọn àwọn ìdí iṣẹ́ yẹn mọ́ olóògbé ni kọ́ ọmọ gbẹ́ lómi dénú ìdílé wọn o.
3: Kábíyèsí ọlọ́run.
5: Àwọn ni wọn kàn láyè láti jẹ o.
3: Ṣé
5: ń jẹ́ pé tòbí di làájì mi náà ni màá yìí ti lọ lọ́wọ́ inú òkú ọlọ́mọ iye àlàyé inú àlàyé ọlọ́mọ iye òkú. Kọ́lá àwọn tí ń da ìwà lẹ́yìnlẹ́dẹ̀ yìí ẹlòmíràn ní sàdídé ìgbà tó ti jẹ gómìnà. Àwọn tó ti kọ́ nípa ìdílé wọn mú ìṣèrántí wọn tí ń jẹ́ pé jíjẹ́ bá tún kó mọ mi sọ lọ́yẹ́. Àwọn owó mẹ́ta kan bẹ tó bí ọ̀nà ọ̀mọ sáfún. Owó àlùbáríkà. Owó ìjọmọ owó gùn lẹ́nu. Owó ẹlẹ́ẹ̀kẹta iná ni owó àwọn aláàfáà báwọn pásítọ̀.
3: Tó ẹ ṣeun.
5: Ìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta bàbá tó gbé jáde lérí ọ̀rọ̀ ọmọ kò tó mọ. Wọ́n gbìyànjú láti wá ọmọ yẹn. Kí wọ́n mọ sojúṣe
3: lórí ọmọ yẹn. Ẹ ṣeun.
5: Gbàgbà àwọn bá ṣe ká kí wọ́n mọ wo gbogbo tí ìyá àwọn bá sọ lẹ́yìn àti tí ń sọ wájú wọn. Torídọ́ tí ọ̀la bá dé ọmọ wọn pè wọ́n jókòó pé kí ni ẹ̀tọ́ tẹ ṣe lémi lérí.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Tọ́ wá sì sọ wọn ṣe tọ́ mi sọ lọ́yẹ́ àtìyá àti bàbá tábàbí lásán ni ọmọ tí ó jẹ́ yóò jẹ́ yàn láyé.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Ọkàn lè dààmú ni.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Àwọn ọ̀dọ́ ká mọ́ pàbí ká lọ sọ́kàn kan láti ọ̀nà nípa
3: mi. Ẹ ṣeun bàbá ojú òní tẹ̀yìn náà o. Ẹ̀lú ẹ̀ kalẹ̀ o.
6: Kalẹ̀ sà.
3: Ẹ ṣeun láwọn lẹ́sùn rèé.
6: Ní agbára wọn lóhùn ìdájọ́ ọmọ sùn.
3: Àmì.
6: Àdẹ̀ni ṣètò dásì.
3: Àmì olúwa. Àmì o.
6: Nípa ìṣe.
3: Àmì o.
6: Ari dàrú o.
3: Àmì o.
6: Bẹ́ẹ̀ni ní òní dàrú o.
3: Àmì. Àmì.
6: Wọ́n
3: á ní
6: wà ní
3: mi.
6: Àmì. Àmì.
3: Àmì.
6: Olè ara olè mi olè náà kò ní mọ̀nà dọ̀yìn
3: bẹ̀rẹ̀ láti gba ọlọ́run. Àmì. Àmì olúwa. Àmì o.
6: Àlùfáà náà ẹ lórí ẹtí nìyẹn.
3: Àmì o.
6: Èyí ló fi kásálà ìfọ̀mọ́.
3: Àmì o.
6: Olórí owó olórí àwọn òkèlè ọ̀rọ̀ ló sọ̀rọ̀.
3: Ẹ ṣeun kábíyèsí ẹ kalẹ̀.
6: Ẹ̀sà ṣe é rí ibi mẹ́ẹ̀ta ni màá bẹ́ẹ̀ lókè tó pàpà.
3: Oya.
6: Ẹni tó ní òun yá owó fún ìwé àti látọ́jú láì wọ ọmọ. Ọmọ ti wá padà. Ó dàbí tó kọ́ ẹ̀kọ́ wípé ẹni tó gbé ẹyin lórí tó tẹ̀lé yáwó. Tí ẹyin tó ṣubú tí ẹyin ẹ̀fọ́ àbẹ̀ tó gbé padà lórí tó ṣubú. Ẹni tí ó já owó láì wọ ọmọ. Tí ọmọ yẹn ti wá pàtó bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n kú. Ìjẹ́ irú ẹni yẹn lè pe ọmọ kan lọ́mọ àṣẹ tó lọ́pàá sọ gbọ́ fún. Àṣì lórí ọ̀fẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ là ń rí. Ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́fẹ̀. Ṣé àwọn tó lọ́ra ọmọ àtẹni tí ó jẹ́ pé àwọn olórí olórí tó dẹ̀ tó jẹ́jọ́ sàṣọpọ̀. Ṣé
7: Idan baba idan ara baba ara Diamond 88.7 FM a juwon lo
8: Ogun bile afuni ni won so
9: ah baun ba mi ami kagba e ba gba segun ba fowo lu ewe lu ego keke ni jengege ise
10: Gambari Trado Medical Center Mr. Lion Serikin Saki bacteriologist wo lu pupo ninu akude to ma n ba gu ara lati nu eje ni ti wa
11: Gambari Trado Medical Center Mr. Lion ni o kan si
12: ki won fi tewete gbo ta won baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan
13: tore ni ba ma ti se o je ni ma da
14: ba ti ni kadi Gambari Trado Medical Center lowo ofe le fi ero igbalode sayewo
15: lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagu ara
16: tete kan si Gambari Trado Medical Center
17: ma pe won sori 081444 222 92 is 081444 222 92
18: ai kagulu tuko igbesi ologba la fi je isan ni tama
19: ami akudede woyi o gbogbo ara ile oruko temi ni Dr. Gambari Muhammad Bashir alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic bayi ati wa ni giri alimi roundabout ni ori oke Racial Traveler ni abe Omega Educational ni roundabout giri alimi number tesi ma pe mi si ni 081 444 222 92 le kan si 081 4 le meta e tun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nke si yen ba le kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nsin ile ise wa na nu won si ti mo wa mo debi wi pe olodun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin nti ba be ni ba nsin tabuku kan to mo dawole adupe lodo olodun olotu itara ti ma jade sora omo kekeke nigba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won de omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni to ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan ni bayi bo se ngbo mi mo bo wado Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic oba kokoro nu eje tawon loyipo npe ni bacteriologist ai ki se nkan toju nkan to ba le ko ba kokoro nu eje lo ati bo le yeda iniyan bi an se fi ma ku ninu isoro n to ni se pelu kokoro nu eje elomi oyun ra titi yo so bi gba ti won do mi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu eda miran ama wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won do mi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran ama yun won debi pe ti ba yun won debi abe ama wa mu idamu wa be ni o ma dumo won be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba wo etan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora debi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti ogbogun olohun ni bi si e ko ni bi si ran e ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje gbogbo opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni bi ara apere te mo ri ni ti nkan ba tin rin kaakiri tin ba nse seki seki bi gba ti won ba gun ya labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni ma dale sinu ara eda eniyan to ba ti wa ri awon apere won yi ti mo so yi o le jokunrin olojobirin ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje baale kokoro nu eje awa na won pe be a wa ni roundabout giri alimi ebere Racial Traveler okebelawa ni abe Omega Educational ni lu Ilorin Kwara State kini fa kokoro nu eje ara awon kan ti ma fa kokoro nu eje ni aisan gbajumo ti o ba pe ninu ara ti o si ma mu eda miran gege bi apere ti o mo ri ko ni le se eyo dede bo ti ye ko si eyo a mo si eyo pelu nira to ba tin ra pere yi aisan gbajumo tin wonu ara bonu ko to wa denu eje tete ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje ti eyo ba nseku sinu ara o le pada si inu ara ti o si le ko ba nkan eya inu ara awa ideniyan ti won pe ni alimentary canal tete ma bo aisan ti ogbogun ni se ko ni se ran re o iwo to n gbo mi lowo loyi mo sami adua ko to wa di pe yo mo wa ko idamu ba nkan ti won pe ni kidney ti won pe ni kidney ni yoruba abi liver ti won pe ni edo ko to di pe yo se akoba fun tete ma bo olohun ni jari aisan kidney a si ni ri aisan jefun jedo olohun oba oni jari ti o ko ba okan awa ide eniyan ti won pe ni heart ti kini ba pada sinu ara o le affect o si le infect awon kan ta nda ko yi ko to wa di pe yo ri be ma bo wa do Dr. Gambari alasi atolu dari Gambari Trado Medical Clinic awadi giri arimi giri alimi roundabout nilu lorin nipinle Kwara te ba ti de giri alimi e pe number 081-444-222-92 ti e ba pe number yi e tun se ekunre alaye ke to ma bo wa sodo imi oba kokoro nu eje bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fantelomi ma ru o si njeun dede ama yo ma ru yo ma gbe nkan mi ni won pe won ni mo pe eje ohun na lalafia ara eje lemi eje ni emi olohun ni jarugun accident e ri pe ti awon yan ba ni teje ba nda pupo ju ti won ba gbe debi to to lati da eje yen e ri pe niyan ma pada si kini I ma pada give up aisan ti o gbe mi wa olohun ni fi si e ko ni bi so mo re o ti kokoro nu eje yi abi eje ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin debi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kiri na re o ma se dede abi ko ma ri bigba ti oju nta ohun to si yajule tabi ko ma ro ti o si si nkan mi bi e ba se pipa ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin debe ta npe ni kokoro nu eje olohun o ma fi so e so wa o a ni faisan lugba oyi oju a ma kelomi to ba bere pe ko won o gbalẹ ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abelomi ni ko won o bere ko won o saluwala abi le ri pe ko bere ko se eyo ti o ba didi uyo mo wa ko oju mo wa pori ara isa kokoro eje to ba tin debi agbari a mo firi fifo ti o mo lu korokorokorokoro won ti lori sirisi ogun won wa so wi pe ori itulu ni e wa se ayewo to pe lodo Dr. Gambari alasi atoludari Gambari Trado Medical Clinic e pe mi sori number tin so 081-444-222-92 a wa ni lu lorin ni roundabout giri alimi e bere Dr. Gambari tabi ke bere Racial Motor Traveler e ri wa ni oke ibe ibe gangan la wa ni abe Omega Educational Center.
20: Bawun ba mi ami kagba e ba gba segun ba fowo lu ewe lu ego keke ni jengege ise
21: Gambari Trado Medical Center Mr. Lion Serikin Saki bacteriologist wolu pupo ninu akude to ma n bagu ara lati nu eje ni ti wa
22: Gambari Trado Medical Center Mr. Lion ni o kan si
23: ki won fi tewe tegbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan
24: tore ni ba ma ti se o je ni ma da
25: ba ti ni card Gambari Trado Medical Center lowo ofele fi ero igbalode sayewo
26: lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagu ara
27: tete kan si Gambari Trado Medical Center
28: ma pe won sori 081-444-222-92 081-444-222-92
29: Ai kagulu tuko igbesi ologba la fi ja isan ni tama
19: nta won pe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko si ta n pe ni thicker blood eje kini yo ba n pe ta won pe ni clot blood to ba lo di oju kasan ni bi titin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi ba ti bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo are lomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o ma dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan na ko ni ma e ma bo wa do Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic a wa ni roundabout giri alimi ni lu lorin abi ke pe number mi 081-444-222-92 ona wo la tun wa tun le gba ko awon nkan won yi abi to le gba fi da wa la le sinu ara a le ri lati nu afefe na la fini ka mo de nta ba nje abi nta ba fe mu gbogbo nta ba mu lu sinu ara eje ka mo di ku si mo wa ni imo toto ti afefe ba fe eyan ma wo ye rupe yen elomi tin lo o se yo sibe eni to se yo sibe on boyo ti laisan kini keji aba isan gbajumo ninu ara bakan na ori ye rupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se yo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eniyan ti se bere sibe ti kini yen ba pe lori rupe yen a parapo mi rupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa di ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba denu ara e deni yen yo form bacterium to si le ma ko sin ta n pe ni iba je fun je do ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo tonitonito teyan wa lo ti nkan yen wa se si ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti di ti eje yen o mo fun mu idamu wa fun eda eniyan adura mi fun gbogbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni se pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati loogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi ijeta leyan wa gbe wa wo pe onje isi se je o tun wa tun onje na je o ti le ni tan pe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na iyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are eni keji papa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon isoro kini keji lati nu enu to ti je pe aisan yi ti wa nu ara ti o mo en to ba fenu kenu pelu ale ko latara be la fi ni ka sora fun gbogbo ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o laba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra won apere tin so ye mo bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni randa ba otu gere alimi e bere rashiao traveler lori oke belawa labe omega educational center ni ilu Ilorin te ba ti de gere alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sunkun loju orun pe ara nro hun to mo ronun sun omo le jeun daada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni stro omo ni o egun ro ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abomo ba sunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na ale mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo momo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba sami e ola tito bi anabi wa muhammad sallallahu taala wa alaihi wasallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atodu dari Gambari Trado Medical Clinic e kan si mi ni round about giri alimi rasha omoto ni e bere fun te ba ti de round about giri alimi e bere rasha omoto li abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa round about giri alimi ni e ti bere nilu Ilorin nipinle Kwara iwo to ba n gbo mi boya lati gbogbo ilu te ba tin gbo mi ilu Kwara lawa te ba de lu Kwara ni lu Ilorin e bere giri alimi te ba ti de giri alimi ni ke pe number 081-444-22292 number yi na ni WhatsApp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so pelu mi e so number yi ke safe we ke wa message mi lori WhatsApp gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni le ise Gambari Trado Medical Clinic a so fun yin ta ba le si ajike mo ta ba le si atoke ni ta ba mo to daju lati ago mesan aro di ago mefa ale e mo ba wa nbe imi na le mo foju rin ju pelu Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card le ise ti wa be oni card le ise ti wa lowo ayewo ofe o wa fun gbogbo en to ba ti ni card wa lowo ni gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisan ti ogbogun olohun ni bi se ni ko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbianju olohun o gba fun wa yo si gba fun wa ba ti se fara ti awon ara teyin wa olohun o gba fun wa na mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si round about giri alimi ni lu Ilorin ni Kwara state ti e ba de office wa ayewo la ko si fun yin leyin gba te ba gba card fun yin lo fe e se ayewo yin o ja mo ntoju ti a si fun yin ni agbara olohun a si si pelu owo perete aisan ti ogbogun olohun ni fi se oni fi se niko kan wa o ami
0: ogun bile afun ni won so
1: ha ba un ba mi ami kagba e ba gba segun ba fowo lu ewe lu ego keke ni jengege ise
2: Gambari Trado Medical Center Mr. Lion Zerikin Saki bacteriologist wolu pupo ninu akude to ma ba gu ara lati nu eje ni ti wa
3: Gambari Trado Medical Center Mr. Lion ni o kan si
4: ki won fi tewete gbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan
5: tore ni ba ma ti se o je ni ma da
6: ba ti ni card Gambari Trado Medical Center lowo ofele fi ero igbalode sayewo
7: lati sofe toto bi aisan ba lu silagwara
8: tete kan si Gambari Trado Medical Center
9: ma pe won sori 081-444-22292
30: is 081-444-22292
31: ai kagulu tuko igbesi ologbo la fi ja isan ni tamam
32: emo to
10: tutu selekejo Diamond FM lengbo to ndu yugba yugba
11: te wari eni ti won ni won ya owo
12: beni
11: won egbon eniyan boye niyan ko se papa asa laisi abi nkan
12: kan mo kekeke yen pada asa laisi mo kekeke ti won loyun won
11: agreement is an agreement kon ya e lowo ni
12: beni
11: odo ni ko da pada o te niyan ba wa je pe pe po ni ti ju o ye ko gbowo yen pada
12: ah
11: abi egbon lo je fe niyan
12: to
11: ile je boya pe ni gbowo fi se business abi kini emi yen de papa lo ko ye ko te gbowo yen rara
12: to e se
11: won don don ni se ni wo ya o gbodo da pada oluwa mo pe ko ye ko n gba owo yi eh to ba ipo fe gba e je ko fun ohun olohun lo
12: abi
11: gbo to fa se pe se lo ya bo ohun ti mo ni pe to ba gba owo yen iwo yen ni ko nile mo
12: to
11: e se nkan to ye ko gba ni
12: be ni e se
11: ki ranse olohun yen mi o gbo dada
12: ah je nsalaye fun nitori mo fe ke won kan ni mo fe ke so npa won ni ki lo de ti awon ti won ba je ranse olohun to olohun pe a ma ni adojuko to olohun ba pe oko iyawo le ja adojuko re ngba mi t'olohun ba pe iyawo oko le je adojuko re ngba mi t'olohun ba poko ati iyawo o le jomo ni oja adojuko inu ko yan pa nle tabi ko yan laare kan ti won mo gbe kiri pe ki lo de to fi ri be pe oko bi la won ti lo gege bi ranse olohun ta won ti nri poko da wa lara awon gan fun lara awon pe ki lo de nti mo wile
11: e se en ti gore se di ranse olohun t'olohun ba gbe ta pe ranse olohun to to awon kan te niyan so dandan ni kan gbudo sele si ti o ba je omo ajaya to ba ajaya a je pe o ni kankan to nla koja ninu ise iranse
12: kabisi olohun
11: emi ti mo ba yin soro yin si ninu e o wa lara mi
12: ah
11: omi o ni so
12: o ti
11: eh eh gege bi iranse olohun lara kan te ka yin ti ko je kan wa lara lara mi ti mi ti mo ba yin soro lowo lowo ta bibeli soro kan o leni keni to ba ti fori ti de opin
12: na o gbala
11: on la o gbala e bere ki n so ni se
12: o le aven to ba fori ti
11: a fi wa n don gbagbo wa wo na ni boya ma se o boya ma duro ta ba kawe john 16:33 je ti lo soro yen o ni ninu aye o le tujuka o ni ninu o ni
12: kan wo e o ri itoju o ni
11: suben tujuka ninu mi o ni pe ninu aye e o ri itoju
12: o ni suben tujuka to mo ti segun aye
11: pe mo ti segun fun yin seri am ko de tin ba ti ka be yen eni tin ba la ko ja mo ma fi ran ni ni bi pe olugbara gangan lo soro ni be so awon ni ko gbagbe le bu won ko ma wo nkan to nsele si won oni ko se en to fowo lohun tule
12: to tu gbe duwe yin to se rere
11: fun ijoba olorun mo so awon kini we ta ba tin ka awon olorun ko awon olorun ko wa te awon olorun oro olorun ko wa te pe a ma mu wa lokan le dandan ni agbodo la nkan koja won ni breakthrough not drive through breakthrough yen ni pe wa pass nkan koja ko to le debi to nlo awon ni pe gbe agbe le bu won o ba jomo ni o ba jaya ni o ba je la koja ninu ise lanse ni ki won do tori pe o ni won enikan lo so kan o ni pe if you want to go if you want to go to the next level only prepare for the next level so bo je ni am ko de ele ki won duro
12: kon
11: keep on going nipa be olorun wa pelu won
12: amen adupe seun fun da si yin awon lori facebook na ti wa bi solar aluminum ti wa pelu wa lori facebook afa noa arowolo eseun o ismail olusola kamaldeen olaitan onatolu adupe seun daily in the supermarket okeyin adupe ese oguntunde victoria adupe seun dairo olalere adupe ese o akinwale owolabi akani adebayo dada adelowo rebi ojo adupe eseun mutiwa ayandeji fatai ori owo afolayan seyi jegede taiwo oye wole water ade ni adupe eseun ni iwalter ase o adeleke oluwaran timi eseun adeyanju femi ese o odunjo bashir dibash princess adeola gold olusola abiola florence lawrence olarewaju adepoju Ajibola John, Dr. John Oremi Dada Iseun, Ekundayo Odunla, Olowo Okere Abimbola Iseun, Adebiyi Olajide, Alabi Ruben Muiwa, Ilu Muda, Ila Muda, Engineer Your Bride, Elizabeth, Adupe Iseun, Elizabeth Oluwa Iseun, Arowolo Titilayo Abosede, Olaniyi Sunday Okamo, Engineer Lukman Yunus, Adupe Iseun, Oluwa Gbemiga, o mele ke gbogbo yin patapata la ki pe e seun oya e den da pa bi kin lo bere si ni mu nta won eyan so lati fi da si oro yi wa loko kan ejeji mo nbo e mo pe ko nbe o eja tete bele je kagbo tori WhatsApp mo nbo na
13: yo da fun yin o kale owo yin le fi gbeto yin loruko Jesu e ni sise o e ni tenugo bi owo seri nipa oro ti iranse Olorun yen so to ni pe awon iranse Olorun kan mo nkoju adanwo to ni ti won ba se ti won ba ra adanwo ya pe ti won ba ni problem oko a ni problem tabi yawo abi omo nkan ti mo fe ko mo ni wi pe Yesu o fe ka se aseyori ni ona igbagbo yi so bo ti wo kori nkan ti o fi ko omo Olorun lese ti o fi ko iranse Olorun lese ni o mo wa ko mo saseyori ko mo le jise tan gbele lowo yo da fun yin
14: ka le oloye eku itukun ni baje eku jo meta uko temi ni Mr. Rashid latokwerin seri baba to ko soro e ko so pe iranse Olorun la o pe kini nkan to ma fa to je pe awon iranse Olorun o ma ni adojuko won le ni lara yawo abi lara omo pe awon mi ti o de je iranse Olorun ni e wo ko se ni ti o na adojuko o to ni kaluku yo toto awon te wo pe won la adojuko yen ti won le mo fara han o ti ye yin o le ma fara han ko si eni te bi ti o ni rewi o ko si ko si yan ti o ni adojuko ti e beni ti yin leyin ri doje ke ma so be ko se ni ti o ni beni so ekuito ekuito le kan si oruko temi ni Mr. Rashid uma to so pe abu yawo aburo on kini kan yin pe egbon yawo aburo ya on ku 20,000 iya ko si n to le e ma fejo esun yan kankan eyin atoko yawo e wa owo e fun e ma wori iru eyan to fe ya niyan omo ya wu sa to fe ya niyan ti so ti yeyin e wa owo e ke fun e so foko aburo ti eyin ati ejo pin owo yen da ke fun lo e so e ku eto ko ni baje o
15: e kale olaya e ku eto wole alade ase adua ni lati sapati ni bi oro meji ti mo fe da si aladuko kona do soro nipa awon ojise Olorun we itan pera won abi ise Olorun wo pe sorry for mistaking mo ba fi da loju pe o se n Olorun wo pe abo ye ba oni si ti se pe boya eyan kan pera lo to en ti o ba sise Olorun dede lo je ko lo je en ti Olorun wo pe but e ba se tokan tokan gbogbo wa gbogbo le ba le di masalasi loni ti gbogbo ile di church loni ta de se n Olorun fe dede ni Olorun so ne ti pa ogun abi ko sogun lóòótọ́ náà kò sẹ́ ẹni tó wáyé títí ò ní bá kò sẹ́ni táyé ò sí ibi tó ká wa mọ́ ni ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ beside that again ọlọ́run tún fún wa lórí ọ̀fẹ́ àti agbára láti ṣẹ́gun àwọn ogun kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ibi mark 16:17 ó ní àmì wọ́n ni ó máa tẹ̀lé àwọn tí ó gbà mí gbọ́ oni nipa mi won o fi ede fo oni won o de won o le emi esu jade o so lo teyan ba ka lo siwaju de tin gan oni koda ko gbo wole aro o le wo alaisansan o le se orisirisi to ba ti fun e ni ru agbara be iru agbara yen na yo le sise nu aye re en ti o rira re gba ko le gba yan woli ti o rira re gba o le gba yan bana woli o fi gba yan ogo re gbudo tan o na abi afate orira re gbo le gba yin afate bi npa o le ko le gba adura bi fe lomi ko de le re lomi lowo but ko si bo se ri na challenges yo wa ba kan abi meji to je di ba won de yan o doju adura ko so Olorun o ran wa lowo point of correction alaye mi lori iyan niyan then en to ni baba kan to ni omo pe on bi mo an so pon ko lo bi abi ba kan to laye sin oku jawa afi owo fintoni ara owo fintona dna nani gbugbu e o parisi an lo test jere ni ba je yin lo bi je ni lo bi ati bi ti test jere won men to lo mo so afa se o fintoni olohun ran wa lowo e ku eto.
16: Hello, Kale. Akuito. Kale on nje simu. Oruko mi ni Commissioner Ala lati odo community Yingara Gilisa. Ile osogbo. Ti odo wa to soro nsi. To ni omo ohun. O wa lodo, o sa wa lodo ya yawo msa. Pe aburo yawo wa so wi pe ki so lo nomo. To wa bere pe se pe ko won o pe ni abi bo en pe pe ti o pe ni pe awon mo ti wa nlo de bayi yo kan pe pe pe ah hello mo ma fe ki lagwajo mo wa ba mi lo olude ogbon ti o fi munu pe ah mo mo ti fe ki lagwaja ko mo ti wa ba nlo olude o fe ri ko ba nlo olude lodo mi to ba wa wi yo fi mo se ti yo ba so ire to aburo re to wa so fun wi pe kiso lo lo mo ko ma ti ri ti ero ko gbo tenu ara re na ko gbo tenu ara yawo e na ko pe ko ni se si bi gba to ti gbo pe ba re re pe nikan so fun pe ah mo mo fe ki lagwaja ko wa lo dude lodo mi e ku eto ta le oni ja si mo ko ko mi ni komisi ala lati odo ni community e ngara yi ti sa e lo ko kweto alori nja si oruko mi komisi ala lati odo mi community ti o ba si wa pe na to ba ni ah omo yo le wa lo di lodo re ki so won lo lo mo na to wa mo lesi ni e to ba to wa kan ba amo en to lo en to obirin lo men to lo mo
17: abi o ta le kweto la gbo lo ba ji to di le aye ji na to agba lo bọ́n tó bá ń gbọ́n lọ́kàn náà sí fẹ́yìn náà nípa yálówó àyálówó yìí lóòótọ́ ẹni tó yà ń lówó tọ́lẹ̀ ti dá lọ́jọ́ lóòótọ́ pé kìí ṣòwò tẹ̀rọ lọ́wọ́ tẹ̀rọ yẹn ni ọlọ́yàwó fẹ́mi yẹn ni ó tó kó bínú bọ́n tẹ́ ẹ bá ti ń bínú kẹ́ máa rántí láti máa sọ ọ̀rọ̀ àsọjù tó wáyé pé aráta àbí pé bí a pé ọ̀rẹ́ lásán àbí aráta tí wọn tó wà wọn ti fẹ́ di bí blood báyẹn ni ó lè máa ló lè fìbínú sọ̀rọ̀ bọ́n ẹni tó fẹ́ di bí ẹ̀jẹ̀ yẹn bí blood bá yẹn tó ti kan yẹn bí ẹbí yẹn kò yẹ ẹ ọ̀tẹ́ni náà sọ ti pọ̀jù ẹni tó yáwó lọ́wọ́ ẹ̀ tó san kò yá 30,000 á san tán náà wáyé kẹ́ni ẹ̀ sọ̀dọ̀ ewu stage yẹn lẹ́yìn náà ti sọ̀rọ̀ jù pé ẹ ojú wa ṣe kinní kan ọ̀ tó san yẹn ti pọ̀jù ẹ kú ètò ìjàmù.
18: Ẹ kalẹ̀ olótú èyí tèmi fẹ́ dá sí lórí ọ̀rọ̀ ẹni tí yára wọn lówó tó lòun ya wo lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ìyàwó àbúrò sẹ́rí bí àwọn ṣe rojọ́ yẹn síta pé ìyàwó àbúrò àwọn fẹ́ bímọ làwọn fi yáwó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ìyàwó àwọn sẹ́rí first note tẹ́ play yẹn kò jọ mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ pé bóyá ẹ̀gbọ́n ẹni yìí ni pé ẹni tó yáwó yìí ni ẹ̀gbọ́n ọkọ àbúrò ó ń sọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ bí àti bóyá èèyàn kan pàdé nbì kan àbí èèyàn kan mọ́ra yán nbì kan téèyàn kan yáyàn lówó ni so kò sọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ pé sẹ̀mọ̀ tó bá fi lè di pé ìyàwó ẹ̀gbọ́n àbúrò yàn ó lọ fẹ́ àbúrò ẹnìkan èèyàn ti dì kan náà so anywhere anytime náà lè pàdé anytime anywhere náà ti lè pàdé òun lè lọ sọ́dọ̀ àbúrò rẹ̀ kan pàdé ẹni náà lè wá sọ́dọ̀ àbúrò rẹ̀ kan pàdé so kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé nǹkan tó jìnnà síra mọ́ bọ̀ bí ẹni tí ó ní owó yìí ṣe ń sọ̀rọ̀ ó dàbí ìgbà pé wọ́n kàn mọ́ra wọn níbì kan ni kò dàbí ìgbà pé relationship ti ẹni tí wọ́n yá lówó yẹn kò dàbí relationship táwọn ń sọ so àárín yẹn but nǹkan tí màá kàn sọ níparí ẹ̀ ni pé sẹ́rí owó owó lágbára pẹ̀lú obìnrin ẹni tó yáyàn lówó yìí a neti blame re pupo ti boya nto se oda oni ni nejo to ro lemi fin soro oni ko sohun lo nlowo o nlo ba won ya ni o se se lo to ko se ko lo yawo ni ko na ma lagbara ati dawo ipada keni to yawo lowo e ma damu re idajo mi lele gege bi nkan tan ni ka da si mi idajo o bo gege bi nkan tan ni ka da si iwoye titemi ni pe

0: gbogbo nkan ti voice note ti egbe en send si ohun ki obirin ede ni ko bebe ko de bi mo pe owo yen ko san fun ko de keep receipt to lojo waju ko se ni transfer so a le keep receipt ngba to fi owo to fi ran won lowo se se bi aburo e lo ni o je ti lo se pe o tun ma tun le gboro owo ben se ko le support wo pelu owo ben to tun fe gba pada ben gba to ti son 30 to ku won de 20,000 pere ala loju ti ni obirin yen ba ti pa buru e ni o fe won ni dide obirin ti won gboro to ya lo won ko ti is on call for ti bi pe o ma tun ma gba owo ben pada lowo idile yen ko ti e doctor ti e ye be ko beni yen ko play voice note yen fun yawo aburo e ko ri mo pe nkan ti egbe to sense won niyan kini oko gangan so kini abu kini oko ki do so nipa ti se ko fi iru message yen ko fi han
1: e kale o ile atona yin o ni daru oruko mi ni settlement lati sale general mo fe so nipa obirin to ya owo lowo egbon ibi ti yaburu e ti fe yawo to de pe gba ta omo yen pada yin se eniyan mo sori o eniyan se ko ni si ju ni se ko ni wu ma fi ni si aburu e yen to fe aburu
2: akweto
1: ade
2: ko se ataran
1: omo yen to won olohun sa ba wa laye
2: sumo ni se o asi
1: to je pa omo egbon le fuju nkan to ju 50,000 lo ori yen ro pe a o ye kun le sanu normally o le yawo lowo eyan emi o blip o ye kun le yayan lowo re ti yan ba ma se to je pe yan ma regret gan emi wo pe se wa nbe so eni yen o ye ko ni wo ma feelings o emi gbadura pe kọlọ wonu e ko le ma sanu ko de le ma sore ko na le rore emi kan ma be wu ma de oda wu ma to ku 20,000 abi lo ku to lo n fe fun won won na bless e ko so akoko fun won ko tale bi de isu ko te si si waju pon ma lo ntite
3: ora e se won ni ase olope se je ntare te ka poluwo ja ka poluwo ntanta ti wa oni ta baba poluwo ja ta dari de a ma te waju e dakun te ba fe ba wa da si ko to di pe won ma lo e je a ma se ni shoki 5 minutes 6 minutes 7 minutes lati da si o ti po ju a ni le play re gbogbo nkan ta n se te ba ri pe pelu akoko ni aye o si po fe yo enikan lati lo 7 minutes 6 minutes 5 minutes edakun eseun.
4: Diamond 88.7 ikanni fun igbadun re
5: agogo koro.

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi ne ni tolo mo mu fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku ro mi fun mi ni ati ni kin bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini eje wa n ste bi bi pe awon ma to bi fun mi gan iko ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
5: walari won pejo ami la fi sheke
0: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
6: e kale o itoyin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: So, I got a quarter, sorry to allow a lesson already. Can a diamond FM a jamu and we late time when you saw tie cafe no echo become a lack of co nitty pastor to walk with wallet when you challenge yama waff one what you want pay tea up when you're not sure long to long penny to talk a tick boba when you saw so soon to when she saw so see. Inu message dun ti boripe gbo awon ti won soro ti won je bi to wa ni ilana ranse olorun inu la won na fi ese bibeli han lori sirisi won si so eleyi ti o je bi olutunu fun yin pe eleyi te ba ka awon ese yi yo mo tun yin nu te ba ka awon ese yi yo mo tun yin nu pe bo se ma nri niyan e la farada ni inu mi si dun pe ara won yan ti won pe lati fi o han yin lori sirisi ni bi teyin na ti le ri ifokanbale ati itunu lori awon oro won yi won lagbe lebu ni pe egbe ni enikan soro kan a mo si fe ke tun oro yen gbe yewo dada eni yin ni pe eyin kan wo pe tara yin nikan leyin ri ni pa won teyin wo bi pa won na o ni ila koja kankan yi awon na ni la koja ati ti won won o kan so sita ni pe ko se nikan kan tolorun da to won na o ni awon la koja ati ti e pe yan tun wa je pe eni tolorun pe ti n se ranse olorun ono ni la koja ati ti e o wa le ma je nkan to han si gbogbo araye to je po un na ran laaye ara ti ti e ni koro bi kan eleyi ni mo fe ke gbe yewo ke wa mu awon ese bibeli ti won fun yin lori sirisi ke fi seju e ke fi le mo pe to olohun ope nikan lekun labe bo ti hun ko mo e seun latapa abi hun imi to da be ni arabirin ti won pe awon ya owo lowo en ta le pe ni bi ana won egbon iyawo aburo won awon yen ti so lo sobo so tun so si sun pataki be ni pe enikan soro kan pe bi down teni yi nfin yi ko fi down si oro yi bi voice note ta play te so pe ni fi ranse si yin ko so ni so bi igbo je pe omo nkan te fowo yi se ko so ni so bi igbo je pe oro to sele yi ka lara ko so ni so bi igbo je pe looto looto omo pe n te fowo yi se ni efe fi dola awon beji ti won bi ni premature yi like pojo yi ko so ni so be labe bo ti won ko ri labe bo ti won ko mo to ba je pe be ti so yi lo se ri ti o si ba won fi gba kan bo kan ninu voice note to fi ranse si yi e play re fe awon eyan ni e play re fe to ba je bi aburo re yi e play re fe to je bi yawo aburo titi yin to ja aburo titi e play re fun en to ja aburo titi yin gan tojo ko e play re fun ke wa wa 20000 naira ike san awon eyan ni e play re ka won na gbo ki won le mo ru eyan ti won ni ni family won ni sugbon ti ba wa se be ko ni wulo ke wule play re olohun o bo asiri yin ke wo wo won fun won otan ke fun lowo re pada won ni to ba je be ti so yi lo se ri o ko ye ko lohun fe gba o ye korun na fi da sin ti o sele yi ni daada to pada jasi bu si jasi yi ni sugbon to gba to si ti la un fe gba efun pe bi o beyin o ba wa ni tan lo di ndi e pe en tojo ko yawo lagbeja ogbo nti ana re send si mi re takun ba mi sare 20000 10000 ke mi na sare 10000 si owo yi ti fe gun mi lorun je kin ka san wo yi pada fun eni to lowo kujuba na lo alaafia o si wa sugbon yin o fi le mo ibi ti epin amalade ati bi te fe jode oro ba wa di lojo ola lojo waju ni oje bo ti je latapa be onu to baba ti won pe yawo awon to ti gbomo lo so pe awon ko la won lomo enikan bere bere kan won ni ojuse wo le nse lori omo yi lati gba tomo ti omo yi ti sa lo sodo iya re njo lojuse kan te nse le lori sowo ile iwe le nfi ranse somo yi sowo aso school le nfi ranse si se won sodun ke ran ti po omo yi exist ke fu wa sodun ranse si ti e ba fowo ile iwe ranse si ti e di konu fowo nje ranse si won ti o si digba ti won fe se odun ke lawo aso odun re tobirin yi ba fi tara so pe yin ko le lomo o che se ko jare yin o tori e ni eto kankan lori omo yi sugbon to ba je po mo te n se tole lori to di pe owo school re owo aso re owo bata ile iwe re owo aso odun re te n fi ranse si ka ti e ni po mo yi o le gbe pelu yin tori pe yin le se se ke ba weekend na ya re osi ni na sugbon yin fowo nkan ranse si gege bi baba nje mo pe yo soro lati pe ko birin yo so pe yin ko le lomo yi enikan lo ni ke wa kiisi ibe hun o to ba je pe yin na ku die teyin no soju se yin gege bi baba ninu aye omo yi ke se ke yin omo mo sodo nikan le yan fi soju se bi baba eyan le omo le ma si lodo eyan ke yin o si ma soju se bi baba bo ti to ati bo ti ye nta won eyan wire e gbianju e soju se lori omo yi gege bi baba ke yin no ri pe yato so pe yin ko le bi o yi ohun pada enikan ni pe ke so fun won pe e ti koko mo ye wa ba yin lolide pe ke gbon ti won wi gbugbu e na o ko pe se n soju se yin ni toro mo yo ni wa ba yin lori de ko ma pada lo ni September ke ma ra eru ti o fi wole iwe fun e ra so e ra bata e ra le e ra aso le iwe e si fun lowo ti e san wo le iwe nje n se tele tele be ba se asiko ti to ke bere si ni se nisin tori lowo te mu yi nisin ni pe bon so ko mo yi si tin oka yin la kayin la gangidi e gbianju baba wo lori omo yi e ri pe en ya to fi tara soro koni so be mo n gbo papada ya to n to je ti wa eledua oni je ko nu wa ase olohun oba e ta fe leyin ti bi kan gbogbo awon ti won ti soro ranse lori e ti a lori ofe ati play re e mo binu a le play ju mewa lo mo si ti play men dogun 15 ni mo ti play ti oba kan ti yin e mo binu awon mi ta tu mu wa ni isin o se se kitiyan wa nu e se ti bo e da ko e mo binu e gba wa bo ti ri ni isin e ja tun te waju eja wa te ti bele je ka gbo awon ile ti mo fe mu wa yi o se se ki mu merin wa le nkan na tori ijoba akoko merin ka wa fi down si olohun o gbadura wa
1: o ni onu osu kejila odun ilu ma pe e ka le uruko mi ni eni ti olorun mo o fe so si ta ni o sele pe o ni obirin yawo mi ti mo fe o ni onu osu kejila odun ilu ma pe odun ogun odun ti emi ati e ti jo fe ara wa so asi bi olorun si pese awon omo bi merin fun wa sugbon ohun ti o sele ni pe okan ninu awon akobi wa igba ti yo fi igba to jade iwe so olorun wa pese ise kan fun ise yen bi ene gbe pe boya a ra ise yen fun ni ti a san owo ribiribi lati je ki ise yen ko bo si ise mo iru akoko ta wa ni olede yi so igba ti o sa iya ti omo yen fi tomo yen ko to di pomo yen lo mo ni amuni emi gege bi baba mo ni lati sare ki n lo pe to kojumo fi ti wa a fi ri ise fun omo wa igba ti mo bi iya omo pe to kini wo nu fi ran mi lowo o lo o jade o de pada o fun mi ni owo die bi o kurete pe nkan to n ri lati fi support ni igba ti mo ye sa lo tori seyen tan to gba ti ohun temi wa san gbogbo awon gbese ti mo gba lati je ki omo yen ko je eyan be ni ninu enu re ni yi to je yawo mi to lo ra ohun wa ku ajo ti odo re o lo fi ra ile mi lati je pe gba ti gbogbo awon nkan yen de se emi mo ta awon ile mi ti emi ni so gba ti yawo temi gba ri to tori gbogbo to ri pe mo n damu so ko so nkan kan fun mi mo ko fi nkan kan re lo mi mo ti wo re ba ti wo su re ba ti wole yo kan so fun mi pe to baba le wa o e daddy wa o owo mi ti wole o ohun a fi n kole so emi de ni ile mi temi ni tele ati moto ati ile emi ti ta so iyawo mi ohun si n gba salary ti o sin lo fi n ko ile o je ki mo ṣugbọn ti mo mọ ti mo bi ti mo kọjọ lọ si ọdọ ile wọn so ohun kan to so pe ohun mo bohun si so fun mi bo ti gba titi di bohun si n so yi osu elekerin ni to ti n fi salary re ko ile ti ko je ki mo so owo ti ba ti wole atawọn awọn ajọ to o si tun ta awọn ọja pẹpẹpẹ kọkan so owo yen ohun dẹ fi n kọ ile lọ ounje ninu ile emi mo mo ra ojo oni to gba salary monitor yawo mi o kini oni ti o fi ran mi lowo lori oje o fun mi ni 5000 naira so ko se tunje kankan ni ni to je full stop emi na ni ma ra gbogbo e omo Nigeria mo fe ke gba mi
2: Hello, Mr. Laya. Kaleo. Ekwe tu moki ogbo mo Nigeria. E jo gba minimum. Mo ba arabinrin kan pade. La pati to bi osu bi meji. So, sha ko ko nu fesi. So, sha so fun pe won ti gbo. So, sha ma pe ajo ma soro. So, mo sha wa ta sha ajo ma soro mo ya be ise wo lo nse. Ni ohun ko se wo sugun ohun ba yan kan taja ni. Ma ni kilo ti o ma ise wo to ko yin. Kilo ti o be si sore. Ni ko si oluran lowo ni. Ma loke. So, mo sha be ise ti mo nse na mo sha laye fun. So, wa sha ajo ma soro. Won wa ma be lowo e pe bawo ni pe ti mo ba so. Ọ̀rọ̀ pé ó máa pèsè Muslim lè mí. Tí ó mú dẹ̀ sọ́kùn pé Muslim ni mí. Wà ní òun ti gbọ́ pé ó máa pèsè. Àmọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé o lè fẹ́ Muslim àbó lè fẹ́ Muslim ó wá ló máa pèsè. Wọ́n mú wá sọ́kùn pé wọ́n ní wà mọ̀ lọ́kàn rẹ̀ pé bóyá o lè fẹ́ Muslim ọ̀ ó lè fẹ́ Muslim. Mo ní tó bá fẹ́ pèsè pé bóyá ó dà bí kò dà mú ní ìyá ayé ọ̀tọ̀. Ṣá ni ó máa pèsè papọ̀ ni. Mo ṣá ni mo ti gbọ́. So, kò tí pẹ́ bíi ọ̀sẹ̀ bíi kò tí tọ́sẹ̀ kan gan sí. Ṣóṣà ni ẹni tí òun bá tajà yẹn ó ní pé ó dáhùn dúró. Àwọn á ní kí ló yẹn ó ṣe. Ó náà sọ pé òun ní ìgbéraga. Wọ́n ní ṣèwọ̀n náà ní ìgbéraga lóòótọ́ náà bí ó ṣe nǹkan mí. Ó lè ṣe nǹkan kan. Sí ọjọ́ tí òjòrò tó jò ó pọ̀ tó jẹ́ kí anybody jáde yẹn torí ilé ṣáà ni mo ti ń sọ̀rọ̀ síta. So wá ní pé o lọ bí iṣẹ́ lọ́jọ́ yẹn pé kò sí ọ̀kadà pé àtìgbà iná ti ń wọ̀ nù kankan bẹ́ẹ̀ wá ní òkè mú mo ti gbọ́. So nǹkan tí mo bá fẹ́ kán gbà mí ní mọ̀ràn lórí ẹ̀ ni pé so kò wá lọ ibi iṣẹ́. So bó ṣáà ṣe wọ́n ń bá mi sọ̀rọ̀. So ṣáà máa ń sọ pé ebi ń pa òun pé ò lówó dání kọ́nà àti jẹ́ pé ó le díẹ̀. So mi wá mọ nǹkan tí mo lè ṣe nígbà tó tì yìí. Dami lohun wípé òun máa fẹ́ mi àbí òun lè fẹ́ mi ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ tí ẹni tí èèyàn bá fẹ́ fẹ́ náà. So èèyàn ní láti máa ná òfin díẹ̀ díẹ̀ ní torí ọ̀nà àwọn obìnrin tó wà ń sìn àwọn obìnrin tó wà ń ta ń sìn tí èèyàn bá ṣe kankan ọ̀ràn nífẹ́ agree pẹ̀lú èèyàn. So máa ń fi ká gbà mí mọ̀ pé kí ni nǹkan tí mo lè máa sọ fún torí kò béèrè dárẹ́tì ṣùgbọ́n ṣáà ń fọgbọ́n sọ pé ebi ń pa òun pé kí n máa sẹ́ndì owó sí òun nǹkan tó ṣàmì tí mo máa tí mo fẹ́ ká gbà mí nìyẹn kí ni nǹkan tí mo lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀.
3: Diamond 88.7 FM. Ògbóǹtarìgì ni wá.